dal faa dal ba mu demee gis ni ko nit ñi di def ni ñu koy sonale xam naa xeer gi ndeysaan day gis nit ñi seenu xir rawate na nga doon kilifa goo xam ne lewet gi yéeme na lool du jànni kenn du boddi kenn ñi botu Serigne Touba noonu lañ mel ku ñëw ci yow noo mën a mel mu bàyyee noonu xajoo noona nga xam ne coowleeg ni ñu mel ci wetam ak niñ koy def loola xam nga loraange lay jur waaye Serigne Mouhamadou Fadal nang koy gise mooy gis da ngay gis koo xam ne kuy muuñ tey muñ lay doon du ko jàmbat mukk waaye da leen di gën a jegeel sax boppam gën leen a soxoo gën leen a bëgg nee na Cheikh Abdou Khadir nim gis ñu di ko def Serigne Mouhamadou Fadal ci cofeel ga ndeysaan ci ñeewante ga waaye ci taalibe ga waaw ndax Serigne Touba la doon xool ci moom nee na loolu mu metti lool Cheikh Abdou Khadir Cheikh Abdou Khadir nee na loolu metti ma lool ba ma àgg nag ci àgge ko ko wax ko ko nee na ma ne ko ma wax ko ko daal maanaam ni ko nit ñi di def ak daal doy na waar lool nee na Serigne Mouhamadou Fadal tontu Cheikh Abdou Khadir ne ko Serigne Abdou xanaa xamoon lii mooy liggéey bi liggéey bi mooy xaj mooy setal mooy fóot ak xajoo maanaam xajoo bangi mindee fi ak xaj seeni ayib seeni bon maanaam fóot seeni ayib ak seeni bon nit nag bu fekkee da nga koo bëgg a defar fokk nga ñemeloo ko boppam sa bopp fokk nga jegaloo ko sa bopp nit bu ne da nga koo bëgg a defar it doone damaa bëgg a defar bëgg a tàggale nit ñi ak seeni bon fóot leen ba noppi daane nag duma leen jege wala duma leen gis duma leen laal wala duñ ma laal ndax yéere kat bu tilim lool tër lool am sobe nga ne bëgg naa ko fóot ba mu set si duma laal sobe si te yow sa bopp yaa ko bëgg a fóotal sa bopp nag laa la wax bon kenn wax naa ma matériére yeeg kenn xamut yooyu dama ne yow yaa ko fóotal sa bopp ak sa loxo tane sobe si duma ko laal munta nekk dana la jege ci da nga laal soba bi bu ko defee nag ci nga koy fóote loolu moo tax ñoom nit dana ñëw ak melokaanam wu doy waar lool ak mbonam mën naa dikki sax buy dikki di ngir réere la tax muy wax kàddu yu doy waar waaye yooyu yëpp teew da nga xam ne daa xamut rek daa taq rek daa gàkk rek teew yaa koo da fóot bu ko defee nag bu toogee tuuti bu amee taw feex sunu borom day mujj set wecc kon moo tax mu ne xaj bon nit ñi maanaam fóot ko loolu ci looloy liggéey bi ak lan ak xajoo seeni bang ndax it nit ñi boo leen bëggee fóot itam foo ko nga xajoo bang yi mooy bang yi kon mooy li ma doon wax mooy taq ya nekk ci ñoom da nga ko xajoo waaye tamit nit ñi mel tam ci nit ñi nga xam ne boo leen loo leen jox duñ sant buñ xawee sant tuutit bu newee ba dikk bëggaat su fekkee ne fekkun fa la ñu bëgg ñu tàmbalee xalab nañ ko bëggee itam boo ko defewut noona ñu tàmbalee xalab fàtte nañ démbukat la nga leen dafa doon lépp ca fu ñu toll itam la ñuy bëgg ca defaloo góoleen ko rek ca la ñuy nekk di wax ak di ko mettilu ak di la ko sikki loolu dañ koy def nit ñi dañ koy def da nga leen di yoral seeni taxawaay seenu dund ak seen lépp yàlla di ko jaarale ci yow ñu war laa sant waaye duñ ko sant duñ la sant ana la ñuy yittewoo bu dee yaa leen toggal togg gi doyut la ñuy wax bu fekkee doy na ñu ne mënoon naa dem palaas sàngam de ceeb nga leen di jox ñu ne ceebu jën ñu ne dañoo bëgg ginaar soo jox ginaar ñu ne ginaar bu yàggee ñu ne ginaar yi sàppi nañu dañoo bëgg nawalu xar bu yàggee ñu ne sàppi nañu nag soo ko joxee ba mu yàgg ñu ne lii dafa tàng dafa metti nañ loolu daal lañ koy toppee man taaxa arabu minha ila arabin ni ko sëñ bi indi ci nax ju nit ñi seen jàmbar du jeex mukk àdduna sii soxla su jeex seen soxla ñëw moo tax ku faatu ku ne bàyyi ngay mébét bàyyi ngay soxla yoo fajagut moo tax faatu fu nu mën a defar dana betti fokk dana la bàyyee loo xam ne bëggoon nga ko ci amugoo ko wala nga nekk ci loo xam ne àggagutoon amul kenn ku faatu koo xam ne amoo loo bàyyi woon ci ay mébét wala ay bëgg-bëgg

0: Alors, bokk na ci ndaje yi Seigne Touba ñeuk mujjé woté nañ ko bindé nonu la koy jàng ngeen déggu ko ngeen dégg ni ci Seigne Touba waxé ak borom mbolo yi manam cheikh yi ñi ngi ko tuddé pencum Seigne Touba ak cheikh yi non lañ tuddé document pencum Seigne Touba ak cheikh yi Seigne bi wolu na Malick Ndiaye waxtu gé né ko dama bëgg nga wëral ma dëkk bi fu fi kilifa nek ta aju ci man na la fekk ci buntu sawu bi bu suba bu kenn and ak kenn bu mo fekk yit ku yorul mbolo gis nga ñaari baat yi da melni bu ci nek morom ji lay fetti bu kenn and ak kenn parce que bu len fatane bi muy wo cheikh yi la doon wolu cheikh yi nek jaarem yore mbolo yi ñom la bëggoon waxta mu ne nañ ko fekk ci buntu sawu bi waye da ca tek ne bu kenn and ak kenn li ab cheikh baxo and ak kuko yoral ay dalam neena bu kenn and ak kenn hein buma fekk it ku yorul mbolo bu ci kenn it raxalo bu fa kenn ñew ko xamni bokko ci ñom ñi fa lañu fanan kérok serigne aïssa diam serigne mbay sar serigne makhtar diop bëkk ne serigne paté ammar serigne massamba mbacké ak serigne mandoumbé kilifa yu ci dess ku julli suba ñew nga document bi ni ma niñ ko bindé non la koy jàng ngeen dégg bañu démé ba yor na sëriñ bi né teul ñaaré man baat bobu dana ko far di jàngat teul joju nga xamné ñi féké won Seigne Touba buñ ko doon xaar bam ñew dañ ñu koy dañ ñu taway Seigne bi né teul joju mbirum xel la xam nga da melni buñ né teul mbirum lambay ñew hein mbirum lambay ñew wala ko xamné bu ñew day def bruit te mom ko tuti la won tay ku dal la won ta tey kon teul joju dulu jëmmam di def waye luy am ci xeli ñi gis jëmmam lay doon manam ñuko gis bu ñëwé bañ gis ko xet manam niñ ko yëge ci seenu ruh loolu lañuy jëm exprimer ci teul ji ñaare ko gis mëna ne metti wax Seigne Touba ta fekke ko dana ne ñu tok baay Seigne bi ne teul han ci nit ko tuti ko xamne buy ñew danaka do ko yek waye non lañ ko daan netale non la doon ñewi tok djublu penko abdir daat ni a'us billahi min shaytanir rajim ki du diw muneko aha kay daadi jog wursi ko muneko delul tok fi nga togon delul fa nga nekkon rek dama bëgg waxtaan ak yeen da ngeen ma bett lol te li ngeen amé day joxulen ko seen bop ma len ko jox fu fi dara nek ta neex day loxolu tuti li moko ligge du seen yoxo de wagnilen tibi seyti neex fi neex yowmal khiyam du am mukk suko yalla don may ken may ko sama sangba sallallahu alaihi wasallam dana tok ba du am lumu lek mu dem wuti ligge buñu ko fayé mu jund ci aw ñam andi kërëm xif na bay tak ay jamray ci biram bu tedd bi te teewul yalla diko geud nan ko taha ma anzalna alayka alquran litashqa waxna ko yit innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha dañu la yoni waxal jeufal yaay royu kay bi lanti no nga bul tey sama diw bi xifam bobu mi xif nak bay tak jamray ci biram ba xif na xif bu karaw fa jolof maximum nit addiye bu juree bir bu reey ab katcho rek la bu mbolo top waye ku addiye bi tege ci sa yoxo war nga xalaat luddul bir bu serigne mbaysar daali jog ne ko mbacke man di bokkuma ci serigne mbaysar nonu ngeen ko digi daal ko ne ko mbacke man di bokkuma ci man de mangi ne ñad manam ñad moy sama bir ba nga ca waye serigne touba da ko dogal ne ko babakar sar bo ne ñad ñeddeluma sa ñad jeeruma wax man amira salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha bokku ñu bir bokku ñu bammel yi ma taxa ñew yi rek la mi ngi ñew nak li tax mu wolen talube yi top ci yeen ak njabot bi ngeen jabote ak adiyé yu ñuy tek ci seen yox jappante bay xew bis pench digënt nit akup serignam lay bañ ngeen bokku ci talib yi momu len mayefu len len donu len len ci seni bay kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi sam ngeen ci talube yi ak ci jaboot bi ci kër gi faaw suñu borom dana len ko laaj bes penc bu len ko sikki sak mukk sam bu nek danañ ko laaj yaari raay yi su reerut rurut so dikke am pay manam ajru su fekke li nga don sam reerut rurut da nga am ab yool ta sam bu nek warna xamne ak jur du fay rur lir li tolub jambur du jur gu dug ba lek ko du jur ga koy fay sam koy fay kon nak la waron seen digeunte moy digal len len lu bax ta diko def tere len len lu bon ta bayiko hein bayi lu bon kon day fofi alhamdulillah rek moy mujju seen digeunte njabot gi itam na ngeen leen xamal farata ak sunna tay sonu ci ñoom tali war seen digeunte ak ñoom ngeen def ko moy ak sunu borom talibe yi ku joxe at biir bu ko beggal bu ko begge la ca war moy na nga ko waccelo aduna ji dara dul dess japp lo ko laakhira fa dara dul jeex lepp fa doy mom alakhira te fi lañ koy liggey no ngi ci tol yi nan gor gorlu garab gi nek ci tol bi gañu wekk fi seeni mbubbu su yaakaare ni mbubbu yoy dana ko fajal ab sedd ma ngay nax bop waxtu war wi jeexé ku ne wekk ci mbubbu dem sa yoon su ngeen lekke adiyé talibé na ngeen nam seen xol yi bañ delu ci yalla xalam alakhir ak ya fay xew ragal seen borom su ngeen deful ni kat dañuy señeux señeux beul xeluf bammel wal a'yas billah fofu la jeexal waxtanu ak cheikh yi dal di jog bayileen fa dal di jog bayileen bo sété pinch mi mu def ak cheikh yi bu doon ku baña ñak kenn nit du waxé ni bu fekkon amna ci kuko amal ñariñ lo xam bañ na mu ñak ko du waxé ni dé damay waxna señ tubab doon rus kenn ruxé da la rus cheikh ibrahim ak ñemel ni mom ay señ mbay sa rek ñoñu nga xamne dañ leena jappon ay daanu kat ñu bëgg señ tubab ba daanaka muju mel nit ñu mel duñuy nit waye fu ci deug joté ku ne ci kanam mom mo ra tax la fete ak yalla jaar na fa ak cheikh ibrahim yeeng ngeen ne atam yi muju da wéré di won ba lu ni mu ñew ci señ tubab ne ko ah mbacké ñaanal ci yaram waag may galankor ne ñaan ci señ tubab ñaan mu dem ba yag mu ñu wat ne ko ah mbacké yaram bi lepp ngi yak liggey bi tubab da mu ñu ne ko cheikh ibrahim da ngay muñ yaram du mel lib deureum da ngay muñ yaram du mel lib deureum xolal loolu mu wax señ mbay sar señ da jëruma wax bo ne ñaan dañu deloma ah bo ne ñaan dañu deloma ba nopi nek bokkuñu biir bokkuñu bammel waxtaan woowi cheikh abdul khuddous seen wajuru bax wi nekkon fi juroomi band yooyu ko abdul khuddous ñang xawma defaral gannaaw bu mu génnee aduna band yooyu mat nay dellu def naa ay waxtaan yum doon def ci tëbëske kori lañ fa dajale band yu am solo la gis naa ca fu muy wax naan ñi defe ne ab sëriñ day jaamuwaale ab taalube yàlla sëriñ tuba yey na leen ci tëyeen neena len bokkuñu biir bokkuñu bammel ku ci bëgg rek ni man da ngay nango tib nango xex nango sax mi nango won gis nga da ko jangalale aduna juddu la ak mag ak magat ak de juddu mag magat de ku ci nango ku ci bëgg rek ni man sama rek du jariñ kenn ci yeen la ko wax ku ci bëgg rek ni man da ngay nango tib nango xex nango sax mi nango won lolu jangal nako aduna ci mbollem jaaro way nit meuna jaar ci ak dundum hein kon bo sété fukki laaje juroom ñett yoy mu tontu won gouverneur général bi ni pencel xeexi nonu mu leen ko teunkele tegg yeen ci yoon wo xamne xolu ci kenn ku bëgg lu ko neex wala ku bañ lu ko naxari dafa wax rek deggu yalla mané nonu la seigne touba daan def ak ñepp kumuy waxal ko na non lay wax ak yow kako don laaj ku jëm ci ab serigne nit bo démé ci tontu la da nga xamné ku riir ci yoonu seigne touba bi da la neex waye li jaw wax lepp wax nak kako laajon laaj bo xamné jamono soxla nak amna kuko laajon doomi seigne bamba sall me ñu ko tudde bindon na ab laaj bu xat laaj ko laaj ba moy ku amub serigne dem ba jamono xamalela ak serigne bo xamni mo la gëna doy ci sa serigne bi noy def ndax da ngay bàyyi sëriñ ba ñëw ci bii boobu laaj léegi-léegi kuy wax dëgg rek léeg-léeg jamono maanaam dogale la ba nga xaw a jaaxle ah ku mel ni mag nga xam dañ ko tudd di tudd nit ku baax boo koy dégg defe ne mel na nu ne bu ngeen jaxasoo ba ci biir nga gis na du kenn bu fekkee nga ajoon ci moom si lépp it léeg-léeg mën ngaa ne ba dajee am Ahmadou Mbacke moo xam ne macha allah moo gën a tënku bu boobaa da ngay jaaxle waaye déglu li ko sëñ Touba tontu sëñ Touba da ko ne sa ñaari sëriñ yooyu ne du ma ci wax ndax xawma ci benn bu njëkk bi ak mujj bi waaye ak soyu indal xaw mi salaasatun sëriñ fa gaayee ñett la déglul sëriñ fa gaayee ñett la li muy wax lépp lépp lépp mooy li l'islam jàngale ñett sëriñ yi l'islam am sëriñub jàngale sëriñub yare ak sëriñub yéege sëriñub jàngale la ko ne mu ne ko ñett yooyu ku ci nekk dafa am lu mënta ñàkk lu mënta ñàkk sëriñub jàngale bi mënta ñàkk xam-xam bu mu jële ci alquran ak sunna mënta ñàkk làmm ñu leer wu mu leerale lim xam ndax bala nga dana am nefa waaye mënta ñàkk xel mu ñaw mu mën a xàmmee kii bind ngiy defar ak kii bind ngiy yàq maanaam kooku mooy fóore sëriñub jàngale da ko ne rek laaj na mu da war naa nekk fóore ndax ku am xam-xam bu mu jël amaalu sunna ba noppi am làmmiñ ñu leer macha allahu ku am xam-xam ba noppi leeru làmmiñ bu la jàngale man ngaa xam waaye nee na kooku mooy sëriñub jàngale bi gis nga boo demoon ci waay jamono bu nuy tànn ab professeur lañ koy njëkk laaj mooy ay diplôme ay diplôme xeetu école bu ne muy bu sufe muy dugg doom muy université école bu ci ne am na diplôme yooy am doog faa mën a jàngale kon diplôme la ñuy njëkk laaj waaye am na ay qualité yoo xam ne ci jëmm ji lañ koy xool am na ci test bi ay épreuve yoo xam ne du épreuve xam-xam épreuve xel ak épreuve comportement dañ lay dij fii nga toog ñu di la laaj di la xool ba xam yow nooy présenté wu ci biiru nit da ngay sëgg mel li ko ragal nit ñi wala da ngay jox nit ñi sa bopp bu baax dañ koy xool kon il faut que mu am xam-xam sëriñ bi nga xam ne sëriñub jàng la nee na ko mënul ñàkk yooyu mu tekkee nag lu am solo loo xam ne danay faral di génn ci waxi sëriñ Touba sëriñ Touba li muy wax lu mu ci am xam-xam lépp da koy delloo ci yàlla ba mu waxee sëriñ boobu ba noppi da ko ne foofu gisee ku yii daje ci ñoom foofu gisee sëriñ boo xam ne yii daje na ci moom ci ay qualité xam-xam dong mu tax laa jóg nga jox ko sa bopp di déglu ndigalam di bàyyi teram néew ma da nga am xam-xam ndax xam-xam yàlla koy jox waaye bu ko yàlla tuddee ci yow da nga ko am gis nga tontu bi day ferankelaayu day wax lim xam lépp lépp ba noppi jël delloo ko ci yàlla néew ma da nga am xam-xam ndax xam-xam yàlla koy joxe waaye yii bu dajee ci yow bu yàlla tuddee ci yow xam-xam da nga ko am waaye boo demee ci sëriñub yare bi dafa wax ne yii na ci sëriñub jàngale bi war naa daje ci moom ba noppi mu xam nit mu nekk ab psychologue xam nit ndax xam nga ne yare kii yare day yokk rek mbaa mu wàññi day yokk mbaa mu wàññi xale bi ñu war a yar faw mën naa nekk ku doy di nga fexe ba mu gëm boppam maanaam yaa ngi koy dolli mën naa nekk ku rëy koo xam ne bu ñëwoon fi waa ko ne toog mu tokkilal bi kooku da nga ko war a wàññi ba mu yem maanaam yare yokk la ak wàññi loolu mooy être psychologue waaye sëriñub yare war naa am la sëriñub jàngale bay am ba noppi nekk ab psychologue waaye déglu sëriñub yéega bi nee na ko la ne ci bu ñaareel bi nga xam ne la ne ca bu njëkk ba mi ngi yor ci moom mu am plus muy nekk ab psychologue nee na war naa ne ci moom mi yéege ba noppi nag mu boole ci am baatin ba bu nit ki ñëwee di ko jébbal boppam day xam li ëpp ci moom bu fekkee ab kaas la bu tilim xam nga ne ab kaas bu tilim doo tur ndox mi da ngay boole tur ndox mi ak raxasaat kaas bi waaye bu fekkee ndox mi dong ma tilim boo turee kaas bi rek man caa defaat dara te loolu nag baatin la ni mu ko daan dalee moom léeg-léeg benn waay jëlee seen soxla su ko ñor ñëw toog bëgg bu féexee mu wax ko sëñ bu jekk-jekk woo ko seppi ko ci mbooloo mu ñëw mu tontu ko mu dem kon bo sété ñett sëriñ yoyu ko sëriñ Touba ton amul sëriñ bu leen ëpp bu dé bu jàngale bi moy bi né ar manam foré am xam xam ba nopi léru la miñ sawar ci jàngale ñaarël bi moy ki yor lool ba nopi xam nit xam luñu yok ci xalé bi ak luñ ci wañi nit ki bo bëggé mu gëm bopam bo bëggé mu nawlo nit ni bo bëggé mu ñame ciona bo bëggé mu yoy yep nokay defé ci mom lool moy nga nek psychologue nga xam ilmu naf waye ñettel bi day dajale yi bu nopp nek yalla may ko beutub batin bo xamne ci lay jifel li ci virtual bi jeexna yoy bu fekente ne mënoko am nak nga sét le reus waye lan ko waxon ne ko sa ñaari serigne yoy duma ci wax ndax xawma len bu ñeek bi ak bi nga mujj gis waye ash-shaykh indal khomi salasa mu nopp ne ko nak yow nak yaay mengo jël sa serigne yoy nga nat len ci serigne yi ba xam noy def ak ñom da ngay bayyi ke ñew ci wala def waye fofu amna fi lu am solo lu nekk ci tontu ba amna fo xamne amna ko laaj lu mel nonu manam ki amu serigne dem ba gis serigne bu gëna do doy ci serigne dang koy bayyi dem fe wala noy def waye lam ko tontu mepp xel mucc man nga ko nang da ko ne ab serigne kenn du ko bayyi ndax ko leeriku yalla lal des ko fecc waye nak barab bo fay wuti lo meunta ñak bu fa amatut faaw nga wuti ko fenen fu am ko leerik yalla des ko fecc kon ab serigne des ko bayyi waye nak li ngay wut ci barab amatu fa te meuno ko ñak faaw nga dem seeti fu am diko jeeli waye nak ngay ñew fi di sam ko leerik xolal lol lol lolay deug koko wax mu nangu wa koko wax mu nangu ah seigne bakare ba ngi bayam nekkon na jangale kat bayam nekkon na kuñ xam ku am njariñ hein bayam joge na fi mu ne fi legi akum melokanam ah xana doone xottu rek tok ci mom mulay muy sank sa dundu la nga gën wut ba fi bayam nekké te mom meunatu ca dara faaw nga wuti ko feneen waye nak faaw nga sam ko lu rek bayam ci mom lolou moy njangalem diine lolou la diine wax bo sété ngir baña guddal muy fukki laaje juroom ñett ak tontu ya muy pencu xeexi muy laaju laaj yi may wax ni fum ci man da doon fo ci delu rek man bëggoon na lool ñi wax señtu ba amul morom manam ñuy wax yu mel ni tay bañ rek amul morom parce que amul morom ku ne man na ko wax ci sëriñ boko waxe ci sëriñ ma wax ko ci sa sëriñ keneen wax même baat bi dootu am valeur dootu am benn sens waye amul morom go xamne dang ko def ni gis mo am solo mbollem jaamu yalla bu jaamu yalla jeex jaamu yalla go ci dem jangale na ci lo xamne maton ne feñal muy koor muy lu ma doot manam julli deg ngeen ñuy netti bataay sakere wo ci ñaarem loolu ko gëna am solo hein sakket wo ñam doon sakket lo julli jot ñu continue baña julli mu dem julli ju rombaal leen laaj leen ñu ne ko mbacke dañ doon yeggale rek mu ne leen na ngeen set fi leen waxtu fekk ngir teppi ko julli rabbat tekken man kenn duma bolé sama borom lolou am solo la fofu amatu fi ñaari xini xala lim bëgg wax nako fim jëm wax nako hein kam nawon lol ba ñepp xamne ki señ bi da ko fonk mu am ñetti waxtu ñewut julli ji wut suba tousba takusan señ bi selmal diko séti kërëm bam ko jubé mu yegg ne mi ngi ñew mu ñub diko gadan señ bi ne ko ak yow nek man nga yëngul ci dal di wagnik ndeke man nga yëngalu ci man defo nga nan mëno yëngalu ci hein mom kumuy japp yalla la lay jappé waye kumuy bayyi yalla la lay bayé wa ahbibil mu'mina lil imani wa tubkhidil kafira lil kufrani gannaaw laaji mom jeexna yi ma ci doon sof dama ko doon deugale la rek tollu wayam ak pass passam ak it wogum wo ñepp ci murid yegi ñepp la ci wo yaatal gum ko yaatal ak it nawlogum nawlo bepp jaamu yalla lolu rek la bëggono feñal motax ma ci doon ak it bëggum bëgg ñi top ci mom ragni ku ci jëf ta baña ragni ku ci wax ndax bala ñoo fay wax dañuy fa jëf bu nopp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di ma ngi leen di nuyu rawati na bokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk serigne abdou geyri dial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba noppi garanté ko. Loolu moom bariwul ñu ko ñëmee wax ci seen garab. Garab la yoo xam ne dan la koy jaay ba noppi garanté ko. Mbooleem feebar boo dégg ñu wax ko fii am nañ garabam, te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg, dellu si waatal fañ la ko joxe woon, nga delloo si ko ñu jox la nga joxe woon. Garab yépp danañ ko, yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajee insha allahu rabbi. Waaye garab gi may njëkk a waxtaane ak yéen nag mooy góor piir 100% kattan. Garab la goo xam ne dañ koo liggéey ngir ñi nga xam ne dañoo am néew doole. Buñ ànd ak seen soxna dañuy gaaw a jot seen bopp, wala sax balaa ñoo ànd ak moom jot seen bopp, wala ñu yor ñett soxna mbaa ñeent, wala sax benn, wala sax amaguñu soxna te gis na ñoom néew doole gu tar mi ngi ci seen bopp, mu ngi ci ñoom ñu bëgg a saafara loolu door a dugg ci soxna, wala ñu dugg ci soxna ba noppi gis ne bu ñu ànd ak moom dañuy néew doole lool lool lool. Looloo tax ñu dem gëstu ci garab gii nga xam ne ñu ngi ko liggéey ci Petit Kola ak Buy ak Dinjar, muy ay céréales yoo xam ne ci biir réew mi la, muy 100% naturel. Ñu liggéey ko nag ci njàndam ba nga xam ne soo ko jëlee tey tey ngay am résultat tey, te du am benn effet secondaire. Loolu moom ñi koy sikki sàkk mooy ñi xamut garab rek, ndax boo demee ci yenn barab bi jaayukaayu garab yi, bu sa bopp dee metti mën nañ laa jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko léegi mu sedd. Ni nga nangoo ne ñaari garab yu ndaw yooyu mën nga koo naan mu sedd, war ngaa mën a nangu ne garab yii tamit war nañ cee mën a liggéey ba nit ki mën koo jël tey am résultat tey, te du am benn effet secondaire. Noonu rek la demee. Ab gëstu la rek. Képp koo xam ne daal am nga néew doole, bëgg am garab gu efficace goo xam ne day ànd ak yow te du am benn jafe-jafe, ñëwal jël sunu garab bii ñuy wooyee 100% kattan. Soo ko jëlee amuloo résultat, boo xëyee dellusiwaat ko garab googu, foofu lañ ci yem. Ku ci bëgg lu gën a leer nag wooñu ci 77 943 06 88, 77 943 06 88. Bu dee ci diiwaanu Dakar nga nekk, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi. Boo ñëwee nga laajte place Sëñ Talla Guèye mi wecc ku téere yi, woo ko laajte rek dinañ la ko jox, dinañ la ko won, nga ñëw ñu jox la garab yooyu nga dem saafaraw ci kattanu yàlla suñu borom. Am na beneen garab boo xam ne ñu ngi koy wooyee yokkalma. Yokkalma nag ñi nga xam ne dañoo am cër bu gàtt, wala bu sew, wala mu ndaw lool, ñoo ko tax a jóg. Frotté la boo xam ne dañ koy maasé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi, 2 fois par jour. Cër boobu day yokk ci guddaay bi ak ci yaatuwaay bi, te du am benn effet secondaire. Parce que suñ garab réew yii lañ ko liggéeyee, ñoo ngi ko liggéey ci garabu ron ak guy ak yeneen garab yoo xamante ne bi yépp ci biir réew mi la sax. Garabu guy moom kanaa guy gu ndaw moom lu bari gisaguñ luñ koy gis. Ron gu gàtt tamit defe naa bariwut luñ koy gis. Ci garab yooyu nag lañ ko boole liggéeyu ko ba nit ki su ko dee diw ci ab cëram diir bu gàtt rek day yokku, te li ci gën a doywaar mooy bu yokkoo ba noppi it du delluwaat encore. Ku soxla garab googu woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88. Bu dee diwaanu Dakar nga nekk, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi, nga laajte place Sëñ Talla Guèye. Boo accès ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha allahu rabbi. Mu am geneen garab goo xam ne dañ koy wooyee hémorite. Hémorite nag bari na lool, ñaari façon la. Ëpp na loolu sax, waaye ñu bari ci fajkat yi danaan ñaari façon la rek, bu nekk ci biir ak bi nekk ci biti. Hémorite nag dana faral di def nit ki bu toogee buy jóg génne deret. Ñi gën a garaaw la ñooy def loolu. Am ñoo xam ne buñ demee toilette day génne deret. Am ñoo xam ne duñ def picc ci suuf sax, waaye seen biir day am ngelaw, di riir lu baree bari. Loolu yépp ci bokk na ci ay mandargay hémorite. Ku xam ne hémorite daf laa sonal, ñëwal traitement bi 2 mois rek la. Boo ko defee 2 mois yu mat sëkk insha allahu rabbi, boo tàggale wut ak hémorite boobu dellu si waatal ñu delloo la nga joxe woon. Ku soxla garabu hémorite boobu woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi nga woote ci 77 943 06 88, ñu tegtal la place bi insha allahu rabbi nga fekk fi garab yépp. Am na garab gu ñu wax city. City nag dana dagg ay kawar, dana xongo ay bët, dana def ay diggante xarante tànk yi, di am weex di génne ndox, dana dagg ay loxo, dana def ay xub, dana def tamit yu bare daal yoo xam ne city da koy def, muy fa tawat ju fi yàgg nag. Waaye nag ñu bari di ci woote te amuñu saafaraam, muy garab yu wér yoo xam ne ku am city sonal la. Boo ñëwee city boobu nag dana joxe néew kattan, dana teree am doom ci góor, dana yàq ndoxu man yu, dana teree am doom ci jigéen. yoy yep city bokuna ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34. Amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle. Colopathie nak fa am inflammatoire, am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi. Bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fièvre, moy waral nit ki day serré. Bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reine ba déwénté mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñëwel rebeus ci pakko ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 750 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xememtef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase man na dem ba ci cirrhose man na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xet hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq man ko yaq ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 750 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantulo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garab rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safara la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 650 34 34. Ñi nga xamne dañu amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamne ño nek ci ndig li bu fekke dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamne dañu yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jega yanto man nako indil itam du meuna teye ay dem toiletteam ndax sidid yi nga xamne ño yor lolu dañu jaar ci dig ginaaw gi bu ko fekke ne yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamne ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk ne hernie discale la am mom mu nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom dënd lay japp ci xéeti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie de la ligne balance hernie umbilicale hernie yoy yep ay xet la bu fekke ne hernie bi da nek ci mbakh gi ci wetu jumbax bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamne kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nek warul nek place am ndax bir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak misamay fatul ñu fepp nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tir la waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metté metti la mom itam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak kep ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamne sen prostate dafa tijeku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seeni yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 bude diwan dakar la ñewal rebes ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu woot 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu dañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram kuko soxla ñëwal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy epplanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la epp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo wote ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamne da fay yek ak ñi nga xamne sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamne da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom du la yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay mititu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bu len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër mën nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dañ fi fekk seen garab bulletement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi boole ak di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi newi bu reey reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëlu ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi lay ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci your gi yoy tepp ay xétu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw daleena jafé cholesterol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té do and ak ben tache douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome uterin yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manquer de ret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonécoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu teunk ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bu wot sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi new katan ñoko mom ak as bo mëna am wolel ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakku feray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim

ضرر واجعل بفضلك مكزير بغربانا. يسر جميع التي أرجو وأطلبه.

0: وجهت كل أبي عمرو وسكون إلى ولي المؤمنين وسكون
1: bisul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñewé na ko fadi bu mo gis bi fekk de li nga xamantene gëna ko la mënu mako fadi fi nga xamantene tension bot la gënu mako fadi xamantene degg nga sama wax bi nga xamné problème bot ñaari façon lay donc lende nga xamantene guddi da fay leer mais becc da fay lende wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boti da fay fulu lolu nga xamné problème katrak la wala bu démé bu gisul dara xana bu taal lampa ngay gis wala bu taal courant ngay gis lolu nga xamné problème katrak la bu sobé la bo ñewé dama koy fadi ci saasu ma gis inshallah rabbi amul bën dik inshallah
2: ak mohammedou sidi bembu nekki fi ci Touba garage darul mukti ci étage bi dende ak dara gi ci garage darul mukti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci darul garage daru gilé nga wo ko mom Mohamedou Sidi Bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29
1: Mohamed Sidi Bé mbour na ngay fajj hémorite fièvre bëtt siti impuissance sexuelle infection ya ci mën waye suffis kenn du ko xëto ak yow ndax liñ ci def feñal tepp hémorite moy lan ak nokay safara
3: képp ko xamanteni ya nga am problème hémorite bu commencé ci yow sa bir bi day séré séré nga xamantene da ngay séré ñaari fan ñetti fan do dem douche wala da ngay def séré bi nga xamantene semaine do dem douche lolu moy problème hémorroïde wala ki nga xamantene santé gibi day metti hémorroïde moko def wala ki nga xamantene sa tanké yi day cramp day dis hémorroïde moko def wala ki nga xamantene bo lekké touti da ngay gaaw fess hémorroïde moko def wala ki nga xamantene hémorroïde bu fekkantene yagana ci yow bo démé douche da fay déggel pitch bo xamantene day gendi wala ki nga xamantene bo dem douche da fay gëné direct yoy yop hémorroïde moko def képp bo xamantene ya nga yam yoy bu fekkantene ki nga xamantene ci bir bir la nek bu sobe na inshallah bo ñewé ci man dama lay jox garab bi nga xamantene bu ko commencé utiliser wala ñaari fan ñetti fan da ngay tagaga mom bu gat inshallah rabbi ka bu fekkante ne ki nga xamantene da fay def pitch bi nga xamantene da fay gënni lolu bu sobe na inshallah rabbi ka bo ñewé dama ko lay jox yo xamantene forot la bu nga xamantene da ngoy diw su ko defé inshallah bala semaine pitch bi da fay toj inshallah da ngay am li nga mel bu ñëk lolu ngay mel bu sobe na inshallah rabbi
4: man la modou sirim bi nek garas daru dama ñewon fon fajj sama jabar mam umri bu genn ni mais yalla def na ben budel lama jox ben budel man na sama soxna nangul ko nané mom sala imori bi do xay genn newnama del soir sa way mu djuba del soir waaw mais ben boutel dong lama jox kess wonna serigne fallou mbacke lolou moma nané ko wax lajuma lu cher sax dana mon yo mécanicien wala da manako de man do mécanicien damay takal rek yalla def mu jox ben boutel bima jox sila sama son sina non la affaire do xay sey barke sin touba waaw
1: way imori bobu nga xamantene wax nga ko dafa am externe ak interne bu neub ak bu fess ba lepp dang koy ratale fa dama beug di seeni jax li jeex
5: su ma ko melni yow waye loone man na ko rek man nga ko man ñew na fi dajé dama ak yow waye jangoro bi nekkon ci man yépp imori bi dañ na andina fi ñu seeni ba lendam dang ko faj joni bo de ba nga xam sa kat neew na bu yalla dogale ga ñu bu la joxe li teum bi boko naane do ko jeex bu yalla dogale nga naan li teum bo naan ko ba mu jeex do jeex sax li teum lo man dama ci bagay gone dang ko man man na faj te jambaana te werna te wax deug yalla ak wexalam seru nit la ko xamanteni bi li muy def man nako xamna ay jang nako ba man man mi de li won ci man di li nako ma ngi li to wa te yalla dara yegatuma ko sama yalla xamna ay city muy ndoxum city emori dema dem ba naw kat neew kat ci walu kër bu yalla doxale dama lay leni nga ñew ci mom ba mu jox la gal gara li tan yi boko naane do jexal li jambar tuwarkal
2: ak mohammedou sidi be sidi be bour nekki fi ci touba garage darul mukti ci étage bi dende ak dara gi ci garage darul mukti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci darul garage daru gilé nga wo ko mom mohammedou sidi be ci 77 304 29 29 77 304 29 29
6: mi te gis bokku ci ni ngeen di deg da leena safara ba no
7: sendu do du man pierre john
6: la nga fa ci yo fecc mo mo la dal
7: na moy dal
6: ah e mori mo genn bi mohammed sidi be xala fañ mo ko de
7: sa di ko bu mu wer
1: mohammed sidi be ñu li nga xam tane modi impuissance sexuelle joni def legi gis legi wa mohammed lolu yeen na ñepp wa yalla moko may lolu problème impuissance sexuelle ñaari façon lay dal ci ne problème impuissance sexuelle amna yo xamantene mori du moko def ci nit amna yo xamantene do ci moko def ci nit bu sobe la bala mo wax dara moy borom bi da bo deg sama wax bi fekkantene problème impuissance sexuelle momo dal inshallah rabba bo mo deggal li malay wax da nga xamne problème impuissance sexuelle la faiblesse da fam yo xamantene da ngay gaaw yegi sa bop lolu yepp problème amna yo xamantene yemuri du moko def amna yo xamantene problème do fi moko def kep ko xamantene ya nga am problème lolu bu sobe la problème faiblesse la la wax de bobu bo jele garabam joni nga koy gis mom nekul li nga xamantene da ko jël garabu dem suba won da ko jël garabu dem gennaw suba lolu joni lay don lolu moy problème impuissance sexuelle bi bobu garabam mo tuddu joni ci mam
8: wa assalamu alaykum man mi sidibe problème neukatan la amone wa ci jour magal ma def ko ci la ñew fi ci garage daru bi ma ñew mu jox ma garabu joni joni bi wa garabu joni joni bi mu demé bune mutel la ma jox ci gudd gi ben cas bi ma naan ci wala amar sama ngoro mu xey la ko mané ko faj faj werna sax mu ne ma continue garab bi wa ci de bima faj ñom wer wa li waxuma ko pour mu fay ma way ki man ñi bima ko déggé sax gëm mako waye bima ñewé ni faj da bu wer wa ko am problème ne ko tanda no xom ci to emrit wa ñol fi ci garage daru moy fi ci garage daru wa bu ñew bu daral boko wer ak mu genn wa inshallah
9: wa assalamu alaykum mbokki juliti mbokki talibé ma ngi leen di nuyu mbokki Touba ak mbokki daru musti man defa la joggé goné la nak lima am ci at mo tagut fan wer yaat ma amon new carton wa deug yalla bima deg le radio bi deg sidi be mbour ci la ko wo waxtan bu jibo ak mom muné ma ñew bima ñewé mu jox ma garab yi buma jélé garab gi sa ci la jota sama carton waye sama carton nak ñakon nako ma ng koy sante bu baax kep ko xamné da nga am emory wala ngay séré wala boota deg sa soxna sa yaram sa xel du ci nek nga am fébor yoy ñewal ci four bo ñewé bo jëflanté ak mom da nga am contente bu baakha baakha baax man nak contente na bu baax limam ci at nak bari wul motu ñaar fukki at ak nangam wala fanwer at yu manki touti la way wax deug yalla ñak ñak new carton mom amon nako way bima ñewé bu mu jox ma garab yi ben kaas la ci naan gudiguma ko naané ci la gisat resultat yu lu lera lera lera lera sama digante ak yalla nak motax may wax sama akulay taala waaw ma ngi koy sante bu baax diko gëreum ofogolé mesim nanon gidmanu na pa bo paax to santa rogo yal intamit santa sirno Touba santa borom daru gidma rogo yal mi koy kam je problème new carton jaxet outé lol nda rar jotlé rogo to ko kata am fasidi be mbour meki Touba garas daru muhti taref new carton emory bo ñamou na reyo ba bos kep ko wana na ko jek febar nene ob da garno tin lam mi de wax de yalla fanweri ak te war mo jek je new carton ara foko rogo foko tam futen bo indamir na lay taxamaté na sasi ga atum katone sa dakuy dami na sasi o fogole serer kep ko wano na ndey jegaw neena problème giro garde ci din mené garage dar musti sidi be mbour mené Touba garage dar musti wala xoy na 77 304 29 29 wa salam
10: merci en wax touté la ci dibe mi bari na ñi fi ñew indi fi ak ñew katan te biñ fi joggé bañu démé ba ci ngonté rek seen xol ci dina guuy luñ doon wut ci katan am nañ ko kon nak ñong koy ñaanal yalla noni muy katanalé mag ñi mu dem ba mënatu la gone yi fay seen bokk yalla nako yalla katanalé non ci dibe bi nek garage daru musti ngotu la bi la su bax la su nango dimbalé aw mag la ndax ñew katan soko fi indé so démé dé boko yobalé tam bu jant bi soy do tone do tone ci yow moy bokk fi indalé so ñibé sa kër dé so nalé ci garab yi su ngone boko sétlo yaakar na ni dootune ci yow kasté lolé goor ga waxon ni juroom ñaar fukki at amna ko té ngénti na bëkk dem waye man mi dé jégué na juroom ñaar fukki at sama xol dégg na sét té sét na tay kon nak fokk ma wax ndax bëkk dem ba tay yow fi dibé lék sax bobé dawuma lék sax buñ ma tébé ci téré duggu gi rek demay tour waye woor na yalla digënté fan yi limay lék ma dem bay xolaat sa bop na na man mi ma du lañ may lék lo kon nak yalla nanti yaa bimay sa garab gi diko nan ak legi yek na ci sama yaram bi luma geje yek luma juromi atangi di yek mo beug ko la fajj dal beug lu welte wo ñewal ci sidibe nek garage daru mo
2: ak mohammedou sidibe mbour nek fi ci Touba garage daru mohti ci etage bi dende ak dara di ci garage daru mohti dende ak defar ko tupon wi wala bo ñewé ba ci daru garage daru gele nga wo ko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
1: Mohamed Sidibe City moy lan
3: ci febar ci sala city dafa bari jamono bi parce que city dafa def ñaari façon lay donte li ñetti city kep ko xamantene problème city ngay am commencé ma city moy da ngay xassal sa yaram bi wala yo xamantene da fay tangal sa yaram bi wala yo xamantene sa yaram bi yeb day teel ci guddii day metti wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay xassal bu ko def bulbul bu ñuur bu na genn sa yaram bi wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay wokko bu ay def ay tache tache sa yaram bi lolu mo problème city kep ko xamantene problème city nga am bu ñewé inshallah rabbi bala semaine da ngay content ci borom bi
1: mais city dafa nek jangoro jo xamanteni ñi nga xamanteni ñom ñoo di fakkati ci bopam daf leena te
3: wa city garab la yi nga xamanteni bu fekkanteni gënd na ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamanteni dafa nga dang koy diw ak yi nga xamanteni bu fekkanteni ci bi yaram la nek lolu da ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser ci bi da ngay nan après mu jeex parce que city ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser pour nan ak garab bi nga xamanteni dang koy dew ci kaw pour mu meuna dañ inshallah rek
10: walu city bi nga xamni mom suufu tanki yi day tangi ci di genn
11: képp ku ci am city boo jàppante ak moom insha allahu rabbi yàlla dina la takkale ak moom. Képp ci nga xamante ni maanaam faible sexuel yi ñuy wax ku ko ci am demal see ci Sidi Bé Mbour garage Daru Mouride.
12: Di leen xamal ne man de damaa amoon feebar boo xam ne bi ne daf maa téye woon ñëw kattan ndoxum city jàngale kajoor ak tànk yu metti yëpp ak bëri lëndëm. Waaye keroog bi ma xam ne bi ne yàlla dogal na may dem di dem di dem di wër àgg si moom yàlla xam na ne fi may wax ni man am naa lu ma juróom benn fukki at du ma wax loo xam ne li dëgg léegi yàlla doo nga tax may wax. Bi ma ko defalee bi asamaan daa doon set li nga xam ne moom la ma waxoon dama koo gis teg naa si naa kenn koo xam ne ki dégg nga ko te nga xam ne loolu dal na la boo ñëwee garage bu Daru Mouride nga laaj Sidi Bé Mbour ci étage bi ñu teg tal ko.
2: Ak Mouhamadou Sidi Bé Mbour nekk fii ci Touba garage Daru Mouride ci étage bi dendee ak dara di ci garage Daru Mouride dendee ak defarkatu pono yi. Wala boo ñëwee ba ci daralu garage Daru Gilé nga woo ko moom Mouhamadou Sidi Bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29.
1: Ci Sidi Bé Mbour am na beneen jàngoro joo xamante ne te mu ngi lëmbe jamono dafa sensible feebaru bët lu la ci yàlla may.
3: Waaw problème bët ñaari façon lay doon ci nit ëpp cataracte ak ak golokom golokom man mënuma ko faj bu demee ci golokom mënuma ko faj mais cataracte commencement cataracte bi mooy sa bët yi dafay dendem wala sa bët yi dafay tefe wala bët yi dafay xonko wala bët yi dafay jooy wala bët yi dafay xasen loolu mooy problème cataracte yi. Bu soobee na incha allah bu fekkente ne cataracte yi dem na bu gisul dara bu borom bi ñëw incha allah bu ñëwee dinaa ko faj bu ma gis. Bu fekkente ne li nga xamante ne golokom la mënuma ko faj ki nga xamante ne tension bët la mënuma ko faj. Ko xamante ne dégg nga sama wax bi nga xam ne problème bët ñaari façon lay donc lendi nga xamante ne guddi dafay leer mais bëccëg dafay lendi wala ki nga xamante ne boo doo ci laaj yi sa bët yi dafay fulu loolu nga xam ne problème cataracte la wala bu demee bu gisul dara xanaa bu taal lampa ngay gis wala bu taal courant ngay gis loolu nga xam ne problème cataracte la bu soobee la boo ñëwee dama koy faj ci saasu ma gis incha allahu rabbi amul bën di ko incha allahu rabbi.
2: Ak Mouhamadou Sidi Bé Mbour nekk fii ci Touba garage Daru Mouride ci étage bi dendee ak dara di ci garage Daru Mouride dendee ak defarkatu pono yi.
1: Wala boo ñëwee ba ci daralu garage Daru Gilé nga woo ko moom Mouhamadou Sidi Bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29. Taw leen seeti ko mooy saafara moo ko jàng moo ko xam Mouhamed Sidi Bé Mbour.

Nongli si di sen dor na fasone yatala animation khashida wala fasikro la minum gañu bax ñin ci daari ci tol bi liggey bi radio yi wota jam ko japplanté ko wolante ban ak yakar de la voix de la pim ak ci organisation khadim al mustafa jand bi mtouba 95.2 ci ñi rafem dakar 98.6 energ fm luga 94.6 di oxy organisation khadim al mustafa disiar di ndokel kep kuy baye xel wax ci tembe fa nga nek xamane fek na la fa nga ne di la ziaré bu baax di la ndokel te di la sargal di la ñaanal jam jam ci sax dak bi ja ci ahmadou bamba jam joji ci radio bi di wote di jam sa sunu mang koy ñaanal kep ko xam yaangi baye xel wala kep ko xamne ngi yewo ci yu aduna gi neesan ma ngi ci ziaré bu baax di la ñaanal jam joju nga xamne jam may lepp way am tu amé o jam donc wuti inshallah ta ay ko jere jef mbokki bi baraka ko ya da xale lepp ya da budul ko na garam jaa man jare bi baraka ko ya da xale dundem jannatullah ay ko jere jef mbokki ni fa ne yaata la animation khadida wala fasikrullah ñun gañu bax ni di ziaré no kel kep koy baye xel ñu ngi ni ziaré bu baaxa baax yere jeuf abdoulaye sam ma lay ziaré bu baax dina ñaanal jam lool way serigne kharim sok serigne mustapha kulli serigne touba ser sanan dak jamum cheikh mohammed el fadel mbake jere jeufati ma koy ziaré bu baax alhamdulillah ay karimina gam touba liman bala fay ya allah la daw de gemum serigne chalium mbake jere jeufati ma koy begge momitam diko ñaanal jam

ayo ko ndere jeuf jox mo mbok mom la do ko nuyu ci suba gi assalamu alaykum ayo ko ndere jeufati ma koy tubal bu baax xamne lolu mbir la ma ko jaar bu baax fofu rek la 96 38 37 fofu su ñewé ma def ni ma defa inshallah taala dali degeulanti begeulanti ci réseau DTL 96 38 37. Khadim Ndiaye fo ne té nanu ma ataya dé ma koy jaar sama wajjo yo ay ko borom mi di jentila

ba samba job jerejef ma koy xiyaré bu baax mba yang ci jamm sana bu so sara jerejef ti yana sa jamm ya tu bi je cheikh ahmedou bamba Serigne Seydou Badiane di wono Dakar lay baye xel na lay ziaré bu baax

Sire Pape Diouf ma ngi koy siaré bu baax rek ko ñaanal jamm lolu way ba ya ngi ci jamm kontana ci yow yalla sa mbekté di law bo faaw bi je ci Ahmadou Bamba ya merci ak yaay daara ji tol be ligéy bi sama xel dem na ci mom ma ngi koy ndokkel bu baax yaay bo jëre jëfëti ba jëna fama fatou ba jëmu lay baye xel yaay bo jëre jëfëti ma lay siaré bu baax di kontane ci yow yalla sa jamm yaatu bi je ci Ahmadou Bamba ya amdi sal ana wa diwonu lugga

0: sadaqallahu alazim hadith bisbi yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena bu len bari retan yu bari day ray ab xol hadith bi at-tirmidhi netal nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tukthiru ad-dahika fa inna kasrata ad-dahiki tumitu al-qalb rawahu at-tirmidhi. Waxtu julli suba waxtam da tabbi 5:39 juromi waxtu tegal fan wéré simili ak jurom ñent tesba 13:38 ben waxtu tegal fan wéré simili ak jurom ñatt takusan 16:38 ñent waxtu tegal fan wéré simili ak jurom ñatt timis 19:31 jurom ñaari waxtu tegal fan wéré simili ak ben ge 20:42 jurom ñatt waxtu tegal ñen fukki simili ak ñaar lolu moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër. Bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilometer dina wañal ben simili soko fete sow ñaar fuk ak juroom ñaari kilometer dina yokal ben simili soko fete salum wala gannar téméré kilometer dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6:54 juroom ben waxtu tegal juroom fukk simili ak ñent diso 19:27 juroom ñaari waxtu tegal ñaar fukk simili ak juroom ñaar yalla nanu yalla nangul te nangul len amin.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bokki julit bokki talibé keur Khadim Rasoul ci mbax ak tedd nga Cheikh Mahamoudou Moustapha Mbacké jeewriñu Khadim Rasoul yalla na fi yag lol tan dak wérul Serigne Cheikh Mbacké Madina Khalifa Cheikh Mahamoudou Moustapha Mbacké ci ndigalu Serigne Cheikh Mbacké mom Serigne Aliou Mbacké wa Dairatul Muhajirin wal Ansar Touba Tindodi ci njitul Serigne Aliou Ley ci walu soxna yi soxna anta ak mbolam ñu andal bokki ñoo delu am bekti di len yegal ak di len fatali ba sub sante Serigne Cheikh Mbacké mom Serigne Aliou bi ñu baxo demal at mu nek fi ci Touba Tindodi bokki bes bi le nongi ko jappu niki alhamis ji lañu dekkmal depok le 13 août ci atum 2026 tuddé ko serigne ibrahima mbacké mom serigne aliou mbacké di chef de village boudarou nahim dara jallal ko dairatu magn mawnori ni ci njitul serigne cheikh lo diko yegal serigne bey gey chef de village bu tindodi ak mbollem wa village tindodi diko yegal wa dara khassida bu tindodi ci njitul jeurine serigne mustapha ñang diko yegal dairatu tazawud chikhar ci njitul serigne bakari nger dairatu fa waidu dara ni ci njitul serigne makhtar kan ak mbollem botay nek tindodi ci njitul soxna rama djop diko yegal dairatu mafatihul bishri ci njitul serigne ngunda diko yegal mbollem wa balafal ak mbollem sanci wattindodi ak liko wor bokki programme ci bes ba alhamis le 13 août tiatum 2026 xey jang alquranul karim jangum khassida ci njitul baye yi ak serigne dawdo tioxo ak serigne yoro job ak mbollem dari alquranul karim yiñ ko baxo di andal guddigi daanu amal cérémonie bi ci tewayu serigne cheikh mbacke mom serigne aliou ginnaw ba nu dor amal jangum khassida yi di ci and ak kurelu khassida bu tindodi ci njitul serigne mustapha ñang ginnaw ba daan famal zikrula di ci and ak serigne aliou ciam serigne omar kam Serigne Amène Beng, Serigne Murtada Diouf, Serigne Baradja, Serigne Bara Mbacké, Baye Saliou Diop, Serigne Amidou Ley, Serigne Mame Thierno Gueye moy yeggalé li dess ci programme bi. Bokki bëss bi la wa Baritou Muhajirin wal Ansar, diko yeggal Soxna Dior Diop ak Soxna Antelo ak mbollem jabaru Serigne Cheikh Mbacké, mom Serigne Aliou Mbacké gep. Diko yeggal itam bëpp quartier bu aju ci Tindodi ak bëpp daayira bu nekk ci Tindodi ak association yi ak mbota yi bayiwunu kenn. Diko yeggal Soxna Muslim Mbacké ak Soxna Nafisil ak Soxna Amisil mom Serigne Soyibou. Diko yeggal daayira fi Amanillahi Dong ci njitul serigne ahmadou ndiaye kon mbokki beus baangi nonou lay muy beusup sante serigne cheikh mbacke mom serigne aliou ak wa dairatu muhajirin wal ansar bu touba tindodi alhamis ji lañu deukmal depok le 13 août tiatum 2026 fi ci penchum tindodi wa dairatu muhajirin wal ansar and ak mbokki talibe yi di ñaan ci mbaxu yalla ak katanam mbokki beus bi la kep ku ci tew yalla na sunu borom fajj say aajo ci barkep cheikhul khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: jamti ba fam Chenyere FM.
3: Wala mali FM. Fa bey bi ay bangalam. Gila mali du vivel.
1: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngi présenter len garab ji nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garab bu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle neew katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokku cheikh sidil mokhtar silla siptul amin wolof ndjay dani tungu ni du tew ñu natal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
4: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñu len di nuyu di len ziaral di len ñaanal jamm ak tawfiq be ñaan sun kaddu fek lañu jamm ma sha Allah jere jeu seblay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek mi garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xamne da ci def ay jeex ci doom adama mu garab go xamne nak dang ka jarabu moy saytu ko xol ko ne ci ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi li ko taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañi gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy ni nga def moy da ngay mekk rek wala kuy mekk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afa nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbëtu ko da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn seysar ak defar ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné du la galan ko du la lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñeu jot ci señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taxi man yi waaw place mafal mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah dëll la léral pour wax la garab gi yépp ak niñ koy jëlé mu gëdalé ci yow inshallah rabbi taala jërëjëf
1: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidil mukhtar sille sibtul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañoo aminé katan ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal djey coiffeur mi ngi jakarlo ak taxi man yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo lacte place ma fal djey coiffeur wala ci taxi man yi dañu lako wan wala itam nga wo ko ci numero bi 76 484 45 16 76 484 45 16 insha allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla ñepp bek ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
3: kun fayakon la dambe kham kham bi kamam bo lek sirul alquran hakim serign bar
5: anzalni khayra khadim almustafa
6: sunu café xelkom di café 100% naturel waw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanu ko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey bu sel sét jaar yoon ci ñu xam café té mën ko muy wa kër serigne saliou mbake sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën don wala nga bëgg café goy nan sa bi keur wala café go téxalé say gan sunu café xel ko mo ci mën xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xel ko ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44

0: baye xelum serigne khadim gi man ko ci ziaré bu baax ba jeun fa ma fal ay suma rusu don dona la ci rebi
1: la akraman lam sal baram bo bukhta dira ya man la wa adi majul
0: fa sal ni ci kurus bi wa yayi
1: dabla sal baram bukhta dira ya akram
0: abdou fall degna de nga nek ci proce ñaarel de motax gën deggatu la ñaare la wala ñetté la aw ci moni don abdou fall
1: di majin
0: gën ci rokk bi way ñu dem nonu
1: te sel baran
0: te degan meni gay amna ki ci ñaari kenn dula deg mom est ce que xolat ha
1: di majin
0: say mbir une fois ñu xolat ko daal koy chambar chambar abdou fall
1: ya man la wala di majno
0: sini bari jobu touba ndamadu da meuna jang lol ko des ko geji deg ci lol warta meuna ne
1: ya man la
0: ya fi dan jadi ko sakku fi ci rezo de tele muy wax lu neex soppe de content si wala dan jige te fu tudi ken degatu la
1: ya man la
0: abdou fall Alaji ba degay li nga deg ni ma wax bu ko wax Abdou Fall de dako kiri ne ayo kon jere jeuf Serigne Moustapha Fall malay siaré bu baax dila ñaanal jam lool way 96 78 37 la voix de la paix ma dal di jël mbokk mom ne ko salam alaykum
2: wa alaykum salam wa rahmatullah
0: wa alaykum assalam
2: jam ni da
0: sante alham ku baax koku
2: ma rek jam
0: sante yalla bu baax da nga nekegul wala mburu me jeex sante yalla mburu mi da jeex wala da nga nekegul wax bu baax
2: da wa nek ci yalla rek
0: alhamdullilah
2: isaar ba
0: bismillah waaw
2: bay ousmane ci magani
0: bay ousmane bu ko wax ko lol
2: borom yappal jot borom yappal jot
0: wallahi deguma li nga wax de
2: borom yappal jot
0: e wadi de bismillah day mel nga xex sa micro téléphone bi de wallahi li nga wax ni xamna ko ci am lu leer bu yepp mu jappal ma ci rek inshallah taala Serigne Moustapha Seck dal deg na ni na jang ayo ko jere jeuf mang koy xiaré bu baax diko ñaanal jam bu baax comme bo ma ci mëne dimbalé rek wala bu féké da nga yor sa numéro rek def mako fofu nonu ma mëna xam kiko wax ayo 96 78 37 ñu joko la voix de la paix yéri ji agna lol way mang koy xiar diko ndoké bu baax Serigne Khadim gi amna fu mu tollu won di wax lu neex way dem fay delu daal di delu wat rek daal

0: Allah ji pa fay mako chere bu baax di contane simou di ko ñana jam ana wa di wonu 28 xaaral ma daal di jël mbokk mi ne ko assalamu alaykum mali chere
1: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam
1: bara boy bëgg suñu fal
0: serigne bara boy mali chere
1: ignaawé
0: oh wa ma ngi de ma
1: yalla nga gudd fal way
0: amin way serigne bara boy
1: yalla nga gudd fal yalla nga am 52 milliards
0: amin way
1: ilahi ñu suñu xaaral nak dem di wut ma wajju mako
0: kan si
1: xaar dem mo raaw jittu
0: mako xaarim kan
1: xaarim mu nekk
0: fo ah xaarim sok
1: wa
0: wa danga wo joto ko
1: wa nga leen mu ko deg
0: wa inshallah taala
1: wa ablay tam yeb
0: wa ablay wa mu ngi lay deg ni sa
1: jere
0: jeuf amin serigne bara boy aha man koy sante diko geureum bu baax serigne bara boy beug cheikh mohammed al fadal mbake di wonu pulaay lay baye xel beug na ci yow lol de yalla xamna lolou su ko defey kon yaatal serigne bara job deg guma ko de way xamna ni La ilaha illallah
2: ajran khayra mamma
0: wow wow sini bara jobu touba ndamatu warna genel lu bes taxima galgi defo nako dawadi jey mu neex lol soppe di contane way tay jini

0: jerejef aladji pap fay ma ngoy cher koku sama xarit la way sama nit la sama doomu ney la yag nañ la se fe lonta yalla sa jam sax lol way lima wadi wona 28 fatu rob fa lay baye xel ma ngoy cher bu bax sama xarit la fatu hajal khaya ajran khayra mohammed ma ngoy cher bu bax way aladji bare jerejef ana wadi wona 28
1: ta fari batam
0: borom jenek leggan nga sa di ginaaw sa roxo sa tangor wa wala sa jam yag way
1: hatil isnaini bana khada ay khina bani man wa sada
0: jibril ala ndokh mi ha sans salen ma way borom ndokh ma ngi non xamna ni dal kep ko xam deng ko wolu mom gawade ndax da nga gaw ci wolo ti wal wala wal non la dama mo ko dul wala fi de wal wa sona anta jere jeuf mo ngi perle mom ma nga ca perlasia di collegi ñom seen yoyu ko ñu man tek so yoyu nonu soxna anta jere jeuf ma ko ziaré wa di ko ñaanal jamm lol wa jere jeuf 9628 37 su ko defé kon xamna seen xarim mbir mare yaatu na waye wax dara gëna bari yebo dal ngeen dema xol ni ngeen def ak man rek bari na wax de man da tay xam lu ma engage way wax mom bari na ko dalay sama xol da set dama sama xol fi rek sama xol dal da fi motax dal fim tane xalatuma dara aduna bi fim tori bo topete xalat rek lan ansimi xol be de aw fim tori nos stress dal di dundu baaw dañu xalat nek fi xalat rek di bege di deglu xati di bege waaw di begante di begelante gay waaw di waxti contane di re su ko defé waaw su ko defé sa xol day fiix waye dal fim toni ni japp rek du fuñaral ko la lal nga bëgg ni da la bëgga ki waaw na len bege di bege ci xati di deglu xati di su ko defé kon serigne mamour tiam dafa bëgg yaatal inshallah xamna ni nak da na ni ndox ñëwaat mana dal walé touti ndax wax dafa metti bëgg dama leena bëgg bëggal rek waye xamna ni li yima bëgg engagement ni dama bëgg jël ni engagement du mëna continuer bëgg na leena bëggal lool nak waaw ñuy kaf di réh di bëgg ci xëjde yi waaw waye xamna ni wax da metti na yeesa nak ma xawa noplu touti da ci bax waaw su ko defé nak serigne mamour tiam la bëgg mu ñëw yaatal jox ko soppay koy baye xel serigne mustapha fall jere jeuf fall yaram ma ngi koy bëgg di contane ci mom bu baax ba walegi 88 628 37 baye yat ma sa touba ngeen sar jere jeuf ma ngi koy ciara bu baax ba serigne barbo mom itam jaar na fi sako deek mom xamna fam daan jaar fofu la bëgg jaarat inshallah su ko defé na ci ñëw yaatal bam yaatu serigne mamour tiam yow sa ki bi sori na de sir muntaha wax na ci lu neex xam nga sunu waji 2009 la ko jangone 2029 yaatal jox ko soppey

0: borom da 98.8 rek 37 salam aleikum wa rahmatullah
1: bismillah
0: wa aleikum salam
1: alhaji sidi
0: wa ndong la ngi ni de
1: ngi ziar
0: de lo ziar ko waxati lolou
1: khadim bay dongo tuba bang
0: serigne khadim bay dongo
1: wa ngi lay
0: ziar malaysia bu bax mbay jerejeuf serigne khadim bay
1: tey
0: tey sante alhamdullilah gërem sun borom
1: ngangum dongay to ko bu fa ya
0: wa ngangum ñangum
1: ma daadi baram no sa waaje rek ngi jay café
0: borom
1: café gu nakare gi
0: borom café
1: gu nakare gi
0: ak nima bëgge café ko gum don lay day
1: ak nakare café musa ndia daru dos
0: eh yow baal yoy yow neen neex café
1: ndia ke señ ma ke mari mo leena way café mi na la non budé
0: ah way neen neex café ma waaje den
1: ci mo lo baat jangum do ngay
0: wa inshallah taala wa
1: nang koy jox baax diko ser
0: wallahi jerejeuf
1: ay ziar do ngay yep rek dëgg jëraay bu baax ba
0: jëre jëfati Serigne Khadim Mbaye ndo
1: Serigne Khadim soobe
0: inshallah jëre jëf
1: Serigne Daw Degue
0: jëre Serigne Daw Degue
1: Ibrahim Sambo waara gi ñëpp
0: jëre jëf
1: ñoo ngi téw
0: jëre jëf aha ma ngi koy siara di ko ndokkel bu baax Serigne Khadim Mbaye ndongo waaw ndongo dara waaw non la def way fi nga li nga nek de ko titero barke rasulullah man loolu la gëm li nga nek des koy titero waaw Serigne Khadim Mbaye man contane na ci yow waaw isbu wala kurelu dako daye la kono dongo da ray la beug deg waaw non la li nga nek ding ci sap
2: ga joxan daanu mosal ci say ndarin te bobo don
0: rajabi wota jam gi jappalante ak wolandi ba nak yaakar salam alaykum waaw bismillah aywa kok na ko baye mu demat bala credit ba jeex lolou ma ñeeka lolou lañ ma ñeeka ay neena kep ku dugg sank mëna leen dey gënde bayiko nax lolou day yobu credit bi ci fi mom dara ji day ban lolou 96 28 37 fofu rek la 11h05 37 minutes sama bet yaangi leen lëm de num démé nonu

0: batay
1: da turundi ci sa 2837 salam alaykum wa rahmatullah
2: salam alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
2: ñam ma ngi ziar
1: delo ziar bu wëre wër kay
2: da ngam jam
1: alhamdullilah
2: delo ziar ba
1: jere jefati bismillah
2: borom yabatu job
1: borom
2: yabatu job
1: ba borom yabatu job ay wadile waxma tu rek directement bismillah
2: Ousmane Diouf waaw na jang
1: wa bismillah wa do mo jox touré
2: ate baxna tawfik rek
1: wa bismillah wa Ousmane Diouf waaw ay wa dere jeuf mbok mom di xamna ni wa Ousmane Diouf bay bay ma bindal lako rek Ousmane Diouf waaw jëm moy bo ki tour pour ñu xam ko il faut nga min la lol waaw Diouf ma ngoy jéglu baax di xamna ni Ousmane Diouf ma ngoy bégué bu baax xamna inshallah dina yaatu su ko défé ko xamna fofu lay jaar jox sama yaay boy bobu Nissan Serigne Wolofa Serigne Bara borom Bara dar ko jox Serigne Marassé moko jang walay Nissan ma daldi andak mom jox ko soppé koy baye xal bu baakha bax soxna Diop jere jeuf yalla fayla yiw bi ci Cheikh Madou Bamba 9628-1337 du joko ci réseau DTL
3: bar jangi farisangi faqila faqima cerno sigil nga sabay
1: xamna Ousmane Diouf nga sako deg way tour la soxla nak ndax dem ko wara bind
3: cherna baranda
1: ari cherna bobu dafa am solo lol ndax sunu tane bo toge bo yore liste bi sa xel da ci dem
3: sambay
1: nga mon diko diko may ay dédicace diko nuyu diko ziar ndax ñun lol lañ am dégg duñ mëna gissandé face à face mom da nga war di tok fi diko bindu diko bindé dañu xam yow li nga sakku dañu xam sa jankat dañu xam sa tour waaw bu jere sax ñu bin heure bi nga woté sax faaf sax mu gëna direct
3: ay nak sa bay
1: bu leer magal bu woté rek dañuy baxé sa tour ñu mëñ ko bind
3: dañ
1: xel mom li ci nak day bëri lool do mëna arrêter lu wala ku woté rek nga mëna jaar ci tourum directement lool mën tane c'est impossible
3: bay ci bu kelke
1: am nañu xamné nak mën nañ ko nak waye nak lool moy vidal ñu ñi nga xam ñoo gën di woté ci radio bi lool mom mën na nek ndax lool mom da ngay dem bo xamni numéro sax numéro bi nga xam di bu affiché da nga xamni ki
3: cheikh ba
1: ak ki kim doon
3: sa bay ba am na ci bay ci bu kelke wewul
1: lool ñiapale lay doon ñiapale
3: ci mom
1: ci ñiapale bu baxa bax
3: ci sa bay
1: yité dafa ser kep koy jënd di woté ku nek
3: borom ci lima
1: sañon sa bo duggé re may xam sa tour directement ay lolu mom
3: sa bay ba am
1: nañu ko man nañu ko monut
3: kel kewewul
1: ñepp xey ñepp yemuñu ablay sa mom mën nako ndax yag na ci mom
3: ci sama
1: bo defé fan wéré ak ci radio mom lolu mom du doon problème ci yow boku rek nga ay ñaari attaque ñetti at lay def ci radio lolu boku
3: sama sa embara ba jasi do gol je chekut yalla da ga moña jox ya nen la bo mo jox
1: ci bilamin
3: bara
1: aha waaw
3: mami cheikh mustafa ba khaba jasi do gol je chekut yalla da ga moña jox ya nen la bo mo jox ci bilamin bara
1: Serigne Cheikh Bouba Diagne jerejeuf ma ngoy siara bu baax di contane ci mom diko ñaanal jam lolou way yalla sa jam yaatu bi je Cheikh Ahmadou Bamba
3: baye Cheikh
1: Sidina Aliou Seyfou Fete ma ngoy siara bu baax sama waji
3: gol je ci kout

wa Touba Taïf len di sant sama xet dem na ci ñoom sama gal gi tay sama bi di may fatali sama gal daru xodos bi ma ak soxna ndak ja dañ doon def reportage ndaysan way dama fama dem way dama togat wam yak ma ngi yo sama camarade way dama tok di deglu wa ñak ma ñak ma dafa neex neex go xamantene xaw mo sa sa ro sikri la waaw wa sikri mo neex na gim neex lay ndaysan dama tok diko deglu wat dal man lay dama si nan dem yeuf yeeg na ma dal sikri bi lan do sikri li ni li ngeen di deg ni la deggo ñuy wax way yeuf neex na neex go xamantene sa way ni ande way oh djeguna dayo la xamna lolu 96 28 37 la voix de la paix 11h50 1 minute.

kon jere jere siara bu baax mbolam dongoy tarbe wi ndey sa may ni siara bu baax di len dokkel di ñaanal ngeureum mo sax dak barke si ahmadou bamba.

0: sante sante de mbolum ñu doon baye xel la voix de la paix sante gërem ñoo doon baye xel
1: amin
0: sante gërem ñi nga xamne neysan wote na yalla na yalla barkel seen mbir bi jeex cheikh ahmadou bamba ñi xamne neysan wote wuñ sante na leen gërem leen bu baax xamne na leen temps devasser kep ku ko baye ngir yow war nga gor gorlu
1: ñu
0: rek la amé fi ci roseau dtl jere ngeen jëfati sante na gërem mbolum ñu doon baye xel yalla mi am jam ci kum jamal ñu am jam yalla nu yalla defal jam bir jam biti bi jeex cheikh ahmadou bamba
1: bay cheikh murtala juma
0: neena len jamay lepp jamay jama
1: ina
0: ko am ko ne dang kay fonko bala ngay xamne jama neex nga am ko dal koy faye
1: am fal no bora
0: neena len jam yalla def lum bind rek da am day def contrel bi am jam am nakar am de am dundu am ñak def am am febar am wer ci sun borom am goudi am lèr am sedd am tangor jamono yi nak tangor len tollu motax fim tane ndu way am rek nang ko fonko baba ko ñaké lenen ba ngay len ba ngay ñew bo amé fim tane ni dang kay fonko lol dal lèr na bako ñaké ñak bokoy bo fexé bu mu recc la mo ñak nga ñew ñak te ñak yalla moy def lu ne dal waaw sante na gërem ñep waaw suntu ani na ba defal juroom bala juroom ñew defal juroom bala juroom bo amé juroom defal mala ñaka ñew dal dama ko teunk mom pour mo xam xam bu mag sun jambar ji neena juroom ngi ni ci kaw juroom ayo ko jere jeuf mbokki sante na midi jotna de midi pile sante gërem mbolam ñu doon baye xel wallahi yalla yalla fay leen yiw bi jeex cheikh ahmadou bamba wax ji bari na waye lepp luma wax rek xam ngeen sen mbekter la doon ras yalla defal ñu jamm bu baaxa baaxa baaxa baax content na ci yeen ndax deg na ma japp ci baye wulen ma jot sama pare ngeen may conseil dima sante jo fek ne man mom man ma re wara sante ndax de ki len baye item dila telu mom wallahi alashimi ku ne nu ne war nga ko jappe nu ne wallahi nu ne deg na baax wallahi alashim do deg ngeen am yitte lol wallahi alashim jo yitam deg na am yene lo ci man xamna ko yeen ngoy doxé yeen ngoy wax wallahi alashim kon sa sene man damay gor gor rek sa ko sen mbekté wa fuma ak yeen nenañ serakalé wala bay mo xosi wala sa fichum lire bu nexé ne jaajab sa mbag yow wala mbok ya jaab sa mbag yow wala sopé ya jaab sa mbag yow way lum sima don yeen mom yeen ma yekiti kon bok may ne sante di len gërem bu baakha baax di len ndokel bu baakha baakha baax wallahi alashim ay ko jere jeuf abdullahi sam jere jeuf fati ibrahima khalil cisse jere jeuf fati sidina ali ndjay jere jeufati serigne cheikh lo mbeureum technicien yi nga xamne lepp lu ngeen di deg ci ñoom la ñu di sante di leen gërëm bu baaxa baax programme bi day wéy yi kanam inshallah taala serigne gon ndjay ndanan alarba la 19h la 8h3 marché 5 10 kanam takusan inshallah animation faté won nako 16h inshallah animation sonna dak dia su paré alarba inshallah 19h da di jox baye mbay borom la 83 morsir 5 programme di continue inshallah taala dess len di connecté ci réseau DTL Dakar Touba Louga yalla mi am jam ci kum jamal ñu am jam yalla ñu yalla defal jam jam bir jam biti assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
2: lampo contact
0: ayo ko jere jeufati

0: bokk julit yi bokk yi talib yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar mbokk yi nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina japp ndi wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
1: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fan wéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garawi ma jaay ko dama wuro mercé content ci man lool nama sant na yalla sant la
2: ndax bëgg nga jow wax li garab ji di fajj
1: ci walu goor ñu dina fajj problème saan dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndigluy metti dana dënd tank yi metti soy faral di séré amori beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci biir lay ray dota am problème amori estomac wala ulcère bon boudé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manifeste la suko nané teglanté ko bu nexé yalla leppay tass day genn dootut am perte blanche dootut am picc soccat jigen bu ko nané nak wër wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga amb bu nexé yalla bon boudé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko nga mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep siti mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexé yalla ak yonentou ko siti bob mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamné manam sa beut dafa lendam te amulo cataract lima wetti wor soko nané ci say beut dana leer nañ bu sowé yalla sa yaram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekké nga xamné so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamné dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyou ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggéey amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni kereng bu du wañi ken ñaar dëram
0: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo démé station daru khodos place merci c jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
3: bokk ngir yeneeni laral man ngeena wote ci 78 896 67 91
2: yalla leen yalla defal jàpp
4: képp kuy talibé Serigne Touba fo mën ci nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacké yalla na fi yàgg lool te ànd ko gwér jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi defar yoon yi taaral ko defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juróom benn million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi boo ci dolle ñi màggal si wut xam ne murid yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën mu jaayante joxe 7000 francs bu ñu dajalee million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb ku ko mën joxe waaleel say waayjur ak say mbokk lépp xéewal rek lay doon bu àndeg weer wu nekk ñaari téeméer yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem aduna kon ay ca mourid liggey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
5: liggey bi bum lal souf nañ ko yëkëti bu doon lu ñu yëkëti bum lal souf إعلاء كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي بي

حمد لربي خير مربي خضر ما قلبي بالاقتداء لو زكوري بلا كفوري

wale di len defal fu mo tolo mu am doli yeeram na ndaw teral na mak efal ko ci lamu am te lo go jox mu yeko joy go no war ngir limu def ci rew mi mane fu ko lim ardo yo kal mew mi ñepp ngi joy lepp ngi joy fo tolu deg muy di diko joy di mbaslu juma hi jurbel diko joy kami ba mag ña ko yor ñepp ngi joy kamal ba ti ba ngi joy sunu waja gor mbake ku nek jaxle

yam ba cheikh yahba tew keram mele fu kolim cheikh modou khaban waju sopo khadim tew na fa cheikh ahmadou awa balla tew na fa akrakam jo sitou balla cheikh modou mamoun ñew na fa akrakam ya cheikh modou jobbe tew na fa joyam ya domi serigne bu mag bi ñepp bolo bisu kero kay na fa ñew ci mbolo cheikh abdul khadir mbake moko ñaanal sappe yadi tanef ku yadi lajal waxtu robam cheikh bamba ak rasul asaba ya ak yenen ya ak jibril ñom ñepp tew nañu biznil bari and ak muhajirin wal ansari ca boba guddi lañ ko dal di sengal ku fa ziar bur yalla dal koy jegal fekkon na cheikh bamba defon fa jakka min qabli jayshashin mu jublu makka sulu fa gali tere def fa xamtu lajal ko xam di wax sore nak fortu ñenti waxtu mbalu manke tuti lañ ko te guddi ne ndaw jote

0: allié penjou serigne fallilou mi ngi ñom daru khadim ke serigne samba kanni jëm ko jale di jale beutu ke serigne bakke kanni xol te libum ni mel mo fa jaare bu fekke da ngay gan bo de gan mom man nga am problème wallahi man nga di dewu ci xeer yi xolal nga am lo mu wacc am lo yakule odo bi xolay fa nan do dem do dik sa bol man na ca yakko nu ñi nga xam ñu min dekk bi ñoo fi dekk ko ndjar am lo dawale mais la seen gisene ko xamne ni mi dawale woono ma ni ki gan la ba ki gonaguy xolo gonaguy fo wala gan gonaguy rotom di fo dimanche la kambe yi mais yoy na ci taxaw yu mel nonu rek mo tax ma waxe ni may wax ni non defal dekk bi nimbal nak na ca fekk loxol borom ba ñan jappalante ci dekk bi am ci ay taxaway man ci xaar kenn ndax leleg deg olof nan mbedem bur lolu ma neex def bur bu ko momé ay waxi wala ay way baté wala way bur momuko ndax bur jaru ci mbedem bi mbedem moy mbedem bu ko deg mbedem kenn momuko mbedem kenn momuko way nak amnu ko mom de ñi fi jaar ñoko mom ñi fi jaar ñoko mom yoy nañ ci bay xel baxa bax amna xamne seen yoon falun yoyu tabax seeni keur muti mbenn mi mu guttir ba nga bayiko mu dox ma jaare mu yola gan ci sute ko xamo fu ñum xamo keur ku ñum wala fu ñu sey neew ci def fo su mbedd def fo direct bay mi wax bax muy xeli muy xeli amna xam sa legi ak tagante yegg na ci ñom banay baye banay bi ñew ndoga wi resin dus baye ba xaju gudi nu xol ubi fos ba tang di tour mu dem ndox ma and ak tawba xam ñom da yak ñom taw yakam seen ko ñom taw non sew mu taw ba nu jël ndox mi wakk yi seen ndox seen fos yi tang di tour ci mbedd mi muy wala nga di dem xol joju jëf duk defar lolu duk defar tan ak ko ra defar defaro lu yak yawa aw ko ra defar defaro lu yak yawa dama xam tam lu bax foko fek ñu baxako fa def ñoko fa samp waye nak bu wé di kondine defal kat ya serigne bi mom dekk bi mo lako fagul borom Touba Khadim Ousmane nu nak ñofi dess ño wara defal ku dess nak dessé ku dess dessé ñofi dessé ni serigne bi nopp na jënon magal gi bi ñëwé serigne bi ku nekk fa tarakalaw duul na la fay teranga ma ngay gi jël amal nga jaxalé lool waye lam non sama ñooñ munuma tanu jaxway dun jaxle ken jaxlu ci magal gi ken jaxlu ken jaxlu dara bi magal deug male jaxle ngeen lol jax nga way jaxle wulen ku nekk fo nga do magal ku ci nekk daf ngay tarange ma seuk dara makul batay yag yag ak dara yag ak wetet batay di ñewo magal le keur gu fi deg mu di ñi ken di ñewu fi lu neex lay lek am ci magal keur yo xam ba legi seen ci ba magal jexagul ba legi ni seen ci magal jexagul am ñu xam legi seen ndawlu magal jexagul xol lol lolu ko lako yobbe ak ko lako may serigne touba mo non sante leena ma yalla ko xamni sa mbekté don sa mbekté tiand gi nak jallna legi nak kon nan jappal serigne bi ci dekk bi nak waw dekk fi nga waré ci dekk nga waré lo ci dekk bi nga def ko fi sa wursuk ken aju ko sub liggey waxi serigne touba la sagnam adja nek nañu fa jamm yalla waxi seigne touba la way nak nga jamm yalla de nang ko man sa kam sa katan ndax yalla ku ni jamm rek la way nak ñaar rek am top yalla ak jamm yalla top yalla moy top ndigeelam yi moy tu terem yi way jamm yalla lim geuna gaawé ci do marami alaji fal mbake baye soxmam mbati bakam seigne fallilu baye soxmam faari sabdu kene mbake ne won jamm yalla wa ci jamm yalla way jamm yalla yi kon jamm yalla li aji wo ci soxlo ko moy dekk bi dekk bi nan ko defal mu ci xaar kenn nan ko jamo yalla am ñu xam ñu ay milliards ci lañ teud ñu ay millions yalla ma ne leen gan mene ja dem simbu di keur wala simbu di keur serigne wala am yi di ko doxi mede mom dana war ñok gis nan ko ndax togunu maire bi ko xam na maire wala defal dekk bi maire bu leen xati dara gi nga maire ah ku leen di xaar xaan yalla di xaar man mo mer yalla dogal man mer ñaaniwuma len dogo mer o mu fekkene fu lijeenti dog mu fa xamaay suma geey ba geey taxaw biro jëmi commune ba fa geey taxaw ak legi lu gatt gatt gatt mom ci gattal mom corona ak legui jep jep jamono corona ak legui barke cheikh rahima fall taxuma mer dedet amu fi soxla ndax lima bëgg moy duma ko lijeetil wacc way bi waram duma ko jox bu dekké l'affaire jël muy cardanté wala amna ko bu dekké da jul lijeetuma ko fa duma ko am ana fay gaay nak ay gaay sama gaay bop lan man ñuma koy jappalé seen kaptulay katan waye jëm bu dé jëm mère bi mom dooma fa kon bu len xaar ci dara ko xamu ni mère ta mère bi ñewul gisee ci ko légui nak ñi yalla mané gan ne ci dëkk bi mo xam kay ambila mo xam ki yossalatu mbam ak luma doon ku ne ginaaw yoonu ya khalifi jaar mère jaaru fi président jaaru fi sous-préfet jaaru fi préfet jaaru fi gouverneur jaaru fi commissaire bu jaaru fi la porte-parole jaaru fi yene fi jaar seen bëdd yi defal leen ko bu ñu xaar kenn lim lo neex tay ñu jek ñu bëdd sangam day wa koñ sangam wa ka ca bëgg bamba ah seen bëdd ma nan ko def ah wa kër mbambu ah wa jëmun wa garas daru seen bëdd ma nan ko def wa madiyana 6 ah madiyana 5 seen bëdd ma nan ko def way loolu ko dakk jot na lol bu ko simi dege de xamni yeen kat mar gene dekkal nak mar gene nekkal waw lol bu ko simi dege da ci beg seigne amna yene ji waye xal nga dajul fofu tam seigne amna ci lo xamni xamuko simu taqa wor na man amna mbedd yu ta ci dekk bi ak teli yaq yo xamni barke cheikh ahmadou bamba xamuko ndax simu taqa gagna ken bu gene mbedd yoy jaar fa du fa jaar bu ko fa na jaarale jaarale ko fanen deug nga ablan ka xagna gennul momitam mané lolou man ko dalit xamulum na da ko xam nak lu bari xamulum ko bari way simi taxam ama yakini mom li ma amana nek mom budé cheikh basir mbakam seydou khadim yore kaddu yoni kassale ko non gennul babu ginaam fami jaar fami mbedd yu am mbedd yo xam xamul nonu demé mais nu ñi gennu nak togu nu jekki wunu amay soxal diko doyi diko doxi demé ay ciet ak ngende ki tiant ak dej mom ne ci dekk bi askanu dekk bi difi yawo non am suñu jamono ko may ñoy xey difi gontu difi lijeenti ko suñu tanag yep suñu tubala bi ni ñew ci dekk bi amunu dara ku ci nek bëgg ben pantalon ko fi ndale bëla ben simis wara falata ba nga yon ngeb ba tay yalla defal taranga bëgg ñu amo jabar bu de goro bu de jigen amo borom kër amo dara tay sa baye bayele kër wara kër go xam tay kër gi boko don jatte lu gatt ay milé lool kon lolu ko may suñu tuba kon dekk suñu tuba bi buñ ci xaar ken gaay man dal fi lay waxe comme nak deg ngeen ma wala deg len ma wax nak deg na ca bax deglu ci la way deg ci la fi dal lay waxe dekk bi dal ah nan ci taxaw ndox me barna teli yaq teli ñepp yaq ben porte bu baax xamuko fi ben bu baax fiñ toli ci dekk bi ñaar yoon la fi xam bu baax te bu dugg bi ci dekk bi fa la yam yoon yu jëm ci doddi jaana fi legi wen yontane ko fi de yoyo jëm dindi janaf bëkk dem wen yontane ko fi waye mo xasse jéggi ko ni su dara jolof dug ju dëkk mi tuddu yalla inna lillahi ngay wax ah amu sik sak teli bi na teli baqiya digëntam ak digëntam digënté digëntam ak monument seydou khadim mbake fi ci soro bo rombe alaaji ka dara ciano geey boko rombe bala nga gëkkël bayam ni musa bilal digënté bo mom xama dama ak niñu dañ ko faté waw nab ci la de waye ak sagan ak nak taxaw fofu baxul porte bi genné teli ala ñi ko kébé rombu kër jaké seigne sariw jëm janatu jëm hôpital jëm commissariat fofu amna xofu fo xamné bo démé ba tolok ensemble bi pala ñu ko net fina bop teli fu teli bi yaman xama la fa telibi yamal ala djogi kam yamal fa telibi te ñokku telibi mom tay fa telibi tay fa la gëna yam tay fa la yam da plafoné jallul bala nga jall da ngay wër ci mbéd mi dem na do fa la fa jaar ndox mom bo ci duggé waxuma la auto waye xol saxar sa bokku jëlul duggé saxar waaw fo baxul buntu le porte la doxal ñëwul garas daara mo ci xawatané waaw mom la telibi jëm seul xal ni tané fofu de bo gene garaf daru muxti waye bul jall jëm jumaaji de jëm ci garab seigne ibro do jall de bo ru ci touti rompoy bi duggu touti jëm garab seigne ibro do jall am nga lolé baré fofu mo doona war digëte bu bëkk ru ci touti nak djim ci nak fi nek passé seigneur toula nak net bala nga lañu ma ñay jongu digënté bobu boko dé xol dox fa ab tank sa mo gën mo gëna upp secret jaaral photo xol bop porte li xéri fi jaar li xéri fi jaar wu ci touba ku jëgë jaar fi nga jëm ci fi ngay jaar ak li fi jaar ci ay neew ak leen xolam bëre bobu teli bi bo ñëw dopp ko seigneur cheikh blane bakay teli bi jaar ci boru nan teli seigneur cheikh bass nang koy wax han fo mom lu gatt xamay sama jumul ñetti wër yi auto jaaruf mom bokatul mom benen xama kin ko tuddé mom bako gissal mom dene bumako ken tuddé ti bumako ken tuddé bop teli bako ken tuddé ti mom ndax ken jaaruf amul fi jaar ñi nga dox tuddé bo ñëw dara ko doos ci mbartal mi batami net salatik salat salat yi dem premier garage xolo fofu taxo porte la nga dimi ko dugal jël tele bi jëm toobe la wax nako legi borom tuti daanu nyaay re ci tuti daanu nyaay ci boore ke seigne cheikh salim seigne deba ce que seigne basirou xolo fofu me kon bokki fan mo bax han fiel baxul legi lu ci xalaat nak legi en tok di xaar ku ni xaar gornama bi ay cho nan tok di xaar gornama bi te li gëne map rek ndox mi gëne dugg sun kër ni am problème li warax nan di nga mere ko def dara boko deg moy li barke seigne touba way bo deg mere ko def dara moy olof njaay neena ma dar boko ken deru mu dar bopam bokki nañ jog ci dekk bi mana parana koñ ba dekk fa lay tambalé lu la dina ko joxe barke cheikh lamé fa lamb nañ jog ci dekk bi nañ jog ci dekk bi taxaw ci dekk bi daire touba ci kanam jambar lañu waye xal nga dajul fofu tañ leena jappalé wul touba ci kanam ñu neew ñoo ci joxe ñu neew ci dekk bi ñoo joxe am ñu xam joxul ñaar deureum tañ leena soboté ku ci la touba de am lamp joxlu ko nga mer ku dem ni ko joxama bubu aw dal joxma nangam joxula nga en nan ñaan day sécuré dedet doxnu ci yoy jamba ay jambar la nak ay ndax ay hôpital touba de kanam deg na ko fi ak yenen ak ndibal nu nga jajeufal nak mbolam ko jappan ci magal gi ah di wax nak seigne chaliou tioun borom nak yi jambar nga de ber nga de waye gis nga dekk bi de ci lay tamale dekk bi dal gis ngako ay nang don len ni teud joxe deug deuk baangi ni deuk baangi ni de deuk bi ñaanunu le pass yelon ab ciep ñaanunu gadjaba wala ab fumul dedet xamul ni luñ bëgg kuñ japp ci deuk bi nu na den ci nek inshallah mbay sa senegal tu jambar nga waye jambar gi lepp ñu koy ñu la ci jaajeufal ndax la la war ya ko def ci say bokk de ko def ci deuk bi waye teli bi nga xamni mo rombu sa kër joge garas dar mukti ba xam nga ni seigne bay bu tawé auto du fajar xagn nak tawfé gogul ci dëkk bi waya ñoon ñi la gëna jigé nan la ko wax am ci xam ni ki ñak ci ajeuf ñak ko yek moko yobé mé du mbonam du sagané bay sar ku bax la anañ ko jigé bayat ma sar na ngeen wax leen nak mom télé bobu mi ngi jakkaru jumaayam ji jakam ji doy war lool met ñum ko tuba jaay auto du fajar yakuna nan ko defar ak yenen sonay de jallo jambar nga ne nga sita nga ligel dekk baangi ni bo fene lu bax dessako jël bo fene lu bax dugul ko fi jaar ko fang ko wara jaar dessako jël dekk ci dekk bi ak yenen dama andi ñooñu rek mais dama len ñenen ama ñene xamni jurma ne du tuddu dekk bi dal mi ngi ni nun talibe nak ñima tud ni bu len kenn sent wala ngeen len xaar ci lan mu len yaakar seigne touba ci dekk bi talako seigne touba yekati seen loxo yi ñepp talako seigne touba taxo ci dekk bi suba gis na borom salati mbam yi madiana ñi daw madiana mbar yi jambar gen dag bobu ci booru keur baye job gis na ngi nin ko tay ngeen ko ba fa jaare man normal na kenen kanono ba fa jaare neen jaageen jëf waana dara seen bop ngeen ko defal de defal ko gen seen bop ko seen tuwa ngeen ko defal seen tuwa lu ko way defal de la ko fay ñimul bor daam pay kon yoyu nañ ci taxaw bu baax sunu kam tulay katam wona ci sun bop baña xaar ab gouvernement baña xaru maire ginaam rax nga ni maire bi nangam ta maire bi deful len ah mu yagale nga maire ginaaw li koy defe khalif la ñu ko dexe da pass di wi de suni 12 tabax suni keur ma nga jume ni ciaka ciakal lu way bëgg jënd ko jënd han lalu téméré ju ne ñaar fuk nga jënd ko juugo ci ben neek han ben ko nga jëte de bala bëre sen nga yaw do ca yenn de nga tar sa klim defal sa neek karamba karo ci kaw non nga deggu ci mel tuay mel ni wax na ci ben yi xana keur gi am fo jaar dug ci keur gi han nan taxatu lolou nan ci taxaw man ko bama nek parana ah mo wa ko me pare parana qadim sar yeen lay deglu nan reño taxaw ci sun dekk bi mbedd yi tamed yi ba joxona senegason nan fe boku fa tuba mom sun jago mom amul saamo amul mediano amul janato amul tindodi amul fenen tuba sun jago sun joy borom waw nan taxaw ci dekk bi rek ko dafa melni kon mbok yi xama kesser 38 fanwer ak juroom ñett jotna nu wara ubbi ligne bi ci 88 628 337 mer sek mbare bu dakar ma nga lay siaré yoy tam ñu wax dekk baangi nonu lo ci ma nga japp ci jabar nga lol to borom jëf kan nga nak wa sun bokk baye fali ñu ngi leen di jaajeufal ci dekk bi baax ñom tam ñu taxaw ci seen comme tala kat ndax kurel bo xamne kat togg ndogu baaxna lol jox addiya baaxna du ngu ay nagam lu nga joxoko baaxna waye dekk bi baye fali yene ko gissano ginaaw yeneen dekk denk dekk bi nak ah ay jox dekk baangi nonu mbedd yi ta barina teli yaq barina signaler len ko taxaw seen kapta lay katan seen bi xadi ko lam ci xam lu ne lam ci man dana ko def wallahi ku bax ki salam alaykum wa rahmatullah
1: assalam wa rahmatullah
0: ah serigne bi
1: wa seen goor na ngeen def
0: kogu
1: man imam ñang
0: imam ñang
1: wa imam ñang wa
0: wallahi seen imam ñang
1: wa mom do
0: musaymu du mamul ñang
1: wa
0: goor ñang
1: wa te ñu leen di ziar di rafa di jotaay
0: tarkalla
1: di nuy seigne ablay mom
0: hmm
1: li nga wax day tan yu dafa am solo
0: hmm
1: ndax gisuna ni dal
0: hmm
1: liko gëna waral
0: hmm
1: moy ñank contrôler
0: hmm
1: ndax bu fekk ñi nga xam dañu engagé wu ngir liggéey ci dëkk bi
0: hmm
1: mo xam ko kurel la
0: hmm
1: wala am mairi la
0: hmm
1: su fekké né dañu taxaw ci lu mel ni dañu wara am ay ndaw yo xam ñu leen di waral dëkk bi
0: hmm ñuko saytu
1: bu ko defé ndëd mu am ay jëfë jëfë
0: hmm
1: ñu man ko yeglé
0: wa gor
1: ñu mëna sét ñu ci taxawé
0: hmm
1: waay duñ xaar ba suñ goor ndjay wax ko wala kanen ne man kat sama ko ni wala na ndax dañ ko yegut baat dañ ko yegut mom wax deug yalla ñi taxaw ci wara taxaw yu neul war nañu moytu baat bo ndax war nañu am ñu dañ ko xolal ben nga ko la ci tege tam moy buñu xaar ñu leen di yegal bo rop li nga wax na kenn ku ci nekk sa koñ da jëm ci taxaw loolu lu am solo ndax ñoko mëna defara suñ bok dimbal na ci fekk loxol borom
0: deug la
1: waye nak nit ñi ñaaré dañuy bëgg fu ñu def seen ala rek ñu cey gis ñet ñi la donc na nga def rek ci yalla bax ñu cey dina taxa def lu neen non
0: deug la
1: waye nit ñi yo tolu ay xel ak xalaat su boba doon na jar mo xam kureel yi la wala maire bi wala dara buñu amé ndaw yu leen di xolal ci conscience gam doon te dañ ci waxtaan def ay communiquer dan kat kon bo xamné gis na conscience bi amna jafé jafé way ñu ngi leen di wo dot sangam da lañ ci kon sangam suñu dem ñu waxtaan ñom leen ka dañu bëggoon xam nañ ni man leen ñu ci ñoo way moy indi mo mank wala nang mo ñu garanti mo ñu jox mo ñu tek leg nañu bëggoon ter ku ci nekk lu ngeen am ngeen dajale ko bu ko defé ñun bu defé ay yeneen moy ñu ci recette matériel ñun da leen dik fekk ci leen dimbal leen
0: okay
1: xam nga ko bu xamé ni mom maire bi wala kureel sangam dik da wax ko lool day sawar bu ko defé ñoom ñepp dañu gor gor moy tane imam ñinga dukk ci kansangam ba dik daan ni nañ dajul won ngir mëna def nangam su boba ñi dañuy and ak moom ñi am ci yeneen gis
0: deugul xama deug na la
1: wa fi ñi dañu bokk ay gis xam nga
0: way
1: ci dafa yeneen ci kaw su fekkon na ñoo leen di wax lu leen nonu su boba ñi dañu ci gëna gor gor lu bu ko defé suñ ko defé kansangam defa ko sangu sam bu ba bu yagge dañu def ko
0: deugul
1: way li nga wax ni fumé da naka mëna ko ñu bari ci dëkk bi non la mel ba ci yeneen ñi rul bi ma dëkk
0: deugul baxul baxul
1: ci walu yepp la ci tagawat fune nem ñi nga xam dañu dem di def dimbal ci kom yi sax mo xam dimbal ñu ñatt nañ mo xam sax di defaraat ci lu mëna doon ñaay bu re ci borom alal yi am na ci ño xamne ñom man nañu am ay loxo yu ko tek waye loxo yoy ñu koy tek ñom ñoko jaarale fu ko wara jaarale war ñu def ci segregation bu ngay wax waye su boba ka nek ci kaw mom nga xam moy borom alal di wala dara da nan yeguma
0: deug la
1: yeguma man ba ci yeguma bobu la nga bëgg ni diko moytu ndax yow mi nga xam da nga même bo amé sey mangate sa liggéey kay fenn fu ci nek am nga ko fatal mu jité ko waye te fu ne dang koy contrôler sa bi sa lo tek tek barap sa mangate bo ubi ci koñ sangam am ko la fa nekkal am ko fane bis bu demé ba am ci kenn ku jadd lenn ci lañ ko waxon wala mu jaarale ala ji fanen legui tay ñen takaliko
0: deugul
1: lan mo tay ñu mën ko def ci bu fekk da ngay dimbali ñu ngir yalla wala ñu dimbali ci dëkk bi nga mëna contrôler non di xolal sa bo kon dafa na ne war nañu di xol dal ba kulifa yo nek ci kaw ak ñu mëna doon ñu moy ci yeguma ñu waxal ñu leen di xolal
0: tarkallah
1: bu ko defé ñu ñu tan ñu nangu tam lañu gis ñu diko wax su boba ak itam di waxante ak wa ko ñu tam di dajé ñom ñu ne tam ñu gëm loone war ngeen mëna tambalé seen bop ñu fekk ci lu fa seen dimbal lo da buñ ko defé ñeeri bi def ko kuré li def ko ñi nga xam ñoo bërn ala yi def ko yaakaana do ngeen gëna dimbali ko mu taxa ci liggéey
0: tarkallah
1: lo da la ci amon ci luma ci wax di rafa lu jotaay bi nga xamne jotaay yi mom yi ma ci fekk ma am fekko man ko diglu dama ngi diglu
0: tarkallah
1: jey def yalla yalla fay len
0: amin
1: ci barka wa rahmatullah
0: amin tarkallah jaajeuf al oustaz imam ñang mom seigne modou mamoul ñang borom xam xam ba secrétaire cheikhul khadim bu mag ba imam yalla yalla guddal safan mom day deg na ma mom day ni ma deg dal yalla nako ñep deg ni ma xit moy deug ama ci loxam dama ko ciuss rek ndax deguma ak gisuma ak nangam ak xamu won loolu barna ci loxam mi ngi taluk day waaw tok fa nga tok nan xamuko won ak yegumako won wa deug la li ma wax deug la dafa wax mo imam buñu ñëw leen ay ndaw tay jëlen badda ci koñ yi nuy def ab contrôler setantal setantal setlu ab setlu di xol bërepp yi nga xamni aljana taxaw mu taxawuko mom mi tali bobu nga xamni mo jëm daram ja bayiko fi jëm ñurul dekkup seigne salif mbake ci tol ya dem ba bambali dem ba karak ba kara nga dem man na ni xelkom tali bobu mom danaka nekutul tali mom ña fa nek di wa marsabat waxna ni ñom ci mom ñom gila gëssan ko ci bop ñoo warno taxaw tay moolam ña fa jaay lujum ndax marsa bobu tay moy marsa mam seyna bu jaay barna lu wacc ci bagage bu toy jogol ci ñaay ba lepp fa la jëm ni ci fa la jëm mais ñom tali bobu mom bokatul baxatul tali bobu mom li tambalé da nga bo xé wacc ci keur bayalat gi makara ngay dem danaka premier bu auto nga yor day dawal deuxième jëru ko fi ndax boko duggal do jall kërëj jaay kek ji mom da mel tulé ak malay bakara ngay yag nak bakara ngay genn nak ba romb ko isimam ñak ba romb station selba ba romb daara isin imam bakara nga dem kër kamb nak xol kër kamb han domine ba fa la jëni wacc xol fofa ci daral ga batu war ba xol yoy porte bo li xey di fi jaar kon ne ko suñu mam waxe rek non la deme dafa am lo xam dafa dess ci ben côté nu daw jël bokku me wax ko assalamu alaykum rahmatullah
1: ah bay goor ngay
0: waaw
1: ah balla jël
0: mom seigne cheikh bakum seigne aliou
1: mang lay xeer la ñaanal
0: da nox nako salika
1: xeer mo ci do rek
0: jaajo fay
1: waré ñu wax li wax ko def defo ñew di wax li ngay wax di ko ñu ko xowal di ko def ñom de jamono boy
0: hmm
1: yal nang ko yag wax ñu yag ko def
0: rek amin ci barke seigne touba
1: yal yeeso fon bu duwa ndag yeeso
0: amin nako bokk way jang
1: xeer de jëf go laali bari ak ci xeex wal mbor
0: hmm
1: bayen fa fon touba jëme
0: hmm
1: ak auteur yeb mo xeer di ñaanal jam
0: hmm
1: tiira yepp ci war japp fa defal ci bokk ngay defal
0: deug la
1: yepp ci war japp
0: deug la walay
1: jamono boy
0: talkal
1: ay lay xaar li ñaanal jamm
0: amin nañ ko bokk
1: serigne sen bag ci walum bag yalla fa defal wir ko yalla fa defal jere ko
0: min dang amin jaajeufati baye alhaji balla jang mom seigne cheikh bakam seigne aliou mo duggu nonu mon tam andi ay cadeau yu am solo kon mbokk yi ñu ngi xaarane rek ci mbokk yi 88 628 337 mbokk mu bëgg duggu rek waxa sa xalaat ndax it dama xalaat dina la ma xalaat ci tabal ji yi ndam xalaat leen tontu ma waxam seigne imam dañ lim andi mom lu ko gëna nek prof amul lu ko gëna leer amul ni rek la dé waye kilifa ko ak ko ma doon ko rek bu toge fa doon nga yoguma mom worul ko bax ki assalamu alaykum rahmatullah
1: alaykum salam seigne boy ndjay
0: bay yar ma sa
1: wa ni le sa ba
0: bay sa senakal du wona yi xew mom
1: wa da nga gey inshallah
0: ah kërëm gog bo kërëm gog dama fi ni
1: wa deug de
0: ma dama xey legi ma xey legi buntu kërëm la jaar
1: ah ak yo nga deug ni ni wa da non la
0: wallahi
1: deug la ñoo ko defal suñu bop
0: hmm
1: na ko ci nefa fa nga tolo la nga man nang ko def
0: hmm moy deug de
1: wa muy ci jëf muy ci wax lu ma doon nang ko def
0: hmm
1: ku nga defal rek da nga meñ ko
0: hmm
1: waye yo jëw xaar ne jëw xaar eta nañ ci nek wañ jekk ni ko def
0: hmm
1: waaw ndax yepp ko xamni yalla wërsegal ni
0: hmm
1: nga jëm ñu Touba xam ade wonu ci tolo nañ ko
0: hmm
1: lam solo la
0: hmm
1: yalla def ñu jamm ak sewal
0: amin ci barke
1: sax def ñu deg ak sopp
0: nak amin
1: wax yow li wax mom am toro la imam ñu plaasal ñu wax lam toro la yalla egal lepp nak
0: amin
1: xamna mo di ba nak am na yene wa nak yalla egal
0: wa nak ba yarna
1: waaw
0: yene mom ci la bok waye nga yene
1: waaw
0: yene baxna waye jeuf ta jand yene kesse worul ne
1: waaw jaax nga
0: deug li bo yene para da ngay am am pass nak jeuf
1: am pass waaw jibaal
0: fi do deuk bi
1: aha
0: bana ci lo xamne no taxaw rek koroser baram di jima xar kenn do lu wut xar kenn li man wax bi tay waxal tay askana Touba ñi yow Touba ñom la ak ñi xam Touba ñono len muy sa class ñi xam Touba ñono len ndax yow Touba nga rek yow ya nga ngeen sar way da ko ngeen Touba nga rek ndax sax tay taxol bepp tay mi Touba tay tay wonu man tay bo amana imila tay ji kitab na ko sunjo da ngay nan mbedd sangam goor ngay man mbedd ngay wax tay man xam na la man xam na la yow xam na la man xam man du ma wax du ngeen beug lo neex xama ci yene joxam ci sun Touba li nga yene wa dekk wa Touba
1: waaw
0: sa bëgg sunjo tay bo man ay milata da nga na ma goor ngay man mbedd ngay wax mbedd sangam ci lay tam fa lay tambale tay
1: billahi ñaw
0: man dafa xam nit
1: billahi
0: tarkal jeere jeuf nan ci nan taxaw rek jital yene yek pass passé dal ak dom ji jeere jeuf tarkal la
1: jeere jeuf ñepp bayuñu ken
0: tarkal la
1: jaajeuf da la mu jëna ko ci ak imam na mu jël legi ku bax la ñal dala xam xam
0: amin amin ci barke sunjo
1: waaw ci asim xali ñam ya du
0: taa amin
1: ci asim jama xali
0: amin
1: ci ana ñepp bayuñu ken nak
0: tarkal la jaajeuf tarkal la nang koy jaajeufal bu baax alhaji yat masar nefa ci diwanu njambur ci lugo dekk mu wax ngeen sar ci yoonu darwa mo jime sakal wala barale wala nga jëm ngeek fal xama dal du sori fofu ñu ko fay siar baax di siaré bokk yi ni baye xel yépp te keur ahmadu dekk yi di bo lugo dal bayiwunu ken bayiwunu fen nu ngi leen jaajeufal baax le ma soso ma seul seni ciono ci barka seigne touba mo mel dal dekk mom mi ngi ni ñoko gisando nu nak ñofi yewo li fi war ñoko fi def seigne bi mom dekk mo amul isin amul geej waya da am lu dakk isin dakk geej muy barke barka seigne touba fi dox ku fi xey ko ne li nga ñaan seigne touba delo ko may am ño xam ñu ci dekk bi yow ci dekk bi abiyo musnu ko yek ba bu ko yegono dem sin jindi bagage ñewat dedet musna do ak murumur musu gën dekk bi am jo xam sax sin gogu sax abiyo musu ko yek demu nu fenn te sin adjo go faju ñu am ci dekk bi ñu ko me dekk bo xam lepp ga fa la legi nak lepp daw jom fu legi mata taxaw ñaata dara entana ñom ci dekk bi ñaata dara entana mo fam ci dekk bi kenn xam lu tollu kenn xam lu tollu ñaata dara ko lolou ab liggey la ñu ngi liggeel yalla bu baax mais lolou jana jappale len nañu jappale na jappale dara yi hein leena nga jëm ci dara jox mbala kaaga ci dara ja da nga tudd yalla leena nga wara wut am ndong diko yobbu wala nga war sét sa dom jëm ci dara sangam manala bo dalay ko yomali la bo wacce ci poste sangam tay bo jëm tay dara yi señ cheikhuna lo mu señ mohammedon jobbe señ cheikhuna mi ngi fi rek dara ma ngi fi rek dara ci mohammedon jobbe fi joon bax dara bi waye tay bo digon ci rajo tay jëm ci dara ja tay ji bala nga ma dem tay fune dang ko wori dang dem bi ko seydu nga kalaano ne medd sangam yaaru wiire lolou nak dang koy xam waye tax semaine bo jul te xamugo la ngeen bu jël ñaar jappanday baati bu waxamoon li lu ko waral dekk bi rek dekk bi dal na wara defal dekk bi ana wa wadjal wa wadjal bayis na lo ñom ana wa code bi code dollar bi yeen ñom bay ay njaay dekk baangi ni de ñoko gëss do de dekk baangi ni de wax leen ci way lu way xamna ko ci wax yeen wa Touba nak genn leen kër yi ñu taxaw ci dekk bi nan tambali jëm deewon dekk bi dal dafa waram gi nga dekk bi kitabu nako cheikh ahmadou bamba billahi wa ta'ala ñu bëggu mel manane mel barka seigne touba ñaata ñu fi yawo nan di joxe xal na xal bi genn magal gangi ni ñaatal la berne magal gi li nak ser nay wa Touba ko jënd nay wa Touba ko jënd nak limi ser nak akatera jeex samna ci 11h nak amatu ci dekk bi nak amatu fi dafa ñor ginaaw bi nak yepp jeex ak gele mi mais nak deug la nak señ ta mo digal lo magal gi nak jëf nu ci nak señ ta nako jox ndaf ko ci magal gi mais nak nan baye xale fi ko defé fi dafa magal gi barab bi lim laaj ay ciow mum sédé dé mam lobe nak lum jamar du ko tese fay dox na jog taxaw mam lobe lum jamar du ko tese fay dox mbok bay fal yi dekk bi yeen len ko denk yeen war ko cheikh rayma fal lam ci allah ci orma nga taxu orma ji ci digënté lepp lu mu mengul dëkk bi lu fi neewut lu fotam waye nañ xolal dëkk bi mbéddi signalé ko ñu ko signalé donto yeen defulén ko signalé ko kilifa yi wax leen den ko wax yeen du ngeen tok du ngeen jekk yeen nga jog du jekk di contrôler ah sa mbako bay fali ay jox nañ ko signalé nañ ko wax ñom rek danaka donon na li seen imam wax non ñom do nga mëna nan ko di xol mbéddi sangam té li sangam wara ko défar han teli mun songa ba daanu ba ca dess yoy ñepp xamni teli mom ay milliards defaluko ay millions defal ay milliards ko defal menan tambali dama ni wa koñ ya fukki dalaje quartier na ci koñ mu ndajale ku ci nek fexaba am temine juni fukki ñaata la fukki temere juni ñaata la ablay sambu han fukki temere juni fukki demere juni ñaata la fukki dal ko mo dem delegue ba delegue ka fa kan ci kan ma fa nek tay am sam kan taxaw deng am sir suku taxaw kanen taxaw kanen taxaw kanen taxaw ablu deng taxaw nu dajale ba am bay tuba ja taxaw ni quartier ma fa nek am dan jam taxaw mam lu mat ku nga gëna 500,000 tek fukki delegue ñaata la boko xolé han 5 million ko 5 million bu yagne defal ko legui bu yagne defal defal ko bamuy fukki yon fukki 5 million ñaata la dana la amé lolu mais buñ ko xépp defal ko na tek fu wor fu lèr nañ tek ko nak bu ko dé nak signalé ni amna nangam dem nak gis nak ay borom ay ñu mëna dimbilé mo xam état mo xam ko xam amna ci mu yaakar ba ci tuba ci kanam ba ci maire bi nangam li lañ bëgg ku ko defal tamay ñu jox xalif bu ko jox kenn mom su boba le imam wax legui rek andi seni matériel dik jappalanu mun ci bu doyul lu dole wat ni la moy yefi man d'accord na man defal deug defal mbé sama mbé ko lama ci man sa jaay sama dosa bu ci wara manako jaay barka señu jaral namako barka señu mafal billahi barka señu ba parce que man sama do bi señu ba ko jox man yi terangé yépp señu ba manuko defal daw amunuko defal señu jallu tam namko nu señu ba du koy talibé señu ta defal nuko dara lu taxolo xolam bolno ci bopam dedet xeyrul ko fenn kontul ko fenn dara sun bop la lek ciabu nin teud fu sedd solu sedd nu jox la cieur jox la waccu way foye ko non lay wajaagi ni to do tous do dara lolou ko may sun tuba na ci deukam legi nak way defont lan la barke cheikh ahmadou bamba tay man sama do bi tay bu ci jaay walen man nan ko

أحد صل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا أحد صل ولتسلم.

0: ekam yo xamne julli ñepp ko mëna jariño ndax sun tuba ñepp la doon waxal te yalla defalon ko yit hikma mom serigne bi defalin wo xamne masesu ta gis ku amé hikma ni serigne tuba amé won hikma ndax mom day wax ne boromam moko may hikma muy wax yo xamne day teunku ba nopi yanu maana mu yaatu mop bu ci bu tabbe ci xolum nit ki da cey dak ak reer andi ci ak leer lolou wax ne ko ci barab yu bari hakamanil hakimu wa huwa al hakamu wa minhu taatini al muna wal hikamu moy sun borom moko jox xam xamu bi hikma hadani allah bima sha'a kama sa'a wa minhu li yaqudu al hikama sun borom daf ko defal hikma te yalla mo ne won moy jox hikma kuko sob tu util hikmata man tasha kuko sob rek la koy jox bama yutal hikma fa khadut ya khairan kaseera kum jox hikma nak jox na la yu yaatu serigne bi bolé ci nak ay waxam lepp di leer mom serigne touba ay waxam lepp leer la ni ko da deglu dañ ko da dañ da wax ne serigne bi buy wax ak yow ku melni serigne habibu da da wax ne serigne bi ay waxam bokoy deg day melni saru lepp koy deg sa jëm lepp koy deg ndax wax ji day don leer do bëgg mu baye mu donon ku neex kaddu itam mom serigne touba waye kaddu gi ndank la da wax waye buy wax day rir nga xamne mbolo mi luñ bari bari desu ko jot di ci ñeppay deg kaddom ay waxam it dewr warax ay larax wax chaaxan dewr rax ci ay waxam lepp lum la da wax rek lulay dello ci sun borom lay don mom ci jim bopam taru ay waxam daf ko da wax ne khawli ya khawlun yukhjilul marjana wadurra wal yaqut wasajjana neena ay waxam mo gëna taru wurush ye gëna taru neena ay waxam mo gëna taru mu donon jëm jo xamne it dafa bëggoon waxam yoy ñukoy japp daf ko bëggoon bu da wax sax bu xamé ne limi wax yittelu la day nopp ci wax ja dawul bëgg di wax ak nit ki wané luy wané ne yittewuul wax ji motax am ñuko mënon japp lool ba rañiko ci bokku ñi ci ñooñu señ ma bañi ndjay lu upp ci li ñi andi ci wax yi ci señ ma bañi ndjay mom lay delu wala ci señ habib mbacke imam wala mu don lo xamne yit dañ ko déggé ci kuko fekk ci señ bi wala mu don lo xamne yit dañ ko jëlé ci señ alhaji mbacke khadimul khadim yi upp ci ñi andi ci wax yi non lay démé bokku na nak ci njariñul déglu waxi serigne touba ay waxam moy serigne touba dafa wax ne ay waxam ci jëm bopam rashid la waye mursid la day gindi nit ki nga xamne dafa bëgg ko gindi ci digënté mak boromam serigne bi neena ay waxam daf lay gindi jubal la tegg la ci sa dig ba nga ag ci sa borom waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida neena yit ay waxam day safara jangoro xol wa bi kalami yasfi sudur al khawmi al mu'minina mughniyan an lawmi neena yit ay waxam njariñ la ba nopi day defar nit ki waye day may murid bi ak leer murid bi sakku ak leer neena ay waxam day def ci bir ak xolam ak leer wa bi kalami wa bil ishara ihdi muridan yatlubu al inara motax kon ay waxam numa ta baye xel la ay waxam nit lele nga ñu bari di ci joom muy waxi serigne bi lele nga deg ñu ne serigne bi dawul wax lu gudd wala nga deg ku ne dawul wax lu neex wala nangam yoy yep ci boy gestu waxi serigne bi serigne touba ni jamono melon lu jëmam melon nga xamne ay xalam daf da soppiku non la ay waxam melon lu ci ëpp lele bo degge ay waxam da nga xam ci jan jamono la ko wax ni nga xamne ni ay mbindam bokoy xol mbind mu ci nek da nga xam jan jamono la ko bind naka nonu ay waxam non la ci feñi jalbin gi waré yi bari won na ci lool mujji dana ci boole di begle ak waré dafa boole won melo jalal ak melo jamal loolu dafa da feñ ci ay waxam mom buy wax mom serigne bi motax ñi nga xamne ci jamono yi serigne bi di gëna takko ak melo jalal lañ takko won ak mom ñom mënu ñoo dégg yenn wax yi ñi nga xamne ci jamono yi jamal ji liñu gëna takko ak mom lay lañu wax lo xam da nga ndax li serigne bi ko wax way serigne touba waxut musta wax nak lo xamne mënesu ko layal ci diine lepp lu mu wax rek bo dello ci alquran dang fa fekk mu layal ko dana soñe yit ci ay jotaay mom serigne bi dana ci soñe ndax mom ci jim bopam bu da wax day bëgg ñepp téwé ko bari waana lool ci ay waxam yo xam day wax ne ana fere yi nañ jégé ci déglu leen limay bëgg wax dafa bëggoon ñuy dégg ay waxam it daf koy nos serigne touba ay waxam lu ci bari da ngay gis ne daf koy xaj ay xaj manam lepp lum lay wax dana xeyna mu feñ ci bir wax ji da nga gis mu xaj ko ñetti xaj wala mu xaj ko juroom ñaari xaj yu démé nonu loolu lepp day tax mu doon lu neexa japp wala mu def ay yengutu ci jëmmam yo xamné da fay japp lo wax ji ben mu talal ay loxom wala mom ci jëm bop mu juk jëf ay jëf yo xamné wax ji mi bëgg wax kep moko waral loolu nak day tax ñu man ko ñu gën ko té ay waxamit dafa wax né lepp jàngalé la masay wax ni wax ju neex ay hikma dañuy wax né dafa nuru inna ata illahi ay wax mom seigne touba dañu xaw nuru dañu xéro ay wax fekk am nar bu fa nek né hada min khawl ibn ata illah dal seigne nax li ngay wax dafa bok ci wax inna ata illah seigne ne ko la min khawl ibn ata illah innahu min ata illah wa ma kana ata rabbuka mahsura ne ko li bokul ci wax ibn ata illah way mi ngi bok ci may yalla yi tamay yalla kenn mënu ko tak ma yalla mi mayon ibn ata illah moko may mom seigne jotaay bobu bi serigne bi wax da am ku wote ki don wote dana ñew leen serigne baangi waxtaan way serigne bi denugo dedet waxtaanuma de damay jangale dal ne waxtaan moy ki wax ñu tan ca jenn wax man damay jangale yoyu nak bokku na ca yiñ ci indi ngir man ko teunk tambale ko jotaay bi moy serigne bi nim da jangale nuyo ci jëm bopam kon mom lañu tijje jotaay bi bari waana baat yo xamne niñ ko fekkon serigne bi dafa ñew dugal ci tawhid ak wëtal yalla danaka leppam lool la baat yo xamne nit ñi dañ ko defoon baati aada seigne bi jëw def ko ibada non la doon def xam nga nuyo ñun liñ ci mëne moy assalamu alaykum wa alaykum salaam ba jamm nga am jamm rek seigne ma bangi ñay neena seigne bi dañe assalamu alaykum nuyo ñenti baat la assalamu alaykum wa alaykum salaam ba jamm nga am jamm rek dal ne assalamu alaykum bi ngi koy wax ki ngay nuyu yaa ngi koy wax ne ko mba yaa ngi ci ndigal yi bi mu lay wax wa alaykum salaam dala xamal ne waaw ma ngi ci ndigal yi nga ne ko kon da nga am jamm mba jamm nga am jamm rek neena bi ngi koy wax mba jamm nga am da melne da nga ne ko mba laalo dara ci liñuy tere mu ne la jamm rek moy laaluma dara ci liñuy tere nga ne ko kon da nga mutti da ne su ngeen waxante ñeenti baat yoyu ba noppi ka ca gëna xam moromam na ca dal di jëm ak mom te lum yag bu len fa wax luy sank ak dundu kon lolu bokku na ci yi nga xamne señ bi dan nako wax ci tombam yoyu yit ci walu istighfar tubal yalla xam buñ julle ba nopi dañu digal ñi tubal yalla jéggul suñu borom astaghfirullah yi ñu ñëk wax gis nga ñu bari ci ñun dañ nan astaghfirullah señ juba nak bam koy firil gañu dañ leen bokay def dañ ca wara jital yene waye ni lañ ko wara defé ñene bo julle ba nopi bay wax astaghfirullah da nga nan sama borom bang ma bindé ba bima duggé ci julli gi astaghfirullah bima duggé ci julli gi ba bima ko génné astaghfirullah bima génné ci julli gi ba bamay taxaw ci sa kanam astaghfirullah non la ko da firé muy firin mo xamné yow boy wax astaghfirullah da am lat sa xol da na ko tewlu ndax ni lako serigne touba jangalé bokku na ci tombi tawhidam yoy yit serigne ma bangi néna amna bis bo xamné serigne bi dafa teju lu yagg ba gañi namuko bam ubbé daldi wote ñepp daw ci ñew mu ne xana namoon ngeen ma de ñu ne ko namoon nañ la lool mbacke mu ne dama leen doon defaral téré tawhid bo xamne bu ngeen ko jangé da ngeen ci xamé seen borom ta du jar ngeen di jang baneen ñu ne bi ko waxe daldi tom ñetti tom dal ne yalla suñu borom mi tek baramam ci ben tom bi bo bu la wóoré ne kenn mënu ko xam kenn gënatu la ko xam yalla suñu borom mi bu la wóoré ne kenn mënu ko xam kenn gënatu la ko xam nga xamne téré tawhid bimu ne won mom la teju di len ko jang di len ko defal ci ñett tomb yoy lu ko teunk fi ne lol boko don tass ay téré man nga ko ci bind wa kullu ma yahturu bil bali abad fa bi khilaf dhaka rabbuna al ahad day melne lolu ci teunk bokku na ci itam tass ji haat yo xamne señ bi daf ko jangale won day melne ay baati wolof ci baati wolof yi lay jël di ci teug ay waxi tawhid buñ julle ba nopi baqiyatu salihat yi ñi def dañuy ñew subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wala akbar mu ci ne fan yor yona ñet señ bi borom darul muqti la ko jangalon ne ko bu ngeen koy defate da ngeen jital yene ji li ngeen di wax bala nga wax subhanallah da ngay wax ne sa borom fasna yene dak lepp lo xamne xol fa bon nako jeme ko ci yow ci matadi tamu dakku na faw ta du sax dakku na ñeeku mindeef dakku na teewu mindeef dakku na faddu mindeef dakku na dembu dakku na tay dakku na ëlëk dal di wax subhanallah fan wer yona ñet dal ci tek ne sa borom fasna ma yene sax lepp lo xamne xol fa bon nako jeme ko ci yow ci mat tamu sax saxna faw ta du dakku saxna ñeeku mindeef saxna teewu mindeef saxna faddu mindeef saxna dembu saxna tay saxna ëlëk dal di wax alhamdulillah fan wer yona ñet dal ne lolou lepp day taxul ma jox ko li yallo mom ndax epp nako fop te musta dañ ci diko epp nako ñeeku mindeef ëpp na ko teewu mindeef ëpp na ko faddu mindeef ëpp na ko dembu ëpp na ko tay ëpp na ko ëlëk do ko wax allahu akbar fanéer yona ñett dal na li yallok mom ci lu mindeef mëna tuddu modi batu la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa ala kulli shay'in qadir nga xamne bokoy defé nonu dang ci yek lanen lu bokut ak lan ci day dewul nangu yit ben bat ñu rax ci luy tekki ak ñak wétal yalla amna ci soxna yi ko xamne day root ci bir kër gi bin duggé ci négu señ bi fekk xel yi goddi yi bari xel yi mu dal né bismillah jam xam nga ñi jot dana am baati ñi wax waye bimu né bismillah jam señ bi dañ ko bismillahir rahmanir rahim lañuy wax wala bismillah dal né ko bismillah lu ñëk jam ci ñëk mujj ci jam ci ñëk mujj ci nga xamne xéti tawhid yoyu non la ko da def bari na ci ñu nit ñoo xamne da ngay gis ne bu ñu wax dañ nan yalla mi ñu tim yalla mi ñu tim señ ma bañ ñi jaay neena señ tuba gaganti ne ko ci neena boba señ bi daf ko won am mindam mu diko xol dini xol mi ni ba aksi ci ben baat bo xamne dafa xawa lugha baat bi dal xawna jafé señ mi ne ko bu ngeen gisee baat bu lugha fu ngeen koy xolé mu ne ko ci mun jit wala khamus señ mi ne ko fofa day ku fay set sama lugha do ko gis mu ne ko nuñuy def señ mi ne ko da ngay xol la waxul mahfuz neena bi ko señ bi waxe mom mu teen di xol ci kaw ni señ mi ne ko bismillah ana loy def ni mu ne ko fum fete señ mi ne ko yow de yak ñu nan yalla mi ñu tim wu sorewulen dal nako lawhul mahfuz buñ la koy won fu sa ñe jëm rek fu sa kanam jëm rek nga gis ko señ ma bandi fofu la ci yam waye ci biir bu da net li ñen ñum da net di tam xejj ak ñom da na leen wax ne bis bobu mo señ bi waxe lol ci la tambali di gis lawhul mahfuz nga xamne kaddu gi dafa and ak barki waye señ bi non la ko xamale ne ko yalla mom manam fepp nek ci yalla waye yalla mom mo pek bërepp yep waye dara teggu ko bokku na ci yoy mu jangale ci tawhid moy masna deg ko xamne dal na bu leug lekke alom nako geureme coy gis nga batu wolof la waye batu wolof yi bobu da bok ci yi nga xamne da lambo wut tawhid bismi dege ko ne bu leug lekke alom nako geureme coy señ mi nako dedet kam wara geureum kay moy ke reccal alom ba bam jotta ndax leuk coy manam leuk tak ko wona jog bopama ko taxona jog da nako ay kim wara sant moy sun borom mi nga xamne mo reccal alom ba bam jotta amna ci soxnay ko xamne da ñaan lu won señ bi ci dara ci men mbir señ mi ñaanal ko ca mu dem lola antu mu amé ko nam ko bëggé mu del suwat di wax ak señ bi señ mi ne ko naka mbir moma mu ne ko lola kay sant na ci yalla señ mi ne ko ak sant yalla du walu yalla dang koy sant ci lepp waye kenn du ko ak sant yalla du walu ta lolou gis nga ni nga wax dañu gis ci ñoo xamné bu ñu wax dañu nangam di sant na ci yalla rek yem ci loko ma sa wax it bu lay tontu lam lay tontu day duggaat ci tawhid amna ko xamné da am ñum doon xëccol suuf señ bi téré ko ko waye mu wone ci njambar bëgg ak njambar ba nangu suuf soosé waye kéro bimu del ci waté ci señ bi ne ko suuf soosé day mujj na ko nangu señ bi dañ ko mba nangu walé nga asaman sa mu ne tek señ bi ne ko ño bokk borom dé ño bokk borom dé ño bokk borom dé amna ku ko andil ab jaam ne ko man dé ki sama jaam la dama ko andi won dila ko jox addiya waye bimu ko ko waxé señ bi dafa daldi jog tambali di julli rakkayu yag biñu julle ba selmal ne ko lo wax mu ne ko ki sama jam la señ ni ne ko boko momé day yama mom ndax mag mom ño bokk borom lolou limuy tekki moy señ djuba gis nga lim def bimu ko ne ki sama jam la señ djuba dako wara dako jangal ci jif ji luy tektal ne manam yalla moy jam biñu wara jam dafa jog rek mom daldi jam boromam te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gis nañ ci hadith bo xamne daf ci téré dafa wax ne bu ben sangew di wowe ab jamam batum abdu waye bu ben jam di woy ab sangam batum rabbu manam sang bi buy wo jam bi nakoy woy khulam waye jam bi buy wo ab sangam nakoy woy sayyid manam hadis bobu day melni mom la seigne touba fi di ci waxi ni niñ ta da corriger batay gaay ni ma sa deg kuy wax dal ne yalla rek waye seigne daf ko dok dal ne ko ken du wax yalla ken du ko rekku da nga nan yalla dala fi ne da ne yalla rek fi ne seigne ni ko yalla ken du ko rekku da nga nan yalla dala fi ne gis nga bo ne yalla rek ko day mel da ngay am na koy dendale ak yalla ci wax ji waye seigne bi da ko daldi misal ci waxe nu wu leer amna ci ko xamne da ñew ne ko dañ ma jaay ak keur ma di la ko wax ci dañ ma jaay ak keur ma di la ko wax ci mom day bëgg lepp nga gis yalla seigne bi daldi muñ ne ko daran istaraha mayitum mim mayitin keur go xamne ak neew moko jënd ci neew da ne la tarkanna ila dunya wa ma fiha فالموت لا شك يفنينا ويفنيها اعمل لدار خد رضوان خاصنها والجار احمد والرحمن ناسها قصورها ذهب والمسك حطرتها والصحفران حسيس نابت فيها لولو سيغي خمال كو نيكو مانام بول جابي ادنا موي كير واي دافال ادنا موي كيرغا امنا كو خام دانيو نيكو مان داي مباك دانيو نانغو سما كير ما ديلاكو واخ سيغي نيكو داغا ام كير مونيكو سيغي نيكو مان داي اماغوما كير دال نيكو نيت نياتي دال لا ام بيروم ندايم ak aduna ak bir bamelam bu ci joge dogo tabbi kërëm dal yi ñëkki moy bir ndeyam bir aduna ba ca dess moy bir bamelam dal nako bu ci joge nak lay dogo tabbi ci kërëm dal nako kër yi ñaar rek la ben muy aljana wala muy sawara wala yesu billahi ta'ala motax daana ci tontu tuba bi ma sañ ko laaj nako yalla gi ngay jaamu wan ñuko ñu jaamu ko yalla gi ngay jaamu wan ñuko ñu jaamu ko señ bi ne len digeer gi ngeen ni magalit japp len ci nopam wan nako manam dimanche yi nga xamne mom ngeen def seen fête diko magal manam wan len nako xam nga nit ki day gëm ne tay la aljuma wala nga gëm ne tay la nangam waye gëm nga ko waye mëno ci japp dang ko gëm rek mëno wané ni digeer mo tay ji moy dimanche wala tay suba la nangam lolou dang koy gis rek lolou len la ci tombam yi nga xamne daanako tom di ci leral bokku na ci tombam yoy yit yo xamne dafa ci da soñé ci walu julli lu seigne touba fonkon la te nangu wuton ku koy woyofal amna kum don waxal ko xamne daf ko ne del julli ci waxtu wa dal ne ko ndax lepp lo dok ab bopam mu dal di faatu dal ne ko ciir yi ci dess man nga ko dag ci nit ki te teewul jëmmu de dess fa di dundu donte man na fa nek nekinu metti wala nekinu ñaka jek waye teewul mu man fa nek ndeng bop ba nga fa waye lepp lo dok ab bopam dal di ñak jëmmu ja dal ne ko julli ci waxtu wa non la mel motax dara deewul tax mu bayyi gañu ñu bañu julli seigne mbeulene njoob dagana neena amna jamono yo xamne dama tawat ba mënuma julli ci seigne bi julli ge ak timis gisuko ca fajar ga bam julle gisuko mu laacce ko ñu ne da tawat seigne bi dal di joge fam doon julle neena jawal ci man waye neena bima yegge ne seigne baangi ñew dama dal di ñe beret dal di jog daw gatanuko neena bima seigne bi seené may daw diko gatanu neena seigne bi aksiwul dana ma kon man nga li dama yaakarone da nga nek ci waccay japp ne ku nek ci waccay rek mo wara mo koko rek mo wara bañu julis seigne habibu neena seigne bi atayena ba tollu ci yekeuti barada bi di xelli ñu ne allahu akbar no du neena tegatuko daf ko baye neena bim ko baye mu daanu mu jeggi ko dem julli ci bim julli je ba ñew dal ne mba du ngeen defene dama yaq ñu ne ko xamnañ ne do yaq de mune suma ko don tegate ak sama sago day melni damay xeccok sun borom nguram gi dal ne nodd ñaari baat la allahu akbar la ilaha illa allah dal ne allahu akbar lo nek lu ko gëna reey ñew na lu ko gëna mag ñew na la ilaha illa allah fo daw jëm fudul fa sunu borom la nga fay wuti do ko am dal ne nodd ñaari baat yoy rek la motax masay julli moy taw bu metti señ bi bu da julli ci jakkaji señ bi neena du fa lal dara jakkaji gone yi neena da len da yekete ci sappe yu ñepp yi di len yobbu ci sappe yi ci ginaaw di xecc ci mag ñi ci sappe yi ci kanam seigne bi mu neena masna way yekete ci sappe ci kanam yobbu ma ci sappe ci ginaaw ndax booba ay atam bari wut lool nga xamne neena bu da julli ci bir bu da julli ci jakkaji buy sujjoot leelet bu de jamono ay nawet da ngay deg loxay ni mi tap tapé ci ndox mi nga xamne ndox mi day wal ba ci biru jakkaji neena amna ci bo xamne nak day taw bu metti waye neena bam seen male dane di julli muy taw metti nak waye nek ci bir bammel muy tak moko gëna metti te julli dan la fegal tartaray bammel motax bimu démé jolof bam fay dem da jital ay nit ne len ñu défar barab ba wajjal ko bamuy dem ñak bokku na ci ñiko santone señ am sa joxate waye neena kéro biñu accé señ bi da fekk ñu défar kër gi ba agal señ bimu ñëwé ba taxaw limu ñëk wax moy ana julli kay bi fekk sam bëggun ko mune nañ sampi kër gi bam ag ñu samp jakkaji ñu défar jakkaji ba nopi doko défar kër gi dal li ci tek ay léral yu bari motax da wax ne julli di yaq te bu ko dara yaq na julli di yaq te bu ko dara di yaq dana yekati loxom def ko ni dal ne de len julli te diko jubal bu ngeen di julli te diko jubal bu ëllëgë yowal xiyam lu ngeen dëngaloon julli jubal ko dal defaat ni loxo bi dal ne maytu len di julli te diko dëngal bu ngeen di julli diko dëngal bu ëllëgë yowal xiyam lu ngeen jubaloon julli dëngal ko lool señ mu bañ ñay radiyallahu ta'ala anu netti nako kon lool limi tektale rek moy fonku gu señ tuba fonkon julli naka non yi bokku na ci tombam yoyu serigne bi deg gim degon alquran lolou daf ci da feñ nga xamne dañ da gis ne day firi alquran ci anam yu neex yu rafet yo xamne dalay jox deg go xamne day yemu ci yow ci degin wi mënesu ko deg ci kudul serigne touba bokku na ci yoyu batu wafalul khayra masako laaj ne nu ngeen koy firé ñu ne ko wafalon na ngeen def al khayra aw yu serigne touba ne ku koy def ñu ne ten tek mu ne wafalo juroom ñaari xaraf la al khayra juroomi xaraf la juroom ñaari ciri lañ wax ne sax leen ci juroomi ponk l'islamité bu leen ko bayyi nga xamne non la ko firé serigne bi bu ne na serigne madlamine diop dagana ñew na ci señ bi señ bi ne ko madlamin man jaa bil hasana falahu ashru amsalha nu ngeen koy firé mu ne ko ku def ben bu baax ñu fayle ko fukk mu ne ko waxut man faala de man jaa la wax mu ne ko ñun de non lañ ko jappé won mu ne ko dané ku ko andil ben bu baax mu set ko xol ko bam neex ko bam doy ko falahu ashru amsalha ne ko non la ko da firé dana firi yit allah alladhi khalaqakum min dhafin thumma ja'ala min ba'di dhafin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa shayba bu ko da firi da koy tombal ñetti tomb dal ne yalla sunu borom mi da koy tombal ñetti tomb ben tomb da ci bind allah alladhi khalaqakum min dhafin banen bi mu bind ci thumma ja'ala min ba'di dhafin quwwa banen tomb bi mu bind ci thumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa shayba dal tek baram ci ben bi dal ne bu len sunu borom neewale dole ginaaw bi mu roof len katan na ngeen gaaw jeexal katan gi ci mom balaleena dello ci neew dole kon bu ngeen neewate dole mu di len dimbele di len teral ba ngeen dem aljana non la ko da firé ci degg gi alquran dana ci firi da am ko ko massa laaj ne ko man day dama gis ne firhawna musuma gis fu alquran waxe ne firhawna dana dem sawara waye ci sansé rek señ mi ne ko xana jango ci alquran wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu lamina al-mushrifin muneko akay muneko mo waxat ne wa annal mushrifin hum ashabun nar manam fir'auna yalla dako bolé ci mushrifin ba doga jël mushrifin yépp tabal sawara innal muluka idha dakhalu qaryatan nafsaduha danako firi da wax ne ñu ngeen koy firé ñu ne ko buri buñ duggé ci dëkk dañ ko yaq mune innal muluka idha dakhalu qaryatan nafsaduha niñ koy firé moy bu nguur bu duggé ci xol daf ko yaq bu duggé ci xol daf ko yaq masala ji ne inna allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika ñu ngeen koy firé ñu ne ko yalla dana jéggelé bakkar yépp bam dess bokalé mune tekki wul lool dé dal ne suñu borom bakkar yépp lay jéggalé ndax mo wax ne inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an dane li ci sun borom djublu moy dana djeggele bakkar budul bokale ci ludul tout budé bokale nak tout rek kay tax mu djeggelako bakkar budul bokale man nga lako djeggel ci kaw da nga djif dara lanen lu bax luy far ay bakkar mu djeggelako waye budé bokale tout moy tax mu djeggelako dana wax ne yit innal abrara la fi na'imin ma lam yartaddu wa innal fujara la fi jahimin ma lam yatubu non lako da firé ñu bax ñi manam aljana moy senu dekk way li fek murtadu li fek delu won ginnaw ci dine ñu ban ñi it sawara moy seenu dekk way waye li fek tubu ñu buñ xasse tub nak dal di takali ko ak lola bokku na ci fiirem ñu neex yoy it batu innahu la qur'anun karim ci kitabim maknunin la yamassuhu illa al mutahharun mas na koy fiiri lo kenn mu koy fiiri ba aksi ci la yamassuhu seen ñu ne ko la yamassuhu mustit mbotum al qur'an illa al mutahharun ndare way laaj ñi ci bakkar non la ko fiire won ndare way laaj ñi ci bakkar bokku na ci firim yu am solo yoy ci alquran da mi so xamne day tok di tombu ni am ku ne ko yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma ishin sha'nun yughnihi ba aya bi jeex lo ci xam suñu ne ko lolu jeexintal wax la dal ne ko waye kilifa gi bo xame yoon wa awca ta awela ci njabotam bu ëllëgé yowmal khiyam udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbaruna lay doon bo xame yoon wa awca awale ci njabotam ta njabot ga nangu wun ca aw bu ëllëgé yowmal khiyam fala amsaba bainahum yawma isin wala yatasaaluna lay doon bu xame yoon wa awca ta nangu ca awale njabotam bu ëllëgé yowmal khiyam waqifuhum innahum mas'uluna lay doon bu xamul yoon wa awca awale wu ci njabotam nak bu ëllëgé yowmal khiyam yawma yafirul mar'u min aqihi soga ñew nga xamne non la ko firilé moy wayjur wi wala kilifa gi bu xame yoon wa awca awale ci njabotam bu ëllëgé mok njabot gi ñom ñepp ñoy am tabbi aljana fofu duñ dawante dañuy niñ meloon fi ci bëggante day raw bu len ci awale nak te njabot gi nangu ci aw bu ëllëgé yowmal khiyam njabot gi dañ nan len ah fi mom askano gi ngeen askano won ci diw du len fi jariñ dara bu fekke nak mom mo len nangouton tek ci yoon bu ëllëgé yowmal khiyam bu bëggé jall ñu ne ko taxawal nak lidjenti responsabilité yi resul borom denko ci ñom bu fekke nak ñom ñepp dañoo jaaruton ci yoon ñoñu ñoy dawante ndax ku ne da ngay ragal sa morom top la ak lool len la ci yi nga xamne da ne ko firi ci alquran bokk na ci yi nga xamne yit Seigne Touba da na ci denkané da na ci tombu ay tombu moy mbirum sey moy yu mata bayyi xel ci jamono ji denc soxna bari na ñoo xamne fi ne buñu gisé ko xamne dañ ko bëgg da leen di jaral lepp luñ man donte dañ koy njabar sax ngir man ko am dañ koy def Seigne Touba jangale na ci lo xamne soko déggé da yomb ci yow te dañ ci andak dal bobu da am ko xamne da am doomi nijaayam jum bëgg denc soxna waye xeyna da ca wolout bopam mu ñew ni señ bi dafa am sama doomi nijaay jo xamne dama bëgg nga ñaanal ma ci ma denc ko señ bi ne ko jërul ñaan ndax jigeen ñatt yi rek la ki nga xamne bako yalla bind ya tax ak ka nga xamne bako yalla bind taxo ak ki nga am wal kanen am ci wal ki nga xamne bako yalla bind ya tax bo yoré dang ko yor bo yorul dang ko yor kenn mën lu ko téré yor ki nga xamne bako yalla bind taxo bo yoré do ko yor bo yorul do ko yor kenn mën lu ko taxa yor ki nga am wal kanen am ci wal boko yoré lu ngeen yag yag da ngeen massa taggo kanen fofko bu ci kanen amé wal non la ko señ bi firilé ñetti jigeen ñooñu señ bi dal nako ñooñu ño ci am daana dinkane yi ci sey lo xamné lu mata bayyi xel la ndax daf ci atek né moy sama ndigal señ ma bañi netal nako lool señ bi dafa wax né bu ngeen dété boole goor ak jigeen lu ngeen gaaw gaaw na ngeen ci boole ñetti sarti yi ndax moy sama ndigal non la ko wax dal né na doon ñu da and moy nawlonté goor ga bëgg jigen je bëgg te goor ga tané jigen je bi waxé lool daf né tek ab dir dal né li ma wax bu amul day tax jëwënté te jëwënté day yak ab sey day nakaril ab and né na ñet yoy mu wax bu amul len day waral jëwënté day nakaril ab and dal né bu ngeen démé nak ba boole ñetti sart yoy jafé ba ngeen cey bayyi bu mu doon goor ga tané jigen je dal né ndax aduna dafa melni neeg bu amul lamp jigen melni silmaha soko go boole goor gu ko tané wut dafa melni da nga boole ñaari gumba ci neeg bu amul lamp bu boba dara luy leer du fa am kon señ bi lool dinkane won nako moy fu ngeen ni boole goor ak jigen ñetti sart yi señ tuba neen sama digel la na goor gi bëgg jigen ji bëgg te goor gi tané jigen ji tañ da and neena bu ngeen ni bayyi sart yi nak bu mu doon goor ga tané jigen ja lu mëna xew na goor gi tané jigen ji ndax aduna dafa melni neeg bu amul lamp jigen melni silmaha boko boole goor gu ko tane wut day melni da nga boole ñaari silmaha ci neeg bu amul lamp bu boba dara luy leer du fa am lolu bok na ci nga xamne señ bi da naka denkané ci walu sey da na denkané yit di wax né ñett ñi ñom la suñu borom gëna bañ moy ndaw lu tollu ci wara dem di wara dem kër te nanguko ak nang mag mu nanguuta jaamu yalla ak ndaw lu nanguuta liggéey ndaw lu nanguuta liggéey mag mu nanguuta jaamu yalla ak ku tollu ci wara dem kër tay jigen te nanguuta dem loluy lu mata bayyi xel la kon ci jamono ji señ ma bañ ñéena ku ñu wax señ Mor Galaay Thiaw jaw señ Mor Galaay Thiaw da ma sa laaj Serigne Touba ne ko da am day laaj ba xam jigen bu fekente ne dang ko yor te munta am dom ndax lolou man nga ko ci wacc man nga ko fasé ngir ñak am dom gi lolou tamit gis nga ne luy am la legi am na ñoo xamne bu ñeké ci kër di sey suñ amul dom danaka seenu sey dotu neexati waye so lolou Serigne Touba ubbe na ci Serigne Mor Galaay Thiaw bi mu ko laajé lolou ne ko ndax jigen ñak am dom manes na ci tas ab sey Serigne bi dana ko dedet ndax ab sey bañ koy fas lolou taxul won baña moy yalla mo taxone waye jigen ji bu ko wore ne man na tok baña moy yalla bu ko nexe baña sey waye bañi fas ab sey dom taxul won kon dal ko xamane ko lolou mënu su ci tas ab sey lolou lepp limi tektale moy jangale ci Serigne Touba don def amna ci soxna yi ko xamne ci wa keur gi la Serigne daf ko joxe won lolou Serigne ba bañi netti nako Serigne bi daf ko joxe won Serigne ma bañi nak lepp lum da netti ci Serigne Touba dañ wax ne fu Serigne bi noyé sax da fay noy nga xam dew ci baye dara amna soxna so xamne neena bobu Serigne bi daf ko joxe mu dem keur yeggu fa daldi gën ci wat ñe bimu ñëwé dañu gis ñass tuti señ bi daldi gën bimu ñëwé ci ñom dal né amul ku leen fi rombu fofu ñu né ko aha kay mu né mom ka dama ko joxé won yeggu fa daldi del ci wat ma gisat ko ci kër gi ma diko laaj muy waxi lay ma né ko denk ba da dess dama bëgg nga xamné sey nakar wu sax dak la ak ciona bu sax dak te ab julit day mëna muñ ab ciona ab julit day mëna muñ nakar as gor day mëna muñ ab ciona te ko xamné dañ lay tuddu dima tuddu da nga doon ab julit da nga doon as gor dal di wax ni kep ku ci amati dom muy ku ci amati koy joxe muy dem keur nang ko denk denkane bobu def ko muy ab yobalam lolou Serigne Touba denkane nako ci walu sey bu da lemu yit Serigne Abibou neena bu da lemu kuy dem keur mom Serigne bi neena bu genee ñetti baat yi lay wax dana ana aji dem ji bu ñeko mi ngi ni mu ne ko ñettal sekhul yalla sa borom mi la bind sa wayjuru goor ak sa wayjuru jigen tay nak ñepp genn nañ bayyi la kenn muy sa borom keur su la gëreme nga am gëremul ñatt ñepp neena lolu mo daan ab denkanem ciow yi kalaame yi masna bari lol ci sey señ bi dajale ñenn ci goor ñi ak ñenn ci jigen ñi soreele leen bañ sore mu ne ndax yeen goor ñi man ngeena mu jigen ñi ñu ne ko dedet mu ne yeen jigen ñi ndax man ngeena mu goor ñi ñu ne ko dedet mu ne ñaar buñ mënte muñante dañuy muñelante ñaar buñ mënte muñante dañuy muñelante lolu bokk na ci denkane yi nga xam daanako denkane ci walu keur bokk na ci yit amna ko ñew ne ko dama bëgg nga ñaanal ma ñaar ñi ci seen sey bi ndax ñu jubo señ ñu ne ko témalé na ñaanal ñu jub ba nopi dooro jubo dal ne ko yaq go gis ci aduna ñaar ñu jubo te jubu ñu ñoko yaq bari na sey bu yaq la ko waral moy dañoo boole ñaar ñu defarut ñaar ñu defarut buñu andé dañuy yaq waye duñu mëna defar manam buñu jubo ga moy musiba ma ndax buñu jubo dañuy yaq rek ñak jubo ga fi ni moy la ci gën mo do señ bi lepp loko wax rek dalay wax la ci gën amna yit ko ko don jambar soxnam señ ma bañji ndjay netal na lol waye li la ko señ Touba ton bi ko jambale señ bi den ko ndax nanguna and ak yow ngeen jaamu yalla mu ne ko waaw serigne bi ne ko kon nak dama bëgg nga xamne li taxone ñu jox la ko modi da nga am jangoro jo xamne mom rek mo yor safara soko meuna safara te do ci am bakkar dal ne ko bu ko defé nak nga jappé ko muy safara safara jangoro sosa dal ne ko safara nak sa bo démé bu bëkk ko jappé ab dundu dang ci gis sik ndax day jur jangoro dal ne ko bari na lu ngeen di jambat te non rek la démé moy jigen ñi da am safara da am lo leen di doy rek dal ne ko waye boko bëggé jappé ab dundu nak day am day muju am lu mi amna ñoo xam dañ ci ëppal dañu ëppal ci kiliftef ci walu seeni soxna suñu xamal ko ne ko nak dang koy jappé rek lo xamné dang ci safara tawat gi dila dal te do ci am benn bakkar yoy yenn la ci yi nga xamné señ bi daana ko wax diko denkané ci soxna yi amna yit ku ko ma soono laaj lu am solo señ ma bañji netti na lolu moy daf ko laaj ne ko ndax bokk ak neek sa soxna lolu la ko don laaj da wax señ bi ne ko man day dama am soxna ñu bokk benn neek may laaj nak wutal ko ak neek wala bok ak mom ak neek lu ci gën señ ma bañ ñene bimu ko waxe señ ma samba dal dikoy wok bëkk ko xaj señ ñu ne ko ma samba bayiko rek da leen di andil xam xam da leen di andil ab xam xam dal di wax waji ne ko ndax xam nga paax waji ne ko waaw señ ñu ne ko luy paax mu ne ko moy ndjal beenu baxaw señ ñu ne ko xam nga ko lolu moy paax dal ne ko ndjal beenu baxaw nak buñ ci agge nga am sandalu sedd lu nekk ci sa biir kër nga buddiko yobbu ko ca sa biir tol sed garab ga gëna sedd nga tek ko fa ba nopi ñew tedd ci ron garab ga dana waral ñaar dana waral naan te mëro te naan te mëro dana jur jangoro te ñay paxu ñangalay raw ñay paxu ñangalay raw non la ko señ bi léralé kon loolu tam dañ ci jàngé né kon señ bi duna la li da haram waye dalay wax li ci gën loolu tamit ñi jàngalé ci walu xam xam ak di tonto ay laaj loolu ci am solo la lélé nit laaj la laaj bo xamné soxla wuñ fa haram ak dagan waye lañ fa soxla moy nga wax la gën señ djuba lolou dess nako jangale ci am jangal jigen ni da na len jangal lepp lu ñuy def ñuy wax bismillah soxna maymunatu señ mor may ci la ko deggé mune señ soxay bu moko netlé néna bam ko koy wax dañ ko ndax sa yaay masna la netti doori barkelu ya da na ko bis señ day xel li café señ mi ne ko maymunatu waxal bismillah mune ko waxna ko waye dama ko wax ndank señ bi dal di jël ab yar gatti gatchal ko ne ko bu ëllëgé dé ko wax ci kaw motax ni sétlu na né sax koko wax jigen ni ko ci wax ne ko waxal bismillah da na dama ko wax ndank waye señ bi da bëgg nga diko wax ci kaw ndax wax gi ngi koy wax ci kaw ci la njariñ di ëppé soona xaritén na faal néna dama togg ba agal fekk mom dafa xawona tuti néna ñu yan ko boori bu mag mu diko andi ci señ bi loolu di ngi ci déggalé yu royofu señ bi néna bima ñëwé ci caisse gi fekku fa kenn ku dul señ bi néna mu taxaw señ mi ne ko xari da nga gisul kula yenn negal ma ñew yenn la neen dal ñew ne ma japp mu dal ma yenn tek ko ci suuf dal ne ko xari yow da nga def ku xër ci sa togg ta man may ku neew ak jëfëndiko waye ma ngi lay denk fo defate dara ba nopi nang ci tek rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim neen lolu ko wax kero bokku na ci yit ci tombam yoy mom señ bi moy jaxase lu bax ak lu bon lolu señ bi daan may tandiku la daan ko téré lol masna tek loxom baramam ci suuf bobu ma nga jolof dal ne li dalé fifi jolof ba fa gëna sori ci salum ñi bëgg lu bax ak ne gañi lu bax te len tic xam ngeen lu ko waral ñu ne ko deedeen bakki mu ne lu bax dañe duma and ak lu bon ne duma and ak lu bax yalla suñu borom mi leen bind ne duma leen boole doomu adama bi mom def ñoket fasiyene jaxase lu bax ak lu bon dal ne xam ngeen jaxase lu bax ak lu bon nu mel ñu ne ko deedeen mu ne mi ngi mel ne nga defar sa ngunu ba mu deugal nga wut say musi siru dugal ca bañu fess keur keur yi ba am sa ginar dugal ko fa ne dang koy yar nga xam mos bo ubbe ngunu la musi ne jaw nga fay fek ak donc ni musi di def ginar gi ni la jef ju bon di def jef ju bax kon bu len jaxaseetu lu bax ak lu bon dal na xam ngeen jaxase lu bax ak lu bon nu mel ñu ko deet ñu ngi mel ne ku defar sa ngedd bam deugal nga jël say bukki def fa bañ fess keur keur yi ba am sa gatt dugal ko fa ne dang koy yar dal ne ndax mos bo ubbe ngedd la ay bukki nga fay fek ak ay yah ni bukki yi di def gatt bi ni la jëf ju bon di def jëf ju bax dal na xam ngeen jaxase lu bax ak lu bon nu mel ñu ne ko dedet mu ne mi ngi mel ku ñuy soow ci bari yéré te lum sol bu ko sumé tek ko ci ab taal dal na fu muy mujjé ñu ne tek mu ne ci rafle rek lay mucc dal na xam ngeen luy manam xam ngeen luy bukk yi ñu ne ko dedet mbacké mu ne moy raza'il yi ngeen di def dal na xam ngeen luy gatt bi ñu ne ko dedet mu ne moy hasanat yi ngeen di def dal na xam ngeen dal bu ngeen bëggee seeni gàtt dundu da ngeen ni ray seeni bukki dal ne bukki yi nag li ñuy bari bari jenn jeesi tuub mën na leen a faagaagal ñoom ñëpp noonu la ko daa misaale moom suñ bi daana wax ci mujj gi lu bari ne jamono jii ñu toll taxan taal xewi na fi mu ne ñi ngi ci taxan lobbu taxan taal mooy jëf lu baax ba noppi defaat lu ko yàq bëggoon na loolu itam moom sëñ tuba waxiin wu neex ndax li alquran di wax waxuulu linnaasi xusnan moo tax danaa wax ne wa layinil xawla li kulli nnaasi fa innahu min chiami l aqyaasi daana wax ne Babacar Diakhaté lu mu am ci man xam waxin ma ko may ndax dafa xamoon nu mu daa waxee sëñ tuba maanaam danaa xool waxin wu gën a jekk mu di ko wax ak sëñ bi am na bisoo xam ne sëñ abibu nee na sëñ bi daf koo woo di wax ak moom ba noppi ci moom daal ne bëri dugg ci biir yaakaar ne dem na sëñ Babacar Diakhaté toog fa rek gannaaw sëñ bi néewu ko demal nee na bi sëñ bi ubbiwaatee nga xam ne nee na fitna ji muy defe moom sëñ bi bunt bi dal ci sëñ Babacar sëñ bi ne ko ana kooko xam mënoon na ko wax man la Babacar Diakhaté waaye dane ko xanaa jaam bu ab sangam noppi ci moom te yëgul ne sang ba noppi na ci moom mu ne fa tott ne ñi mu mooyum tooba nee na sëñ bi daa di muuñ ba jël kaala gi daf ko ci gémiñam fekk moom bëggal sëñ bi rek la ci jubloon waxin yooyu sëñ bi daf ko bëggal mag ñi dañ daa wax ne sëñ bi dafa jafe woon a waxal ndax nee na booy wax ak moom boo waxee lu naqari dootu la laaj boo fenee mu génn ci yow boo ci dugalee baatu tubaab mu noppi ci wax ji noonu la daa def boo fenee yow day génn ci yow moom boo waxee lu naqari dootu laaj moo tax bu la daa laaj dañuy wër fexe ba wax lu neex te duñ wax lu du dëgg moo tax gis nga sëñ Maj Diopaxa sëñ bi mas nay tombal gaa ngi nii dégg ku yuuxu sëñ bi daan ne loolu lan la dañ ci gis ay tegg nit sëñ Maj Diopaxa ne ko buñ ci amee ndigal nettali ko sëñ bi ne ko am nga ci ndigal mu ne ko kooku day jaamu boromam la woon bu doyloowul la ko boromam wërsëgal mu fekk wërsëgu moromam jaamam mu doon ca sàkku ndolleen te amu ca ndigal borom wërsëg wa fekk ko fa ñoom ñaar ñu ànd jiit le di yokk seen i jéego bañ demee ba ci penc ma tout tànk ya fa nekkoon di leen yokkule jéego ya mu mel ne nag ka jiit woon moom la ñu dab di ko tegoo ay bant muy saalit bay waxee noonu muy waxe nga xam ne wax na lim bëgg a wax lépp te waxut benn baat boo xam ne bu ñaaw la loolu tamit li may faral di wax ne taskati xibaar yi fi ne waroon nañoo jël ñu mel ni ñii jànge ci ñoom nan la ñuy jotalee xibaar ndax mën ngaa jotal xibaar bi te doo gaañ ci xibaar bi jóge ci moom doo gaañ ñi ngi koy jox fi ne léegi booy déglu xibaar sa fit du dal ndax niñ la koy joxe sëñ tuba nag ni mu daa yale gaañ yi ku mel ni sëñ ma Samba Kandy Bousso sëñ bi daana bëgg muy fekk ay jataayam ndax xamin waxin sëñ bi masaa wax dara am ku ne looloo ko sew waaye sëñ bi dane xanaa ma Samba Kandy nekkul ci jataay bi ñu xool fekk nekku sëñ bi ne nañ ko woowe waaye bimu ñëwee sëñ bi daal di waxaat na waxoon sëñ ma Samba Kandy ne ko mbàkke yaa kayoom xel mu ne ko hëkka saa noonu yi nañ koy waxe daal ne ko waxuma lu sew jëfuma lu sew xajuma fa sew nga xam ne noonu la ko waxe moom sëñ bi ci jëm boppam maanaam loolu daf ko daa tax a def dara si Ibrahima Ndiaye Xaasim nee na dafa am gisoo xam ne sëñ bi daf leen a woo ni leen buñ julee takusaan na ngeen ma fekk ci maanaam na ngeen nañ daje ci bërëb sàngam si Ibrahima Ndiaye Xaasim nee na ñu teel a dem nee na sëñ bi bi mu ubbee bunt bi daal ne Abdoulaye Ndiaye Xaasim ñëw ngeen mu ne ko mbàkke ñëw nañ balay booba nee na bi mu ko waxee rek neexiitu wax ji daa tax sëñ bi daa jóg rek duggaat ci biir nee na yàgg fa ba mu yàgg mu ñëwaat daal ne leen bayaboo ngeen dellu bu boobaa du yàgg du të ndax xam naa fa ma jëm xam naa fa ma leen jëme loolu sëñ Ibrahima Ndiaye Xaasim bu ko daa nekk na daa wax ne xaw ñu woon lu waral jataay bi waaye keroog foofu la yem jataay bi foofu la yem naka noonu it noonu la nit daa loroo ci moom ci ñàkk xam waxin ñàkk xam waxin sëñ bi nee na am na koo xam ne daa sollu xat ñëw ci sëñ bi sëñ bi daa tere solin yooyu sëñ bi ne ko sa colko gi moom xat na lool di caafandaay colkoog tubaab mu ne ko ndax lislaam da koo tere waaye nee na sëñ bi tuntuwaatu ko waaye nee na ca bis booba la faatu moom kooka gis nga te ñëwoon Touba nga xam ne bisu ayda ñu fekk sëñ Touba njaareem jóge Touba mbooloo lañ bu nit ñi masaa jóge Touba ñi ñëw Touba jóge Touba lañ njëkk a recevoir moom sëñ bi bi muy wax ak ñoom naan leen ana sama dëkk ba am ca ñoom koo xam ne xamut waxin daa ne ko ma nga fa rekk de sëñ bi ne ko ma nga fa rekk ci nan mu ne ko di tàng ak a ñàkkum ndox sëñ bi ne ko da ngeen dem ba fu waay maratee da ngay sëgg naan ne ko dana dem ba mel ne ñetti ndar yuñ dëppale mu ne ko loolu de xanaa ku gàttu fan du ko fekk sëñ bi ne ko ku gàttu fan du fekke dara waaye moom it nee nañu laata tisbaar bi jot rob nañ ko nga xam ne ñàkk xam waxin loolu la ko loolu moom sëñ tuba ci jim boppam ay waxiinam léeg-léeg daf ko daa neexal daf ci daa def ay sajmo yu neex daana ko def ci wolof daana ko def ci naar am na naar bu ñu wax muxtaar ibnu wuldu muxtaar moomu jàngal nañu bari ci yoonu murit muxtaar moomu dafa mas a toog ak sëñ tuba sëñ bi ne leen ak ñu bari sëñ bi ne na ma ñëpp may muxtaar bi jóg sëñ bi ne ko toogal yow bokkoo ci nee na bi mu toogee bi ñëpp demee sëñ bi ne ko sama borom nee na ma teral la ixtar mu ne ko laa axtaaru ixtar lii du ma tànn tànnal ma sëñ bi daal ne ixtartu lil muxtaari maxtaaruhu l muxtaaru lil muxtaari daal di indi lu soomu seet daal ko ko jox dafa wax ne tànnal naa muxtaar mii la tànnkat ba tànnaloon comme tànn mooy rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi muy dem ci rañaan gi tànn gi ko sayidina jibril tànnaloon sooma bokk na ci waxiinam yu neex yooyu itam mooy am na naar boo xam daa tooga moom di bëgg a jëw waaye sëñ bi kenn du jëw ci kanamam waaye sëñ bi daf ne ko diw mu wuyu ko sëñ bi ne ko saxalat ni ibadatu rabbil alamina wa tilawatu kitaabi rabbil alamina wa ittibaau sunnati xayri l alamina wal ittihaadu fi masaali l alamina daf koo xamal ne ko jaamu yàlla mooy sama yitte ak jàng alquran ak topp sunna si yonente bi ak lijjanti mbiri nit ñi lolo mu yittel ba teluma setlu wala xol bon bani nit ni dana wax ni idha jana al-laylu khama al-arifu ila mawlah wa khama al-qafilu ila layla kullun wa layla non la ko da waxe xeti waxinam yu neexal bokku na ci akay akay tuarkal kon bokku na ci tombam yu am solo yoy nga xam daf ci ja soñe ci jaamu yalla nga xam ne seññu bi dana wax ne seññ bi bo ma sa xey ci mom leleg bo deme sa keur do tala agn budé suba la budé ngon do tala rer ndax ay waxam daf da ma seuk bokku na ci lol dana wax ne jamono ngi ñew jo xamne la tay musse dana leen ko wax ñu ne tek mu ne moy ragal yalla ta jaamu ko nango liggey ta ñemek weet neew bëgg ta bari muñ lolou seññu ma jox wax la ko waxon diko seññu ne jamono ngi ñew jo xamne la tay musse dana leen ko wax mu deggal ko seññu ne ko da ngay wuti bindu kay ta karmat ko bam ko wuté ba ñew seññu ne ko jamono ngi ñew jo xamne la tay musse ragal yalla ta jaamu ko nango liggey ta ñemek weet neew bëgg ta bari muñ non la ko seññu tuñu wa jangalé masna dajali talib yi def leen ñenti xaj mom seññu bi tok ci digg bi dal ne yeen wa penku dama len laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko meuna faj ñu ne tek mu ne wat yeen wa penku dama len laaj xif lu ngeen xam ci lu ko meuna faj ñu ne tek ba ci ñettel yoon bi am ko de ko ñun de lek lañ xam ci lu ko meuna faj señ bi daldi wëlbeetiku dal ne yeen wa soow nak ñu tontu lolu mu ne yeen wa salum ñu tontu lolu mu ne yeen wa gannaar ñu tontu lolu mu jublu wa penku dal ne yeen wa penku ne ngeen xamulen lu meuna faj xif lu du lek yeen wa soow non yeen wa salum non yeen wa gannaar non ñu ne quoi mu ne man ahmadou mbacke mi wax ak yeen de xawma lu ko meuna fajj lu lek nim len wore ne dara mënu ko fajj lu lek na len wor ne mbugulum bammel dara mënu ko fajj lu dul jaamu yalla dal ne yalla denk na ma mbalanu sutura mo xamne ku nekk ci aduna di ci sang waye mbalanu bammel borom ko rabal bopam wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: jantiba fm ci ñare fm lergue fm

ya ko waral sa do mere karama jarama jarama ko am jarama ya ko waral sa do mere karama ku sopp am di mustafa al khalifa neni beuret magal ko nawlen ma dev ku sopp am di mustafa al khalifa neni beuret magal ko nawlem dev ndax dara jam ak dara jey jumaaji ak dara jey domam yedif al haaji may nuy ngeureum ci dara jey cheikh bamba yawmal qiyam ngir mustafa yonen ba nit ak juroom nenanti fan ci diggi bisab alarba ca la wotey dagge kérok la wolu domi cheikh yeup di dagge sen xol ya ñu noy ne nepp kérok la tobi sas ya ga ya dal ko ku ne di xass kuy bëgg boyal ful ko kérok la tobi sas ya ga ya dal ko ku ne di xass kuy bëgg boyal ful ko la dalé jun

ngeureum lu massa am jébal ko serigne ridial sek amul lu mu sakku lu massa am serigne ridial sek amul lu mu sakku ludul ngeureum lu massa am jébal ko cheikh modou lamine jenn duñ ko janni lu massa am yan ko dañ koy yenni cheikh modou khaban daan andi junni jébal ko cheikh amité duñ ko janni cheikh modou balla jor serigne saidou daan ko yeut ay junni moy faridu cheikh modou awa balla ak rakam ya témeri junni lañ sa socca adya cheikh modou job domi serigne massamba dada ñarasu masla yenn yan ba mambal mbake daana yeut cheikh amdi ay junni and ak misra modon ferdi cheikh fati takko masla tekek la khasaay sa sam wadawul boy te fum tok ne ko kay cheikh abdou jeng

waye ko xam Cheikh Moussa Mbaki xam ni la geyna faw xanay wali dem ñewi ci sa ko Cheikh Mbaki jarul ñu bi

manesu kol ba nga laaj ko cheikh mansourom cheikh amdi ba kela mo am ci million manesu kolim ba nga laaj ko cheikh mansourom

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbok auditeur yi ak mbok auditrice yi gannaaw biñu sante yalla suñu borom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tay nak dañoo amat xol bu sedd ak mbekté mbekté bi wessul kilifa go xamanteni ni fimu bok rek wax deug yalla su togon ci buruxam tubarakallah ma sha Allah yalla dana ko teral ndax fimu bok lool rek ab tier la waye nak waxtan moy ubi buntu waxtan nañ amna luko nakari ci media bi wessul ñi nga xamni dañuy genn di wote woni damay ñaan wala damay fajj mu dem ba neena batub asrar donul lu yomb ndax yalla mo ni won yutil hikmata man yasha wa man yutil hikma faqad utiya khairan kaseeran gannaaw yalla da bañ ba seppi ni moko jox kuko soop kon na mbir mom buñ ko bëgge jël wër ko ci mpenj ku jog ni damay nangam lool da ko metti tax mu am ben bat bo xamni daf ko wax muy law sakata ahlul haqq la zanna ahlul batil annahu alhaq ni ami deug yor lu wer sa borom jaglel len ko suñu toge ni ak ku dem ci radio wala ku wax ci tele melni ñepp neena bu boba ñey genn di wax ta yoruñu lu wer nit ñi dañu japp ne ñi ñoo yor lu wer dañu jël ñepp masal leen ta bu su ñepp yamon am ñu gedd seenu cër motax ñu dagaan ko ko mu may ñu ñuko ci sant nak bu baax ndax waxtu wi ñi wax ak yeen leer na ma ni ñi tok diko xaar tabarakallah ma sha Allah waye nak gannaaw may nañu ci jotam ñu def ak mom emission ngir yaatal ak waxtaan ak labiré liñ ci jublu rek moy képp ku jëflante ak mom ñun ñi def ak mom émission bi dañu ci jëlé ab yool bo xamni faju aaje ja nga cey am ndax wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi duma guddal yalla dana dimbali ab jaamam taxaw ci lepp luy dimbalal jaamam fek jaam bi mi ngi taxaw di dimbali mokum jaamam ci lam ko tané ci lam ko ëppelé ta yalla rek tax lolo tax ñu gën ci sawar top ci dagan koko muy cheikh abou bakkar niass cheikh bi nuyu na la bu baax tay am mbekté na ci jakarlo ak yow ma bay nga nuyu auditeur yi
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Seigne Moussa ñi ngi lay fay di nuyu mbollem auditeur ak auditrice fep fuñ mën ta nek mo xam ci biir rew mi ak ci bitim rew ñu ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: Cheikh Abou Bakkar Niass kan moy Cheikh Abou Bakkar
1: wa aduna mom xam nga wax ci sa bop mom mu yombul waye Cheikh Abou Bakkar mi ngi dëkk ci Kaolack ci Madina Bay ma jàngé fi ci rew mi alquran jàng fi yi nga xamanteni mom la fi magni daan jàng bam ci paré génn dem bitim rew jàng fa bam fa ay diplôme del ci wat fi ci rew mi ci gatal ci suñ ko tanké lolu dal moy suñu jaar jaar
0: deug la cheikh bi nak al asrarou bat bi dem na ba fiñ toll ni melna ni amatul valeur ndax ku jog dox ci ku jog ni damay nangam li neubu du lepp lañuy wax ci penc du lepp lañuy won ci penc te yalla dafa bañ ba seppi mam asrar lan lañ ci mën ak lan la mëna def ak lan la mëna dindi ak ko xamni ni dem nga ci kuko xamul mu jox la ban danger la mëna jural
1: waaw xam nga asrar borom xam xam yi dañuy wax na ñu ne ki nga xamne xamul ko jël asrar bo xamanteni dafa damu jël ko jox ko nit ki mu jëfëndiko ko galankor yam ci mëna jëlé kenn xamul num tollu te legi dafa bari ku naan mëna jël secret bo xamanteni xamul sax secret bi lan lañ ko tëggé ndax secret yi dañ koy tëgg ci basmala yi dañ koy tëggé ci fatiha yi ñu tëggé ko ci nangam bari na tay kuy fajj soko tegalé secret ne ko ci li ci lan lañ ko tëgg mënu la wax ci lan lañ ko tëgg koku nak suñu da fay fajj da fay yok fever waye du fajj kenn légui nak lolu mo bari na ku ñuy tuddu dal fi ne da fay fajj yalla sédd na bala mo fajj kenn da fa ru ñëkke ci bopam ba paré ndax mo gëna fever ñëpp
0: lutax
1: wa ndax xam nga aduna lu ci ne mom sokoy wax da fay fajj nga maîtriser ko xam ko waye lo xamul maîtriser woko ne da ngay fajj nit ki dang ko bëgg lor waye bëggo ko fajj
0: jeureuf mbok yi koku moy cheikh abou bakkar niass de ngeen fimu ubbe tay ci labiré bu gatt bobu ak teunk bu gatt bobu señ bi dama ñew kullukum ra'in la yanti bokhon wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi ma wayjur wone sam nga te ëlëk dan la laaj te gis nañ jamono ji kasso yaangi fess xala yaangi te ñi ñi ngi faq ñi ñi ngi gaday jigen ñangi nek ci nakasu dum non te wayjur yi am ci responsabilité parents bu ci bëgg teunk sax njabot ci njub teunk leen fo xamanteni ni leer na yow danañ aw fa nga xamni yalla dana la gëreum ci yor ba nga leen yor ndax mëna na la def lu mbir mo xamni yow da nga teunk say dom pour ñu budé njaalo duñu njaalo budé satchu duñu satchu budé tux duñu tux budé naan duñu naan ndax amna luñu leen mëna liggéey wala def ko ba tek leen ci barab bo
1: waaw Alhaj Moussa laj nga secret bu am solo parce que légui dafa bari wajur yo xamanteni bari na ci ño xamanteni dañu dégager sen responsabilité ci sen njabot tan njabot kèn du dégager sa responsabilité ngir kané dafa nek ci luma nexut motax damay dégager sa responsabilité parce que tay bo dégager sa responsabilité lepp lo xamanteni daf koy def ci lu safano ak diine yalla daf la koy hisab yow ci sa bop parce que kep ku ci nek yalla dana la laaj nan nga yare won sa njabot su fekke ne yar ba jar na yon yol ba nga xamanteni mom xale bi daf ko ci am yow ya ko ci epolé su fekke ne safano wala tim lang cey am mo epolé cey xale bi ram motax nit ku nek war nga fexé dal ba base bi nga xamanteni mo ñëk moy yar bu ñëk bi nga yar ko sa njabot ba nga xamanteni dana xam fu muy tek tankam té itam ginaaw bu mu xamé fu muy tek tankam ba paramna ci lo xamanteni dañ ko ci dimbalé ndax mag ñi bu ñëk suñu amane njabot wala seeni soxna dana am secret yo xamanteni dañ koy bind jox leen ko mo xam yu ñi naan la mo xam yu ñi jëfëndiko ci nangam képp ko xamanteni jëfëndiko nako dana mucc ci njaalo dana mucc ci sa tour cigarette dana mucc ci nan sangara dana mucc ci anam yu bare bare ci jëm ci yoy lool nak moy ku ngey xalé bi ba nga xamanteni lepp lo xamanteni bëgg na ci duggu dal lolou mokoy orienter ba nga xamanteni ci yoonu siratal mustaqim ci lay teggu
0: deug la kon siyah bi tay ji kep ko xamni bañ nga sa dom sacc wala mu nan wala mi ngi koy jëfëndiko nga bëgg mu genn ci tay bu la sétsé mën nga leen ci dimbali
1: du sax lu jafé yeen jafé secret bi buñ ko joxé mu jëfëndiko ko ci katunu yalla su fekké ne ko xamanteni la li ci ëpp li ci gën nak moy ko xamanteni bala mo départ di nek ci lolou nga jox ko mu jëfëndiko ko su fekké ne dem na ba passé dimension bu mënon fek ma nga ca dang ko koy jox tim mu jëfëndiko ko ci katunu yalla lool dañ koy dëjëlé ak mom ba nga xamanteni xelam sax do ci nek ci katunu yalla lool mom yaakarna ñi nga xamanteni xamnañ yi fi mag ñi bayiwon xamnañ ko secret bobu baax baax
2: mom serigne abou bakari niass nak mo ngi nekk ci tableau kunun de tali bi joggé croissement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: señ bu fekke da nga am jabot gu jigen te jamono ji xale yu gor yi te ba melni man xamni mom soxnay rek takuñu bawun ha nga bañ gor nop len fo ak ñom xeyna ñu wonay ci lor wala ñenn yi ha am ak ñom tout tank ba pare bañ ko nga bañ sax jabot bu jigen lol dal len ndax mën nga leena defal lo xamni gor danañ to gor fek yalla dogal al khair ci ñom
1: wa xam nga amna secret bo xamne mag ñi dañ ko daan defal sen jabot yu jigen ni secret bi kep ko xamanteni jëfëndiko nako kep ko xamanteni takul la bu ñëw ba bëgg and ag ci yow dootu doon goor secret yo mom yaakarna kep ko xamanteni jox nañ ko mu jëfëndiko ko kenn dootu ko mëna say say waxuma la nak di ag ci mom kep ku ñëw ba tim ko dootu doon ci goor yaakarna ku doonut goor mën ta man ci jigen dara bako yaaxal dara
0: mais loolu xana ñi tukki wara bayyi seen soxna ginnaw bañ ku leen teddé wala ku leen def yenn yi xana ñoñu war nañ ko mëna fagu
1: waaw loolu amna ñukoy sa fagu ño xamanteni dañuy bañ ku and ak seen jabar amna ci sax bu gëna graw bobu ñi nga xamanteni dañuy am jabar ta bañ ku and ak seen jabar amna ci secret bo xamanteni buñ leen ko ligéyalé ñu jëfëndiko ko parce que loolu ci sunna la bok kep ko xamanteni am nga jabar nga bañ keneen ko and ak mom di njaalo ndax waxuma la jëmi njaalo ji rek waye febar ba ci nit ki mëna jëlé rek gëna bu andaat ak mom lolou kenn xamul num tollu motax duñ ko liggéeyal ku dut ko xamanteni dafa nek ci boom suñ ko liggéeyal nit ki bam jëfëndiko ko kep ko and ak mom mom sakara bi day niwi rek di niwi rek fek ñewatu ci jëkkat ji baloko ak wala jëkkat ji am lu ko jox mu jëfëndiko ko du dañ motax danger bi nga xamanteni daf ci nek moy dem ci jabar jo xamanteni jabaru jambour wala ci dem ci jigen jo xamanteni takoko
2: mom serigne abou bakari niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de tali bi joge croissement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: seigne bu fekke jigen ju am borom keur la ba pare nak beug sax ci sey bi ndax gis na fa jam gis na fa xewal gis na fa tawfiq wala gor go xamni wax deug yalla soxnam si kat dig nako yalla dogal na beugante nañ ta amna ño xamne xeyna buñu sañon sey ba du am nga bëgg ñu bëgg ñom seen sey bobu deugër ndax mën nañ leen ci defal lo xamni kenn du ci mëna yaq dara
1: waaw loolu amna ñu mu koy wax ño xamanteni dañ fay ñew dima wax lu melni nopp wala leen sey dafa am lu ko wara jitu moy daaj ba nga daaj ngeen daaj seen bop ba nga xamanteni kenn du ci mëna dugg wala ngeen ñakko ba nga xamni kenn dootu ci mëna dugg di ci yaq parce que sey dafa am luko jitu il fallait que nga jël nob go xamanteni nob yu am doole la wala nga jël ñak bo xamanteni dang koy ñak seen digante yeen ñaar ba nga xamanteni kenn dootu ci mëna yaq mo xam dajale mo xam duul ci wax ju sew pour yaq ko lool mo ci wara jitu su fekke na lool jitu ci nak suway jugge fa lu ci bëgg def rek daf ci daf tay tam baba dajale sax dalen di yomb waxuma la dajale sax waye wax ju sew jo xamanteni daf leen di takale sax day yomb waye li nga xamanteni dal mo ci ñëk moy ñak ba nga xamanteni kenn du ci mëna dugg
0: te lool ku ñew mën nañ ko mën nga ko ci dimbali
1: wa lool mom sik neeku ci kep ko xamne ñew na bañ waxtaan ci inshallah rabbi bañ ligéyal ko mu jëfëndiko ko ci katunu yalla amul mindeef mu leen mëna takale ci katunu yalla lool mom
0: mais cheikh bi loolu war nga ci dimbali gaay ndax so démé tribunal sey yi tass bari na sey yi yëngu bari na ah maam ñu ñi fay di ñibi seen kër bari na mais ba ci ko xamne ni bu soxnam dafa fay mu bëgg mu delsi ndax loolu amna lu ko mëna délosi
1: wa loolu yoonu wajj lañ koy wax wajj nak dafa bari ay façon ku dem nga bëgg mu ñëw ak ko xamanteni sa jabar dafa dem nga bëgg mu ñëw yoyep dafa am secret bopam waye amna ci secret bo xamanteni su fekke na dafa dem nga bëgg mu délusi ci katunu yalla buñ ko ligéyelé parce que lepp kenn du ko wax ci radio mu defé ko nañ ko waxé ci katunu yalla inshallah rabbi bala mat ab dir ndaw ci dañu ñibisi kep ku ko golu sax mën na ñëw ñu ligéyel ko ko bam xol lu dal xelam su paré mu soga fay
0: est-ce que ay ci 78 moy numéro téléphone bi jël len ko yeen ñi nga xamni seeni sey da yëngu wala yeen ñi nga xamni yalla dogal ni yeen ci jamm sey baangi neex kër gaangi am jamm te bëggo kër gi yëngu tel ci jog ni may wax rek fagaru ci bi nga lak légul
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 99 adresse am nak mo ngi nek ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accé ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: cheikh bi nak damay jall ci li nga xamanteni tay dafa aju ci mbirum ñu bari da len di dal ñu jekki jekki yaakar lu nekk len dal lenen wala ñuy dem bay am arrière pensée di am ay stress ay xel yu ki lo am du tok te da ngay am lu ni gagne ñu nan diw dafa am alal wala diw day liggey day am xaliss waye day yaq fekk na diw ci bopam mom tayuko mom day gaspiller ben xaliss bu som bu 10 su paré togat xelam yedduko mais téwul bu yoraté defat ko lolou lu koy waral ndax am lu koy dindi
1: wa lolou nak ñetti mbir da ngoy waral ben bi def la lay nek ben bi ciat lay nek ben bi rap lay nek bu ci nek nak dafa am secret bu koy fajj yoy nak su fekke ne dafa dal nitki woñu waxñu ko faaw dañ ci def li sixar ba pare xol ko parce que tim aduna gis nga am na ci lo xamanteni il fallait que nga xol ko ba xam nitki lan moko dal nga soga meuna jaar ci ban yoon nga koy dimbalé ba genn ci jafé jafé bop waye su fekke nitki dala woné lan man nangam ji la am dama yaqku yaqku ala rek nga ne ko nangam la koku xam xam bi mi wax maîtriser wul ko waye kep ko xamne ñewnu ci ñun ba waxñu lool dañ ci def li xaar xol ko bu baax suñ ko xolé lepp lo xamanteni warna ci inshallah rabbi ci katunu yalla dañ ko jox secret bo xamanteni mom mo koy dindi su fekke ne walum def la dañ ko def lu ko dañ ko jox lo xamanteni bala mo juroom ñaari fan dina dañ inshallah rabbi gën ca yag juroom ñaari fan su fekke ne tiablatim mom mi ngi aju ci nit ki ak ci ban maqama la yor ak ban daraja la yor ku ci nek rek ak daraja ba nga yor
0: señ bi kon ciat dafa am ay yu wuté
1: wa ciat dafa wuté xam nga tay ki nga xamanteni borom daraja la koku su koy ciat di dugg dafa am ciat num koy duggé ki nga xamanteni du borom daraja su koy ciat di dugg kem tolwayam rek non la koy duggé pour nak ñom ñep nga dimbalé ku ci nek ci soxlam tay so jëlé ki nga xamanteni amul daraja nga jël secret bi nga ko wara ligéyal ci ciat jox ko ki nga xamanteni dafa am daraja duko jariñ dara
0: deug
1: waye tay so jëlé ki nga xamanteni dafa am daraja nga jël secretam jox ko ki nga xamanteni amul daraja man nako jariñ dara
0: kon li arab nan li kulli maqalin
1: maqal
0: deug la
1: wa parce que aduna lu ci nek rek dafa am tolway
0: deug la
1: ku ci nek nak xam nga yonentou bi dafa wax sallallahu alayhi wasallam wa anzilun naza manazilhum
0: deug la
1: nit ku nek rek dañ koy wacce wacce wayam
0: deug la
1: lol moy tektale ne nit ku ci nek dafa am secret bo xamanteni dafa juk pour yaw ki nga xamanteni dafa am daraja dafa am secret bopam ki nga xamanteni amul daraja dafa am secret bopam
0: deug la kon dal loxo bu beun ak yaqku yaqku le ci walu am budul tok lolou ku ci yite wo bu ñewé meun nañ ko té
1: waaw lolou mom ku ci ñew ci katunu yalla inshallah rabbi dañ la defal listikhar xol ko suñ ko xolé ba xam lan moko waral dinañ la jox lo xamanteni soko jëfëndiko inshallah rabbi ci katunu yalla diga takalé ko mom képp ko xamanteni nak aajom natafa ju sax ci suñ loxo yalla buñu tégeenté bari wala ñuy jëflanté mu ci sonal bopam
0: deug lo kon kay yalla na sa borom dogal aajo yi war fa jaar rek kon mbokk mi ngi nonu
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99. Adresse am nak mo ngi nek ci tableau kunun de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accé ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: señ bi listikhar ak khalwa daf ma yobuat ci ma laaj ci sa biir wax da nga wax wax bu am solo ki am ciat da am daraja bis bu set war nay meuna laal dara ki nga xamni xeyna amul daraja wala nangam sans dépa kenn ku ci nek ak nim lay duggé ak niñ koy dindé am ño xamni bis bu set ci sa biir wax ne nga war nañuy laal lu len di musal ci ciat kon da ma yobuat ci ñi nga xamni yalla dafa dogal ñu am tour yoré ndombal tank lu ngand wala yalla dogal ñuy yëngu ci lo xamni ñi len tek bat bari na war nañu mëna am nak ku leen tiyel kurus suma ko bëggee léral ku nekk ci seen ginnaw di taxaw ci seen bagage muy tiyel leen kurus
1: wa lolu
0: ba ci duggu xalwa
1: lolu dama lay wax waxi olof ji biñuy wax ne ku am kudd do lak
0: ku am wëru way
1: ku am wëru way do neex bu max gis nga amna ci nit ño xamanteni bu fekke ne ay boromu daraja lañ jamono ju nekk dañu wara jëfëndiko lo xamne day dindi liggéey lo xamanteni da fay toccal lo xamanteni da fay dindi ciat lo xamne day dindi galankor jamono ju nek dañ ko wodi jëfëndiko ndax da nga ma jox la ci ben exemple ñay liggéey ak yow ku nek di def ñe nek ci kër ga su dé ay jabar la ku ci nek di def ñe bëgg ñew ci yow di ut ci luñ am ku ci nek di def ñe la xam ku ci nek di def sephoria ku nek di def minnaani ku nek di def lool yëp ñu jël ko sëf ko kenn nit
0: señ bi cher bi wax nga lu yéme
1: lolu yeb bu fekke ne dañ ko jël sef ko kenn nit ko xamanteni préparé wul bopam wala da fay jëfëndiko ben ki ci ben at rek ne man jëfëndiko na galaj gi doyna ta mom jamono jëm ko gëjë jëfëndiko bop ba légui ñay def ci mom su fekke ne amul dara lo xamne moy dindi yu mujju yoy non daf koy mujju andi li yenen di jafé jafé bi ci gëna graw sax moy bu fekke ne ko xamanteni la dafa jita lo xamanteni da fay recruter ay nit ku ci nek day dem ci serigne nako dama bëgg ñu jël ma kan moko yor mu ne ko kan mo yor dossier yi mu ne ko diiw ñu jël say tour ñi di khatim di duggal ñi di sul ci ay armel ñi di jël di tangal loolu yëp ñu bëgg ko sëf nit su fekké né nit ki préparé wuñ ko wala amul ku nekk ci ginnawam ko xamanteni légo lég dina tok bam yag mu def li sikhar ci ay mbiram wala mu xol ay mbiram gis né ki kat def nañ ko nangam mu jëm ko dindi mo xam ci yoonu krus lay nekk parce que gis nga aduna tim ak lu mu ta xew krus mo gëna efficace bindi ñu wax
0: señ bi dafa daan dégg ci sa jotaay yiñ daan tok te du radio ngay faral di wax naan kurus dafa melni téléphone ko soxla bo composer numéro téléphone am so djumul ben chiffre ding ko jot
1: ci lu wër
0: kon tay ji nit ki bu nekké fu mu mëna don tay nga bëgg def ci mom ay mbir tay yoré kurus ay code la yo xamni ni lañ ko bëggal mën nga ko defal ta tok ci sa buruk
1: xam nga nit ñi ño dem ba nga xamanteni ko joxut am mbind daf naan señ bi joxul ma dara waye kurus ñun buñu joxé ni safara sax suñu joxé ni safara lañ koy liggéeyal nga xamanteni ci lay gis bopam deug deug ci kurus ga lañ koy liggéey waye faaw ñu jox ko safara bo xamanteni comme nit ñi légui loolu lañ gëm dang ko jox safara waye nak lañ koy liggéeyal ba nga xamanteni ci lay am satisfaction loolu ci kurus lañ koy liggéey deug te itam képp ko xamanteni dañ ko liggéeyal mom dana xol fam toll avant muy jëfëlanté ak ñun ak fim toll bi mu jëfëlanté ak ñun ndax ben lañ wala duñ ben té lool mo ci ap solo
0: señ bi tay bëgg na lool ndax li nga léral amna solo waye fanwéri minute bëri wul motax ma bëgg tënk rek kon tay ji suma déggé ci sa biir wax nit ki bo jëfëlanté ak yow bo won la ginnaw téwul yow yang koy suivre diko top diko xolal ay mbiram té mom sax duko yegg lélé jombul ni dang koy wo niko gënël nangam wala défal nangam
1: wa lolou mom ñi ñuy jëflanté xam nañ ko bu baax baax ndax légo lég ñu liggéeyal nit mu tok ab diir ñu woko ne ko lañ la liggéeyal won fan nga jot lan nga ci gis mënu ñu nangam la ci gis su amé luñ ci yok ñu yok ko ja waye duñ bayyi nit ki rek mu jox ñu alalam rek ñu jox ko lañ koy jox rek bayyi ko mu dem parce que lolou da fay tektalé né soko défé da fay tektalé né nit ki da naka xaaliss rek ngay wucc mom waye su féké né da la jox alal li nga xamanteni mo la wara gëna ñor deug mo yaakar gi mu am ba ñew ci yow baye ay nit ñew ci yow yëkëti même bu dé dërëm ak ñaar dërëm mom jox la koku war nga gor gorlu ba nga xamanteni yaakar gi mu am ci yow mu baña tass ndax ki gën ci nit ñi mo gën ci ci fa yalla loolu yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam wax motax côté bob mom dañ ci gor gorlu bu baaxa baax
0: machallah côté bob dañ ci gor gorlu bu baax ma fatali numéro téléphone bi mbokk yi ndax limuy léral fan wéri minute rek lañ am tay ci émission bi motax may baram di teunk ndax liñ wara leral bari na waye jombul ni lu xajut fi rek sa suko jot gi mayewate danañ ko daganaat ñu leral ko fo
2: mom serigne abubakar nias nak mo ngi nekk ci tableau kunun de tali bi joge croissement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo wote ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: Cheikh bi kon borom dombal tanki magistrat yi commissaire yi ba ci ñi nga xamni tay leral na yow ñom nit du xey suba wangon ta soxlu wul ci ñom keuyit wala ñom ñu wara décanter ben situation kon ñoñu soxla nañ ku len tiyel seen ginnaw mais ñomit dafa bëri sëriñ so xamni dañ leena door ba gëmatuñu sëriñ yenn sëriñ ci tay manam ñi nga xamni gëmatuñu sëriñ ñoñu ban yaqin nga leen mëna won bo xamni leer na yow naqar bi nga am ci ñi naan mëna mëna mo tax nga jog pour gëna genn pour leeral
1: waaw xam nga aduna mom su fekke ne da nga wax ne ñepp yam rek man na am la la wara jëriñ dang ko romb ndax aduna ku ne xamna ne fim ne dafa yaqku ku ci nekk yaangi wut lo am ta fim koy tag rek moy ci mbalitam aduna mi nga xamanteni du jariñ dara te nit ku nek warna baye xel bis bi nga xamanteni yawmul la yanfa malun wala banun ila ma atallah bi qalbi salim gis nga bis bob ku koy sorale rek war nga baye xel lu bare bare ta nga xamne alal tim jaruko motax kep ko xamanteni dañ ci jeflante ak mom dañ ci jital yalla ba pare sok ci tek leneen luñ ci tek legole nit dana ñew ne ma ndax li ngay def ni dang koy garantie manela même suma ko sañé wax sax duma ko wax ndax yalla dafa am maxama bopom jambi am maxama bopom inte nit ku nek rek dang koy wacce wayam yalla dafa am fuñ ko wara wacce jambi am fuñ ko wara wacce
0: deug
1: la waye kep ko xamanteni jeflante nañu mom ci côté bop li tax nit ñi di ñak gam moy lañ lay jox te man amu jafé jafé ci côté bop kep ko xamanteni gis na ne nax nañ ko bam sonu ba nga xamanteni ñak joxe alal joj motax mayna ko mu ñew ñu jeflante suñ ko liggéeyale liñ koy liggéeyal ba pare mom dana mëna xam ndax ki alal moko yëkëti wala alal yëkëti wul ko té loolu ciëp solo
2: ay numéro de téléphone am nekk 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: Cheikh bi nak damay jëkënte ak waxtu wi ñëw ci li nga xamanteni dafa aju ci liggéey sank bross nañ ko jundju nañ ko xétu liggéey yu bon yi jamono ji yaquna ku nekk ya nga xol na am sama morom bu ma raw kima bokal place di liggéey bu mu ëppalé tay ji ki ngeen nekkal di liggéey ndok mom sa morom def ci yaramam lo xamni fek ya nga den ak mom do ko tim mukk mo lay tim tay xamoko sey mbir di gëna deugar ngay dem ci ay sëriñ mëno gis dara ndax mën nañ la defal lo xamni yow fa nga nekk sa morom dula tim
1: waaw xam nga gis nga laj nga question bu am solo gis nga dafa doon mbir mo xamanteni buñ ko xasse def nit toujours day yaqulé wala toujours su waron di avancer day deltu ginaaw toujours bu duggé ci dara war ci am résultat du ci am résultat yaqku yaqulé jimi am ci walu alal da fay bari fep fo xamanteni duguna ci war ci am xaliss bi day saw lolu nak likoy waral moy nit ki barab bo nek war nga fexé paré ci sa bop ba nga xamanteni kenn dootu la mëna du la mëna yaqal dara amna ci sax secret yo xamné soko xasse def nit su fekkone waji daf la wara tim dootu la tim mukk ci aduna lolu mom yakarna ñi nga xamanteni dal na len ñom xam nañ ko bu baax baax te itam amna ci yo xamanteni sax waxuma la liggey waye galankor yu bare bare la mëna andi ci nit xam nga Alhaj Moussa tay nga fekk ñaari nit ñuy dox nga ñew jaar ci seen digënté lim mëna galankor ci nit ken xamul num tollu
0: ñaar ni ñu and di dox
1: nga ñew jaar ci seen digënté kèn xamut nim toll amna ci ño xamanteni so jaaré ci seen digënté ñom ñaar mbolém galankor guñ am da fay wëlbeuti ku ci yow té loolu ñu bari xamuñ ko su fekké ni nit ki nak ko xamanteni la dafa bayyi yaramam nga xamné du jëfëndiko walum taxsin du jëfëndiko dara lu koy mussal lépp lum ki rek day melni courant yu ndaw yoy bëpp wéñ rek bu ko jégé rek da koy capté amna ci nit ño xamanteni nak sa buñ jaaré ci biir nit non la galankor yi du def ci seen biir motax lool tim nit ñi nañ ko bayyi xel bu baax la biir guma leen di defal la rek
0: kon señ bi liggéey effet yi mi def ci nit dafa bari ni mi yakale nit dafa bari kazalika lele tamit ci diko yakale nit ak yenen xet yo xamne xeyna dañ nan ay rab ak yoy way lolu lenen la mais nit ko xamne dañ ko liggéey deug deug mu ñew ba nga xol ko ba xamne liggéey la ndax ding ko ko meuna dindi liggéey
1: wa gis nga dindu liggéey mom dama wax toujours né 7 jours secret bi buñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko amna lu muy andak ak nuñ koy defé suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko sangu ci nan ci lepp lo xamanteni dafa nek ci kaw sangat gi moko dindi lepp lo xamanteni lu nek ci bir la lolou nan gi moko dindi suko jefandiko te gisut ci resultat lepp lu ma joxon na ñoma deloko ko
0: saba ayam
1: suko amé
0: juroom ñaari fan
1: ñu jox ko mu jefandiko ko te gisut ci ben resultat suma joxon xaliss na ñoo ñu deloko xaliss bi te boba nak fep fum tourne na xone ki ab chaan kan la
0: mbokk yi jël leen numéro téléphone bi ndax waxtu wi mi ngi xëccu di jëm ci mat ci li nga xamne mom lañu cërélé won ci walu émission bi technicien bi mi ngi makoy signalé
2: mom Serigne Aboubakary Niass nak mo ngi nekk ci tableau kunun de télé bi joggé croisement ñaga jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99.
0: Koku moy Cheikh Aboubakar Niass señ bi nak damay ñew ci ñi nga xamne dañoo doon ouvrier teer soudeur menuisier métallique aluminium soufre walu wi nga nek ba ci artiste bi way wala mbeur mi nga bëgg siiw ci ba ñepp dégg la ci xétu uppi guki koku nga taxañal mako rek ak samp la ci nak ba nga xamni sa morom dotu la ci meuna danel
1: wa lolu yakarna leralon nañ ko ci émission yu ñëkki dafa am xétu bayra bu ci nek ak la ko taxajuk ak ko taxajuk ki nga xamanteni dafa liggéey ci barab yoy ngay wax amna ci secret bayra yo xamanteni suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko ci katunu yalla inshallah rabbi ñepp dañ ko dégg bayra nak dafa am ay façon bayra ki nga xamanteni dafa nek tailleur dafa am bayra bopam ki jaay dafa am bayra bopam ki nga xamne liggey ci artiste dafa am bayra bopam même ci artiste wala mbeur dafa dañu am sen bayra bop parce que amna ci bayra yu am doole yo xamanteni dafay wax ne duma ko liggey ludur politicien borom tour dal ko xamne dafay politique
0: wala ko daraja jojju la laaj
1: wa parce que daraja jojju la laaj xam nga ki nga xamanteni borom daraja la bayram nga jël ko jox ko bayra jox ko ko xamanteni dafay jaay marchand ambulant koku au lieu que mu andil ko njariñ du ko andil njariñ moy leral lama don wax ci commencement bi au lieu que mu andil ko njariñ mais ay galankor la koy mu jandil moy lima la don wax ci bayra bi nga xamanteni ci mbalum chat bi nga xamanteni nit ko am daraja la ak ko amu daraja mom la lay leral ci ki nga xamanteni nak bayra la dafa am bayra bo xamanteni pour ñi nga xamanteni ay ndomb ay borom ndomb tank lañ ak ñi nga xamanteni duñ borom ndomb tank ku ca nek nak bo ñewé dañ la jox bayra bi boko jëfëndiko ci katunu yalla sa xol dañ ci sédd inshallah
0: sëñu dama dégg ci sa biiri wax ngay faral di léral ni ndab dañ koy raxas bam sét dor ci yak ndawal lu neex wala togg gu neex yow bayra bi do teub teub rek joxé ko nono faaw nit ki di nga ko top xol ko saytu ko jaarale ko ci yoon donte sax dafa ñew bëgg bayra do ko teub teub jox bayra di nga ko manam xol ay mbiram wax won ko yoon bi mu wara aw
1: wa moy lolou mom moy limay wax ci commencement bi ak mbollem liggey bu mo monté defal nit faaw dana ko chambar ba xol ko ba paré parce que nit ki tim manoko ñaanal wala nga dindé ko ci jafé jafé bu nek lolu da nga xam jafé jafé bi lan moko andi ak lan moko waral bu ko défé nak soko défalé lolu ba paré da nga xam lan moko dal carrément nga mëna xam ci ban yoon ngay jaar pour génné ko ci jafé jafé yoy même ci bayra su féké né nit dafa ñëw né la bayra la soxla da ngay xol ndax ki bayra bi mu soxla bayra simple ndax dina ko arranger wala duko arranger su fekkene gis nga ne bayra simple bi duko arranger lolu dafa and ak musluway dang ko yone ko ay le yewen duma la defal bayre simple bayre complet lañ la mëna defal bo xamanteni day and ak musluway ba nga xamanteni su nit ñi du tuddu sa tour il fallait que nga am lo xamanteni ci mo lay mussal waye su nit ñi du tuddu sa tour sa amo lu la ar xana benen jafé jafé lu lay jural waye do ci jëlé satisfaction ci lool
0: deug la kon xana moy nit ko xamni defa luñ koy gëna ciow diko gëna ciow ay mbiram di melni luy gëna yok
1: waaw loolu mo koy andi lego leg sax nga gis ko xamanteni da fay yor bayre lu xew ci koñ rek ñu ne moma ta yalla seedina ne du ci dara lu koy waral nak moy bayre bo xamanteni amul musluway jafé jafé yoy rek lay jural nit
0: deug la señ bi dekk bi bari na ciow ñi don liggey ak nit jek jek affaire dik sa loxo wala nga jek jek détourner ben entreprise xaliss bi wala tayji mbir dal galankor jaar ye ci yow nga bëgg wax ji fay wala ciowal famille bo xamni tayji mirage ma amna ku ci teud ñu bëgg jot ci alal ji nangam nangam ciowli jog na kaw dem na tribunal wala ko xamni leer na ko ni mom dossier mi ngi ci mbirum yoon fo xamanteni leer na ko ni sa suñu yëngalé dossier bi du ko jik mu bëgg wax ji fay ndax waxti bi liñu ci technicien bi won mi ngi may won ni waxtu bi matna
1: waaw fay wax mom yaakar na ñi nga xamni ligéeyal nañ leen ko ñom xam nañ ko bu baax baax képp ko xamanteni da nga nekk ci li nga wax nonu mo xam ci jafé jafé alal jo xamanteni dang ko sékkone ak nit mu sux wa ima nga lek alalu jambour mu le dila top ta amugo logo fayé wa ima yenen jafé jafé yo xamanteni dal fay wax la amna ci secret bo xamné buñ la ko ligéyalé nga jëfëndiko ko nañ la ko waxé parce que lepp kën du ko léral ci rojo waye buñ la ko joxé né la défé ko ni nga def ko non suñu mbir mo di fay ciolé di fay lol mom garantie giñ ciy jox nit ki moy so ñewé dañ lay xanal nangam lañ koy liggéey nangam ji nga ciy joxé so démé ba gis résultat nga fay la ci dess so gis résultat bu fay la ci dess
0: señ bi amna koy dégglu émission bi waxtu bi tembé technicien bi dina ma bal lol mais dafa bind message wa gaay may leen ñu bañu paré émission ngeen wo ko mi ngi tagoto ndax waxtu bi matna sekk sekk sekk sekk sekk hein señ bi waji néna mom new carton dako dal mais dem na fone garab yi ngi koy jox danaka dokoy jural lenen mom question bobu moko ñor neena ndax mën na ñew nga dimbali ko ci fajj bo xamni day takaliko mom
1: wa xam nga problème bobu legui likoy gën di andi moy ñi ci ëpp sunguf lañ koy liggéey diko jox nit ta amna ci xéetu nit ño xamanteni waru ño utiliser sunguf ci yu mel nonu te gis nga alcorane dara melu ni mom yalla subhanahu wa ta'ala du waxantu do xantou mu ko ci aduna mom mo ne sama tere bi bayiwu dara ma faratna fi kitab min shay lepp mi ngi ci bir alquran mi ngi aajo ci nit ki ndax xam nga ko wala xamoko ñun bo ñewé duñ la jox sunguf alquran lañ lay jox safara nga jëfëndiko ko soko jëfëndiko ci katunu yalla inshallah rabbi nga top traitement bi bam jeex legole nak dana gis ño xamne dañ yakam ci commencé ko top commencé jé gis ndariñ tuti bayiko waye warta demé non nit ki la fa wara top traitement bi bam jeex suko topé bam jeex mom la ca dess yaakaarna mom mo koy atel bopam waye duñ tok nan diwli ndax lool mo ci ap solo
0: señ bi dama deug nga ñu doon faral di labiré tay mom limay génné secret radio xamna dig mu ko djéggel ndax wax yo xamni

0: ca niñ leen yamale dañ koy def di bañ a jéggi télé bi bu ñuy yamee fii yam ci télé bi ñee yam jóge nee it yam ci télé bi
1: consigne yi kay respecté nañ ko wax nga lu wér de dëgg la de
0: ca am na borom juróomi sare di jóge Dakar googu sama kër la ñuy dal at mu ne fi la ñu dal waaye ni ñuy defit maa ngi leen ci sant di wax seeni morom ñu jéem ko ndax camion lañ jël dugal ci fasiye ak sareet yi ba ñëw gaare.
1: Dëgg la loolu gis naa ko.
0: biñ liggéeyee ba mu jeex.
1: waaw
0: ñu sarsewaat ci camion bi ñibbiwaat Dakaru fasiy doxewuñu Dakaru ñëw Touba doxewuñu Touba dellu Dakar.
1: loolu gis naa ko.
0: waaw man sama kër lañ dal.
1: leer
0: mat nañ juróom.
1: am na ku ñu wax Cheikh Diop.
0: waaw biñ
1: màggalee
0: ba am ñetti fan. la leen oto bi delloo. bim desee ñetti fan la leen oto bi indi.
1: ah looloo baax.
0: fasi waaw fasi sonnuñu defuñu dara ca liggéey nañ liñ war a liggéey.
1: looloo rafet.
0: waaw jërëgeen jëf.
1: jërëjëf si
0: maa ngi leen sant di leen ngërëm.
1: yàlla
0: nañ ko teewe ay déwéni déwén.
1: amiin yaa rabbi amiin amiin amiin. ma nga wax lii moo baax lii moo am solo lii moo am njëriñ sëriñ bi sama sëriñ dafa am noo ko war nu war a doone sa sëriñ waaye du nekk ci làmmiñ rek jërëjëf si la daañu del siaat mu jël kii 88 628 06 18. allo
2: salaamaaleykum.
1: waaleykum salaam wa rahmatullah.
2: Baba Gueye chauffeur taxi Dakar.
1: international.
2: maa ngi lay sant di la gërëm.
1: ah may maa ngi lay sant di la gërëm.
2: Baye Modou Sylla moo mu génn noonu.
1: waaw
2: nuyul ma ko bu baax.
1: Baye Modou Baye Baba Gueye ngi lay nuyu mi ngi lay sant.
2: maa ngi ko
1: waaw. waaw.
2: sama xarit la.
1: hein
2: ren nag màggal gi dañoo gisante wut benn yoon waaye sama xarit.
1: seetal lii rek.
2: waaw.
1: rafet na.
2: ah man de Baye Aye dama bëggoon a laaj Touba dafa am tabla trèfle wala amul trèfle.
1: dafa am.
2: tabla trèfle. maanaam oto yi temps la ñu war a fayeeku.
1: ci Touba.
2: waa.
1: ah xam naa war na koo am de.
2: ah man de gisuma ko.
1: man mi de gisuma ko.
2: te it passe yu njëkk yi ñu bëgg continuer noonu rek est ce que tamit jamono sensé wu.
1: sensé na kay.
2: ah.
1: sensé na de.
2: ah mais bu ne oto yi dañuy yokk passe man ànduma ji waaye nag nañ xool lu yanu maanaa diggante. garage bu njëkk ba ba kër Bayilat. 100F est ce que loolu passé wuñ ko.
1: ah wax nañ ne yokk nañ ko de.
2: ah man daal loolu moom bëggoon naa nit ñi xalaat ne ma ci tuuti rek.
1: danañ ci xalaat banaa beneen àllarba ñëwaat bu neexee yàlla.
2: waaw baax na jërëjëf.
1: jërëjëf sëñ Baba Gueye.
2: ñu ngi déglu nag.
1: waa xam naa ko.
2: auditeurs yëpp.
1: dëgg la. baarakallaa jërëjëf sëriñ Baba Gueye. merci beaucoup merci yow moom it conducteur la boo xam ne day conduire du dawal li mu wax moo am Baye Modou Sylla moomu xam na ko man mii ma xam ko mu nekk vrai conducteur boo xam ne du foo fuluwut dañ del siat 88 628 06 18. allo.
3: waaw.
1: waaw. ñi ngi fi.
3: ñu ngi jàmm.
1: di la ko ñaanal bu baax.
3: yàlla na jàmm yàlla Papa Ndiaye Touba Oumou Koura.
1: amiin barke Cheikhul Khadim. waaw waaw sëñ Pape.
3: yàlla na jàmm gën a yàgg waay
1: baax. ah waay yaa baax waay amiin ana Saliou Kanyom.
3: ku lay déglu jàmm rek lay am barke sëñ Touba.
1: ah yàlla na nu bokk ñëpp déglu nu rek te jàmm ji da leen bëgg
3: mu. bare.
1: dëgg la Papa Ndiaye.
3: bisimilahi. Baye Saliou Kane mi ngi lay sant mi ngi lay nuyu moom itam.
1: maa ngi koy fay jaare ci yow.
3: waaw autoroute bi ma la waxoon moom autoroute péage bi moom ni ma la ko waxee woon rek il faut ñu yokk si lu toll ni li si nekk.
1: maanaam gën koo yaatal.
3: maanaam gën koo kowel kay maanaam liñ teg si suuf ñu tegaat lu toll noonu si kawam bu ko defee yow ki ngay dajeel du seen lumière du ngeen gisal.
1: lumière yi duñ nitante nga xam ne ku ne dana mën a gis.
3: waaw nga xam ne moom day mel ni mburum lu rek nga xam ne moom yow kenn du la seen si lépp.
1: waaw loolu di dëgg la.
3: ku nekk si kaw bu nekkee yow itam boo dóoree faar kii dóor faar da ngeen di tenté chance rek.
1: dëgg la.
3: dëgg la du ngeen daje waaye nag.
1: kenn du gis daal.
3: ku ne lii ne sa diggante yow doo ko gis daal fee ngeen di daje ba jàll.
1: wax nga dëgg de.
3: daanaka faar rek la ñuy dawee.
1: wax nga dëgg de.
3: faar rek lañu doy baye ñi ngi lay siaré lu baré baré
1: ah délo na la siar bu baax té big nak lool
3: ñepp
1: dañu ko dégg
3: ko xana yaang may dégg rek ma
1: ngi wallahi ñay jaata ñepp dañ ko dégg ah dañ ko dégg amin bak señ touba
3: lu mu yéne ci yoonu señ touba yalla bu ko ci kenn raw rek
1: way amin way amin barakallahu fik en señ papa ñay umul khura yalla yalla nangu sa ñaan ci barke serigne bi de nga momit andi na solution te li moy waxtan wi wallahi lasim daanu ci dil ciat lu dajak mbok mu tedd mom momit 88 628 0618 allo
4: wa ñu ngi ziar ba
1: sa yalla
4: wa ñu ngi ziar ba
1: de nga mbokki la do nuy nonu bay mo du ñom waaw
4: deg bi mo xawa def soti rek
1: mo ne man de mang lay deg de
4: waaw mang lay deg
1: waaw fimne yang may deg
4: waaw mang lay deg
1: kon nak mbok yep dal ñing lay nuyu
4: waaw ñu ngi len di fay ñu ñep rek
1: te di la gërem bu baax jongo
4: waaw di ziar ci bis biñ joge rek
1: waaw mat nako
4: waaw ñu ngi ci ziar bu baax
1: amin bak serigne touba
4: waaw xana di gëna ñaaxaat gaay rek
1: waaw kay
4: man da melni dal sama xol yi yalla mo def lima bëgg wax rek dang ma koy waxal
1: ah ay way
4: mom jangat lima am ci deeru yi la koy jëmmal
1: waaw mat nako de
4: ndax lima ci gis ren doyna war lol am plus man dama ci jankonté yalla ma defal tawfex waye kon waxtu yi duma fekk may wote telephone
1: ay way wal ya subillah setal li rek
4: bima joge fi aljuma di dem ndax man sak magal damay jaar sama keur
1: jaw joge yi doora jall
4: ak sama wa keur doora dem Touba sama ben grand buma don wacce jurbel ba depp bimay genn la ñaar non ñuy def rek def seen convoy
1: ñom deuru yi
4: am ci ko xamantene ni gauss la jël dama ko def appel phare appel
1: du la falé
4: yoon falé wuma bima déme ba xamné face mo ci dess ma xamné auto bu ciopelu mo gën jakarlo ak
1: deug la
4: bima waccé bay jéxal sama rétroviseur bi bim ko doré bima féké ci biir suma dalon kenn waxatu
1: ko da ngay sét lor rek
4: deuxièmement sama aile arrière bi ba légui sen peinture bi mo ngi ci tax ni
1: ngay sel lor rek
4: wa bima wacce di len nan gañu ngeena ñoo dañu man di ba taxaw ko ko dalay yo
1: da ngay xol lor
4: falé wun ma
1: duñ la faal nekuñu kanu ñok sen sago
4: ma xol xamne lima yaqule man na ko muñ
1: ah waaw
4: ma dem balen fa
1: nga balen ak yalla
4: ma balen waye xam nga ni lolu tay bu doon auto bu mak wala ko xamne amut xel mu toll non muñ gu toll nonu kon heure bi duma fekk ma tok fi di wote
1: ma la ko wax de
4: waaye nak daw ba raw ci ngore la bok
1: wax nga deug de
4: wallahi
1: yalla yalla fay la
4: ya yalla ma defal tawfex waye kon sama magal dañ koy yaq
1: ah duñ ko meuna yaq sa yene delu ci yow
4: te yalla xamna ni goos la ñu ma fekk ci la lay wax
1: ah dañu mandi kay ku mandi kay mom la ni ca bobu rek lay waré
4: wa motax nak mo li du lu nuy ñaan du lu war la lo xamné par force da wara am état mo ci wara jog
1: état de magal gi mom de leena bayyi jogu ci
4: magal gi li ci dé ci ay doomi adam lepp te xaj bi ñepp moto la ñoro
1: lool la de
4: wa ñu ngi leen di gëna ñaaxaat bo gëné ma yalla le ko ni xejna sunu baat amut barke waye
1: fi
4: nu koy waxe am sa barke des nako deg
1: baña am barke
4: mo tax nañ ko jallale ndax rek nañ waslu ak rek
1: waaw rek
4: waaw lolu xeyna buñ ko defé yalla man na def
1: mu baña am ci gamo yi wallahi
4: wa am amat na it benen point bo xamne amna yoon wo xamne dembu waxtu wi tembe ñu ngi ma fay maltraité maa ngi dama jóge woon fii am kumar dépanné ji woon ba ñuy ñibbi Dakar xam nga képp ñu defaral ko moo war a jiitu nga topp ci ginnaawam
1: waawoo
4: may yemalé ci ginnawam sama tenu la sol ak lepp waye dal ni ñi man Dakar fi newna luñ ma fi contrôler bama wacc auto bi ñu naan signaler ak bëssel stop bëssel faara lepp xam nga yoyu yu mëna ñak la auto bomb bu dé particulier amna assurance amna visite technique ci ko yor amna permis waccut liñ continuer mënu no ñak di yobalé sama doomi day la fekk ba
1: bay yobbu
4: so ay doomi day lañ akan mu jëm ci Dakar kok duma ko fa wacc dina ko indalé
1: yow te auto bi lu tol doon ci nombre de place mi ci sa carte grise
4: mo ngi ci
1: yon kay da la obligé sax nandalo say bok
4: ay dang koy yobbu lolu lepp ñak fay da la te man mom dama joxe sama xaliss day leer nañ
1: xaliss lu ñu ci tali bi dal yaq na ci lu bari deugal ci rek
4: waaw yoy yetem nan ci de len ñu ci ñaanal yeen ñi nga xamne man ngeena ñaan ñu degg len
1: inshallah bu soobe yalla
4: xam nga lele dañuy man magal bi may ñibbu ci man do nga ande suñu dekk ba fi te lolu man na ñak ba may deme kenn la yobale
1: da ngay sel
4: ñaan fi waye ñimi wolé na jël
1: ah war nga leena jël nak
4: wa ndax ay transport irrégulier
1: eh non mais
4: yoy yef ay dañ ñi ci sonal
1: ah lol de mom
4: wa ñu ngi
1: am nga droit jël leen de
4: bo xamna lu mel nonu fa ma dalé won jégg yoon bu ma dut jog la tay dina xawa ray ni bu ëllëgé nak bu ma fa dalanté mané fi la ma dalé won
1: waaw
4: wa ndax duma fa jog té lim ñu fay dal bari na
1: inshallah bu soobé
4: mom Tamba wala Siguen Sor sax ku fa sama nit ku fa am jafé jafé mo woy ma dem
1: waaw
4: wa lolo nu fi fa
1: dëgg la jongo
4: wa ñu ngi tuub bu baaxa baax
1: yalla yalla fay la
4: wa di siaré nak señ bi ngar ak ñom ñepp dal ñi
1: baay lu ngar
4: wa tay jaay gëna wajaat ñen defan ci magal gré ñu def ko ci gamu
1: rek wallahi
4: wa nak bo xolé yoonu baaw yi sax mo tane ndax ña man nañ né ñaari ki la way di ben yoon wu ñi tajé la
1: dëgg la dëgg la
4: wa ñu ci ñu tuub bu baax di
1: gatt jere jeuf jong ma sha Allah
4: rek da war di gatt
1: no waxe nga xam xam de barke señ Touba 88 628 0618 de nga señ Alla Diongo limu wax amna solo xam nga bo gisé légui auto buñ seen mu yeb lopp ñaari nit ñu arrêté la né da nga def transport irrégulier nu jël ku tedd ki 88 628 0618 allô allô
5: assalam alaykum
1: wa alaykum salam
5: allô
1: waaw allô
5: waaw señe
1: mbacké
5: jaay
1: ko bax ko ko cheikh
5: ah cheikh mboy touba
1: xamina la kay mboy
5: ah ma ngi insister rek jaay jamm la da xawa jéfé quoi
1: lu bax du yomb way ñoddi bu deggul dik
5: ñi tafet lu waxtanu bu baaxa baaxa
1: jere jeuf mboy
5: te di len ñaanal
1: amin
5: di wax ne yow mom bu len ñepp doon deglu rek dara do am
1: alhamdullilah
5: ñi ni do ke ci magal ja li am nak mom ñu tebo ci nan ko moye ndeku
1: waaw dañ ko moye
5: bari na lool ba yalla ko fi yalla yamale
1: waaw yalla ko fi yalla yamale way
5: ark cheikh bi jeng bala faali
1: waaw amin way
5: ya am lepp dal yalla nako fi yalla yamale te manam li ñew seed guuy nak
1: amin bark seigne touba
5: waaw dafa am sama jarbaat nak bu waccu liggey bisni suba manam ya moy sama deuxième tofa
1: ya
5: ma ngi tak ci ngeen ñaanalal mako cheikh ga jegal tuddu waaw dafa wak seigne samba diop sam la dafa waccu liggey nak ci bisni suba
1: hein
5: waaw
1: cheikh ga jega
5: ang koy siaré ñep
1: ñi diko ñaanal
5: ang siaré seigne Alla Diongo momu genn bay ni ngir ñom seigne sambu ñom
1: wallahi deug
5: la ci mani serigne touba yi ci dakaro yi ci touba yep nang leen di siaré
1: wallahi mbooj
5: nang lay ñaanal bu baaxa baaxa
1: baax amin yalla nañ ko bokk
5: yalla na la yalla mba yalla
1: amin way amin way
5: yalla na leen teli bi cheikhlu
1: amin ya rabbi
5: yalla na carta gris yi bari auto yi bes carta gris yi bari
1: amin ya rabbi
5: barki seewul khadim
1: akasa amin
5: daana nuyu ñepp ñi ngi nuyu walu ga yépp bay mo jëri ci la ñom ak wa Touba yek wa Dakar yépp ñi ngi leen di nuyu
1: wallahi ñi ngi lay fay te ñepp ngi lay tewlu barakallahu fik amna solo kon serigne cheikh gadjaga allahumma ighfir lahu warhamhu mbokam sunu mbok momi di serigne cheikh mboj delu ci borom bi oustad ci dañ ñukoy wax ni la ko borom bi digge ji la ñew ji la delu kon yalla yalla defal ko dool yiw ci barke serigne Samba Diop Sam nu jël ki 88 628 06 18 allo
6: salam aleikum
1: bay bo di jiri ci le mouride sadikh
6: wa wa diop ndjay mag lay ni
1: mag lay fay di fay soxna jaaraxule bu bax
6: ñane fo nu guddam yet
1: amin barke serigne
6: di jare serigne muntaha mbake diko ñane mu yak
1: ci mat nako de mat nako de
6: jare serigne bobu genn legi
1: wa wa Seigne Cheikh Mbot.
6: Na da da len jaxal ndax man bu neul mu tago kéro ne ne ma ñom suba boba légui déggulen ma.
1: Hein?
6: Mané kéro mo né déparé né di waxanté ak Mam Cheikh bi ma nan ko ma ngi di déggu Touba boba légui déggu ma né da na ko wara jaxal ak di xew ci yoon yi.
1: Deug la deug la.
6: Waaw dama dik bay ak rek Touba rek ñu tagé ma sama bokkum talibé mom xamné mi dal ku baax ab talibé ku yiwé xalé jien bu ñu wax magat cham.
1: Magat Cham
6: waaw magat Cham bo may duggu Touba la may tagé na may ci mom ci yoon la def
1: ci Louga la deko non
6: ñom ñu ci débereb yu wagnuko
1: leer
6: xamatuuma dara ci may delu
1: ci do ci xam dara wallahi
6: li mo télé ma ag ci Mam Cheikh mom na fa sona yeen sa ag ci
1: wallahi xam nga da jox fekk nga nu fa
6: wallahi li am ci yoonu reen wi may wang ba son way ndi sa fa fi kenn mënu ci ñom dara
1: ah tagaleen ba tawtiw ñu di yombu
6: doy na war lol ñom dal ni defen dal sutul lon lugu wi dal di ci def mom doyna war de
1: ah gis nga ko de
6: ah yow de do xanga li nga xam li nga man do xanga ko ñom de ñoo degeeli rek
1: waaw
6: gomul dara seen bop rek ñi dal doyna war
1: wallahi deug la
6: ah ñu ngi li ngeen di jaar
1: ñu leen delo xiar
6: ya ñaan nak fa lu gudd ak wer yow
1: amin silla amin
6: ko ñaanal bokki talibé yépp godi jé ma ndaw
1: ñepp ngi lay dégg amin
6: di jare bay sambolo kan modou binta
1: hmm
6: bay yaan ma sal ngam sar
1: amin
6: bay bashirou gey kan mam cheikh bay
1: waaw
6: bay moustapha mbaw santiba
1: santiba
6: bay amdou sall kat seigne fallu
1: deug la
6: bay mbacké cissé kan mo ndaw
1: hmm
6: bay modou mbeng kat dem ba fall
1: waaw
6: wa kat ale yu godi jé ma ndaw
1: godi jigen ma ndaw
6: bay balle jang touba
1: deug la amin
6: mer sek maris
1: hmm
6: sona fama fal djemul
1: djemul
6: soye badian dakar
1: hmm
6: bayiwun ken suñu ko sen guuy ci jenn baye xel bu baakha baax suñu ko sen guuy dim alal ba passé di yef yoon yi dafa xawa nakari duggu jemna jema duggu mënu ma
1: deug la
6: sin waaw waye ma ngi len baye xel de du sobe yalla
1: hmm
6: yalla gën def
1: xam nañ ko bu baax jerejeufa titi jerejeuf bay mouride jeri ci la mouride sadikh tour wi yalna yag ñuy ni soxna jaara bu baax ak sa njabot yep soxna magat cham momu yalla defal ko dool bu yiw ci barke serigne touba lu yalla man la tem yem fi ci barke cheikhul khadim deug la adina ni rek nu jël ku tedd ko ak itam 88 628 06 18 allo bismillah
7: ah bay ngay
1: bay balla
7: mang lay xiar la ñaanal jam
1: mang lay dolé xiar la ñaanal jam
7: xiar bay mour jiri sé mom genn lég mang ko xiar lu bare bare ak bayat ma sar genn sar
1: wallahi de nga ko wa wa
7: ak bay mour benker dem fal bayam li sall keur seigne fallu
1: waaw
7: bay moustapha mbow ma ngi len xiar lu bari ak
1: job siras
7: merci ak maris
1: deug la
7: bayen fa fal touba
1: djemul
7: ala jong mom ngi ma ngi xiar lu bari
1: waaw deug la
7: bolem ku auditeur rek ma lay xiar la ñaanal jam
1: wallahi xam nañ ko
7: dila ñaanal fa guddu wanda weer nak yow
1: amin bay
7: bu salam cheikh lo ma ngi xiar lu bari bay
1: neena jerejeuf
7: serigne cheikh mbakem cheikh lu mbake yalla na fi yagati weer ko yalla fek di weer jerejeufati
1: serigne cheikh mbakem serigne ali mbake yalla na fi yagati weer nako ñepp wax way di waxe ko pass waxe ko positif def na lu jaar ñaanal de barke serigne touba amna ku bax ko nak neena ma jëf mom nit ki lamiy jëf rek lol mo dig ñaanalam waye lol dañuy bañ ci topnu top ko nan ñaan rek mu yag fi lol tewer nu itam nu yag fi lol tewer ci barke serigne touba ndax yoon wi dundiw ko du ko dundal barke cheikhul khadim jege gi taxul nak ma diko wax lu wër la ndax lepp lo xamne day tolu jëm ci liggey ñak dundé ci alal lolalew dom ken mënu ko ci wallahi ma la ko wax xam nga biñ magalé ba tek ben fan ñaar defena gaaw ku dem tindo di kéro xam na né day du ndew ñaxam té mi ngi dundal yoon wi té dundé wu ko té lolu woor na ma ci lay sax kon nak yalla yag sama yaram naqari won nak ba ci bare bare téewuma ci ngir xawane li ba waye yaram non la li sa day ki isa mu ki rek waaw di nuyu ba san jonn nak bu bax ci ndindi ak wa nit yep jere jeuf baye boy baye balla yalla nang fi yagati wer yalla nang fi yagati wer yalla nang fi yagati wer baye fall numero 4 set setal ci juma ja xamna ba fi meune mbubit ma dess na xamna ne ginaaw magal ki baye mortala gay marché mbuso bi momit ñu koy nuyu ndax ñi itam dañuy kenn ci daara ji tol bi ak legey bi anu jël ku bax kay di dik 88 628 0618 bismillah
8: baye bi
1: mbacke
8: baye samba dugat
1: baye samba ñang
8: waaw legi baye bala amu ñu wax baye bala nawel ko mbokk ci makke ci mara wi
1: han
8: wa waxulo
1: ah waxuma ko de
8: nawel ko mbokk bo bo jaxal mo
1: ah lo de denoar la yalna jog ak jamm te dafa melni jog nak jamm sax jere jeuf kon baye samba de nga yonent bobu mu yonent baye balla jeng nga xamne mam ye ko fi baxone da dan safari nit nak mu wer ci sasa siburu di lox di kat kati mu no dar saw gamu ne salam aleikum nga bekki bu ne beret ne ko ñang mu ne la jeng wala nga ne ko jaay mu ne la jop wala nga ne ko mbacke mu ne ndaw ne beret tok da dan safara fa sasa motax lol nañ ko jaatal ya xana moy gamme wala gamu ne ko ba usman lo di waxe da ngay xol rek xam nga fi ko baye bala di ge xol ba day sedd day bet yoyu nan ko dole yaatal jere jeuf baye samba kon 88 628 0618 yene ngi deglu sen emission la 8s 3 mort sur 5 moytul baye modou mam cheikh lo mi ngi lay nuyu ñu lay sante way sun badian fama fal touba jemul momit ñu koy nuy way ñu koy sante badian awat cham touba janat firdausi momit ñu koy nuy te ñong koy sante ak mbollem bokk yi ne ci rew mi biti rew ak sunu badian aminata lo ci cornice ba nga xane momi radio bi fi ñu tok ni mom lañu ko dipé kon wax deug yalla kérok mo wax ju daw yaram lol ñu koy nuy te diko siaré bu baax ak mbollem rek wa Touba kon 88 628 0618 allo
8: mbollem rek wa Touba
1: allo
8: 88 628 0618
1: bismillah allo waaw allo
8: Allo,
1: non lay deg de.
8: Allo.
1: Waaw allo mané ñong lay deg de. Ñong yi deg joyi xélé bobu yit ñong koy deg. Mbacké.
8: Bay bay na nga def ñay.
1: Ñong yi sante Yalla sante la.
8: Ñay la asan jamm ni ni ci fall.
1: Parce que bay asan mang la doon nuyu légui.
8: Lay jaar bu baax baax bay may.
1: Ci ra jëf jonn.
8: Mba dara metuna.
1: Dédé no ngi gërem Yalla.
8: Ndaka yalla ni sutante won
1: waaw legi alhamdullilah rabbil alamin
8: yalla jëm kanam
1: waay amin nu bokk barke señ bamba
8: ñi ngi ziaré bay balla momu genn
1: legi waaw mat nako de jeng waaw
8: ak auditeur yépp di len ñaanal
1: ya lay barakallahu akhbaakh baye san jonne baye balla begna baye ndongolo begna ak mbolé wandi ni yépp begnañ baye mustapha diouf ci kéré ak bokki kéré yépp ñu ngi leen di nuyu leen siara njaay touba ci ndindi waye njaay touba ci gël tapé waye njaay touba ci koloban Seigne Assane def nga lu bax yalla na la yalla fay lay job senit ñu koy nuyu ci mbacke toubay 88 628 0618. Allo ñoddi mom lu bax du yomb ñoddi bu deggul dik li ko bax ke daj mburu mu ko dajon ci pour xam te bam joge di dem tagon na njabot gi de dadi jox ndigal rakaja wala rakaya jox ndigal len ci way jur ya ne len tok lek may liggey suma ñe ñep añ 88 628 0618. Allo ah ñoddi bu duggul rek lu bax du yomb defana mi ngi xono di ñew 88 628 0618. Allo salam aleikum. Aleikum salam. Bismillah.
9: Salam aleikum.
1: Wa aleikum salam wa rahmatullah.
9: Njay sang njay njay
1: Seigne Malick Diouf.
9: Njay sang ñu ngi ziaré ba
1: way ñu ngi lay délo ziar naka ligne 3
9: sa ba ñu ngi lay ziaré baaxa baax
1: ma lay délo ziar bu baaxa baax
9: di déggulu nak bu baaxa baaxa baax
1: yeggulu nañ la tanu ñu di la
9: jib da ñofa nga fi
1: deug la alhamdullilah
9: alhamdullilah
1: barikallah ana seigne lamine
9: ba lamine mi ngi fi
1: ñi koy ñaanal jamm ñaanal lako
9: amin amin ma ngi jéggulu nak bu baax rendé lolu la dal nonu motax len mom man mi moma téewul motax ñewuma fa
1: waaji man mi moma dalon bay bal mi lolu ko
9: dalon dama xey ancien ligue ba jouru maga la doga wacc sama yaram yépp nak ma xey mu bayyi
1: la deug la de
9: wallahi lancien bay modou sax kéro bu jogé sa radio mako yobbu ba konu ci dara
1: sétal li rek lé
9: wa man na le ma ngi ziaré ñepp di len ko jéggulu nak bu baax
1: ñepp ngi lay dégg
9: di ñaan sa borom guddal taw fan lu wëral tay cër
1: amin bark serigne bi
9: gëna léral xel mi
1: amin bark serigne bi
9: te képp ku déggu kaddu gi yalla ko suñu borom def mu am barké
1: amin bark serigne bi
9: ci barké té dina am barké xalima mustafa
1: sallallahu alayhi wasallam amin
9: sant nan la gërem nañ la
1: ah nuyit bék nañ ci yeen lool
9: ma ngi ziaré bay modou mom gën légui bay modou ci la
1: wa bay modou ci la wa wa
9: baatan joon mom suma jumulé bu den dindi la sama xaritu ñu jaay la
1: wa
9: ya kana sama ne ya tudé nako dom
1: ndindi la dëkk ndindi la
9: Assane John tam dëkk ci ara Cheikhou Mbarou Cheikh Sarr
1: ndindi gogou la dëkk dé
9: wa ma ngi ko ziaré baaxa baax ne ko Malick Diouf jabar biram sen
1: Malick Diouf jabar biram sen mi ngi lay dégg ni sax
9: wa ñu ngi ziaré baaxa baay ñu di la ñaan sa lu gudd ak wër rek
1: yalla nañ ko bokk amin
9: yalla bu la dara dal way
1: way amin amin Diouf barakallah waji mom kay tubarakallah
9: nimu deme ni
1: nimu deme la rek wallahi al asim
9: ben bakkan sax epuna
1: deug la
9: kon ñing koy metti bi jale ñi xamanteni ñoo ñoo ci par suñu borom xalen aljana
1: amin
9: ñi ci jani suñu borom belo te wéral seen def dele wal seen obligé
1: amin ya rabbi
9: sa borom dafal len ay xewal
1: amin ya rabbi
9: dafa ñu ko ñepp di barke seen dina muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
9: magal gi dafa deug yalla neena waye dañ ñimay gëna jox comme li baay ci wax xamna tak deri ci ko celebrity de mato special
1: waaw
9: do mo man da magal na ba magal jall ken neewuma permis
1: man mi de ken lajuma sama permis
9: lolu mo man na mo na ko
1: man mi de ken seenuma may ñu na ki dekkou fi xara ma laaj ko
9: daan nak dañu tuuf
1: waaw
9: waye li da man mën na ko séré te muy deug ci man
1: akasa
9: waaw dawal na ba magal jall sama permis ab tenité yu ko police téyé wu ko
1: akasa
9: da ci ma ayow ni police téyé wu
1: alhamdullilah
9: sant rek
1: nani sant rek jere jeuf diouf deug nañ yalla
9: naala siara bu baax ndax jeegul ñu tam ñep
1: wallahi ñep jeegal nañ la
9: wala ngay liggéey sa rajo bari ma lay jeegulu
1: wallahi ñep amin ga ñep beug nañ ci yow wallahi amin
9: bam agale ay naala ba naala ak yenen
1: amin bark seigne touba
9: wallahi nasim ku koy deugé ko content ci mom lañ
1: ko deug la
9: gar ko lol nak
1: deug la
9: man sa bu mako gisé rek damay am mbékté
1: wallahi mom kay to kenn la rek billahi
9: man dama ka bëgg sama xol bi te yalla rek
1: barki señ bamba da neex bëgg di man dé bëgg na ko lol
9: jerejeuf ñay content na
1: ba jerejeuf diouf
9: jerejeuf
1: yalla na la yalla fay Baye Lamine de da nako ñaanal rek la ñaanal Baye Njaga Njay yalla na bari wota yalla na la ko wal yewit
10: lolu ginnaw yalla rek buñu jalle rek
1: ha
10: suma xawol lu mom ndak ñom la
1: deug la lolu day
10: lepp ci man ndax mo lepp lekkon moko def ci man
1: mat na ci sédé dé
10: sant ba digëru
1: jere jeuf juuf
10: bana jere jeuf jere jeuf
1: barakallahu fika aha mangok koku señ mali juuf lim wax lu wër la kon bay lamine yalla yalla gëna guddal saw fan yok watay mu bari lol te nga walako nak sama wajjo yu mu bari watal lol ndax xaram yene da wara douf gannaaw ki ñi laaj du jeexal mi borom bi tabaaraku ta'ala nan ko ñaan rek mu maynu nun ñepp ci barke cheikhul khadim jere jeuf seigne
11: ma alaykum
1: wa alaykum salaam bay samba
11: ah bay ma ngi lay ziar
1: ah bit lol de lol la ziar
11: ma ngi lay ñaan jamm diko sakku ci yow
1: amin cham amin
11: di fi seigne aliou
1: waaw min
11: cheikh am fiyal yalla ko yalla defal jam
1: amin ya rabbi ngi lay tewlu ni
11: yalla yalla yop maqamay yop
1: amin amin barke serigne bi
11: yalla yalla defal ko yottal barke bi na wallahi
1: sallallahu alaihi wasallam
11: ma ngi ziaré sen yalla jongu bu baax
1: waaw baax momit
11: di ziaré mbolé mu fi jaar
1: deug la cham
11: day fatlé ko bu baax sey gërem té sent yalla
1: alhamdullilah
11: te di ñaanal yalla yalla bayila sam xel
1: amin amin
11: yalla defal la jamm aduna
1: amin
11: defal la jamm ala akhirati yalla
1: amin amin cham
11: ni ni ni baye xel te xamne lepp lo wax jariñ la
1: alhamdullilah
11: lo bëgg wax jariñ la
1: alhamdullilah
11: ndax lu baax mom mën ta gën baax
1: wa lool la dem mom
11: te mo jël gën mukk
1: wa fassunu ko heene de bu neex yalla
11: ci ngay tey ci ngay gon
1: barke borom to wax
11: ya nga doli ñepp
1: alhamdullilah
11: ko bëgg dolé ko dal ci lu baax ko né war la bayima xel
1: alhamdullilah
11: ndax ni le sama borom tané ke bol no yow yéné won na ñepp ñu melni yow bari da
1: alhamdullilah
11: way xéne yoll ñu yalla joxu gul
1: deug la
11: way yalla mën na doli bay am ku melni yowat
1: alhamdullilah
11: way bu ñu bëgg bu ñu su bari rek mu gëna baax
1: alhamdullilah
11: la nga waxon légui na la lay doli seen cheikh mom dundewut yoon wi
1: ah dundewu ko de
11: da ko dundal
1: barke seigne touba
11: non mo ko dundale nak yalla nako sama borom fay
1: amin barke seigne bi
11: di doy mamam jak barke mamam ja
1: amin amin
11: te bu nu koy fay bu koy fay ñepp yalla ni ci yalla boole
1: amin barke seigne touba
11: ndax mo amune lepp
1: deug la
11: yene na lepp
1: waaw
11: def na lepp
1: deug la
11: kon yalla yalla mo ci yene
1: amin barke seigne bi
11: na sama borom fal tawfiq ak feesir
1: amin barke serigne bi
11: akina yalla fi geej
1: amin barke serigne bi
11: yalla man na ko watul
1: wallahi
11: yalla sama borom defal limal
1: amin sil
11: japp na jappale bepp jam
1: amin cham amin deug la
11: kep ko tal auto da yalla nga mucc ci ayam
1: amin
11: burma ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke cheikhuna muhammadu khadim
1: akasa
11: barke kul wali
1: walla akasa
11: wala yalla dogal
1: deug la
11: ah yalla nak bu xasse dogal mom mo do mom do tax mo do te mo am
1: waaw bu ne xasseene kun
11: waaw
1: day nek rek
11: waye nak moy do dañ ko fe fek
1: moy to dañ ko fe fek
11: ak yor ci njangale mi won wax
1: hmm
11: di ca do ba la ca fek ñu xam li de mbettel la
1: hmm
11: wala dogof yalla la
1: deug la
11: waye jifi ma tay mom
1: hmm
11: du dur len lu bax
1: ku fa ñew xamne ma tay waral li
11: ndax la
1: hmm aka ba xala bu fi eme sax ne xbarke cheikhul khadim jere jeuf baye samba cham talibé cheikh diwan way talibé cheikh modou krasil waxna wax ji ñu koy nuyu nuyu wa diwan gep ak law ñandé nuyu wa marché ngelaw yépp barke serigne bi ci groupe bi la bok yalla nako yalla fay mit baril wote lool yaxantu yalla nako yalla barkel ba lepp lu mu ci mebet yalla defal ko namu ko bëgge ci barke cheikhul qadim ni la nit ñi mom buñ la birelu rek yallu la waye def lu ñepp selang lu yombut bo nekké ci lu bax nak lu bax di wër bokk yi di wax lu bax di wër bokk yi ba bokk yi dajé ah mu ne feeng nak moy sun magal yi muy señ Touba mek jabotam gi ak setam yi bax lool ñu di ñu yoon ñi dem ñu and ak ñom di liggéeyal yalla té luñu liggéey ñu sédé ko loolu lu soop sun borom la mu def ko yalla yalla fay len tem yag lol bay samba amul morom yalla na la yalla fay cheikh mbalane fall ñu ko siaré bu baax wax deug yalla gëd ni ko deg way xamna yité yi la serigne malik diouf mi bi polaay ak tindo di nakéré démé lool tok na serigne bi séré peusé bam am ci digënté Touba ak tindo di gnanoun sañuno san sañuno séré way bu séré nu tok bu nu nexé nak daan né akasa bu nu nexé kon bu do nak leug né boyal nañu mu japp né du bay mukk njaat gem né japp né té du bay mukk mu dem tay ba alhamdoulillah rabbil alamin motax ci nak magal gi bima gisé moto yi di course di yap di dem way wé fofu di ki mané li ah sama yaram nexul rek tay waye li xamou fuñ koy saboté diko yaqé waye yon wo budé no yidundu tétal ko koko fa def daan la wili pandem ba ñepp déggugo magam jëmudu liggéey ay goné diko yaq jaadout té ko taxaw ñepp taxaw mune tindo di gi lumay mbalit sumu kami yot leen ko joj wax ñuko gëna pestefu amut té lu wër la ci mom kon nan ko ñaanal té jappalé ko lolu dëgg dëgg den gis nga samedi kérok ñe fa nekkon gannaaw mom mi ngi liggéeyal mamam rek té siboru wu ci kenn tambuli rek diko def na picci ma doon def rek bu xéé wëti rek lu ngank indi di ca tek kérok ba mi wax solos juma ja wax ko kérok dama réba son ko aj laajé nu ko liggéey mu na ha def ni picci def rek xé wëtt rek luma dajal ngank indi tek ci rek ba mu mat mel ni man da yalla neena sunu yépp mel ci barke cheikhul khadim ku mel nonu am ko baxna waye mu am la itam bax te lima gëna neex ci mom nak yene ngi ni yena ma sédé ku ko ci jox loxo mune la ana diw barke borom Touba joji jikko ju gëna rafet joju man dama ko xamut dana la fatal ñet do la permettre foy waxe ludul ak baax diw ma nga fa te bu wax day rété day muñ te lolo baax kon yalla guddu fan lol yalla yéne yépp ag te nando ko ak mom kon bokki 88 ngeen di def 628 0618 yeen ngi deglu seen émission la vitesse 3 morts sur 5 ni lay amé ci seen reçu DTL alra bobu jot bu juroom ñaari waxtu joté rek japp juroom ñenti waxtu dembe ak dëkk bi lañ ci waxtane ngir bëgg rek yalla mussel nu ci accident yi ndax sina dafa metti dé alé la bo xamné amu retour kon nak lepp lu koy téggé bu ron daw di ni wut ci de xana day daw ba jonne fadu no rek way bu ne ding di ngay tax nu raw ko de du nu jot de te lol nak lu war ñepp la lol lu mata baye xel la baba geet waxna wax ju am solo ndax neena tarifu auto ci biir Touba gisuko mané bayuma ci xel de waye man di wax deug yalla xamna man mi gisuko lol yi nak ñi yoro walu dembi ak dikki bi ñoo matul seen liggey ndax bu ñeuk de baye modou sid la xamnako baye samba cham ñom ñi xamnañ ko auto bo ma sa gis nga dugg ci biir tarif ba da nañ def ben carte bo xamne bi dañ ko daan plastifier sax wax digeunte bu nek morom yalla mi fay boba taxul Touba reey waye boba bo joge ndiaré ba biir Touba xam nga li ngay fay ma yaakaaré biir Touba itam war nañ ko def ci gannaaw commune la waye nu jël ko tedd ki 88 628 06 18 allô wa bismil ma alaykoum salam allo mang lay deg de wa alaykoum salam allo waaw mang lay deg de
12: ba ay njay
1: mbacke bari ibrahim fall wa xamina la kay yi seigne borom fall
12: jay jay o kay du bi da ko soufé de
1: ha mané fall nga def yaag may deug
12: wa ma lay deug wa ma lay deug
1: wa wa fall nok lay xiar nak wa plaayé
12: nok lay delo wa ziyam wa
1: ak sa delo na la xiar fall
12: ñepp ñi gëf kay
1: wa wa barakallahu fall jerejeuf wa njaayto alla jong ngi lay deg nak njaayto ba ñom ñepp ngi lay deg
12: dila ñaanal bir gi yaram rek
1: amin amin ñu bokk ko wallahi
12: waaw
1: hmm
12: ba nak dama door wax ni da am ko ministre bu ñu wax señ mbacke njaay da non
1: waaw
12: señ mbacke njaay da non baram bu magal ñewati wala gamu ñew
1: waaw
12: genn militaire yi manam kilomètre bu ne
1: waaw
12: kilomètre ber kilomètre bu ne ñu tek fa am militaire neena lool daal war nañ ko mëna def ene gouvernement war na mëna def lool
1: ah bu démé ba solution bi lool buñ ko défé jammu am de jar nako
12: waaw
1: waaw
12: mom daal lool daal la dal ci wax
1: xalaat la dé
12: war nañ fa mëna tek militaire
1: waaw deug deug
12: ba Dakar
1: waaw waaw
12: ñu militaire man nañ ko te militaire ci wax deug yalla gina def ñu dara te seigne touba wax deug yalla kenn mo ñu ko fay ñu war nañ ko ñu ko leel
1: te kat ku leen ne dem leen liggeel seigne touba ñu gëreem la nak dañ cey begg de
12: amna nak wax di mo soufi manam do begg gi mo
1: te ah la lool de nong koy tubbu baaxa baaxa baaxa baax
12: yalla def jamm ci
1: li amin amin amin
12: nit nañ ni def la seigne fallu wax rek
1: waaw
12: dank dal dank rek
1: bu ñuy dox dank sax duñ dal fen
12: di dox dank di dal dank di
1: dox ah waaw
12: yalla xam nga ni ñaar fukki nit ak joom fuñu faatu wax ci deug yalla
1: bari na ak témèr yu nekk hôpital
12: waaw waaw ak ñi ni hôpital lolu yéena
1: xam nga lolu bari na
12: ñaar fukki nit ak joom faatu ci lo xamni benn semaine lolu wax deug yalla lolu kenn musu ko gi am ci bu dal yéena am dal yel na fi yeb dal mom dal yef dem ba wax deul ban dama fuma tollu
1: amin amin barke serign bi
12: serign pallu di wax na ko defati ci ñu ko sa permi wax nga ni bobo wax deug yalla ci day sax bari won
1: bo bo de auto yu neewa amone auto yu neewa amone de
12: buñ sonaté nañ nopp lu rek nañ nopp wax aduna kenn mënu ko daw kenn mënu ko
1: deug la kenn mënu ko jéxal de té kat sun mbokk tak del yi di soldat yi ku leen ay ci liggéey Serigne Touba ñu la wo ak kassa ak ñu cey bék té soldat bu taw fas kanamam solo casquetam gaddu fétal jëmé ko suuf bo waté né bal bi du tiré sax dang ko jox ciir té da daan am nak boba san may dañuy taxaw wala même bu dé ay soldat lañ sax am da tan rek jël ci loxoy di ko mip ci tali bi dan ko def ni ken ñi mo rombulé lop 60 heures di len ko rombé ken musuko na ñëwé waye lool dañu dem légui ba bayiko amna ay checkpoint bo jaaré ci Ila Touba bi ba sori waye bu amé checkpoint ba ñëpp garé buñ démé ba départ ba lañuy taxawat digënté bobu rek bayon auto ñi ram sax day ëpp mënu fiis fuuf ni défé ay checkpoint garé ñëpp taxaw kon li nga wax Seigne Ibrahim Fall solution la jërut checkpoint yi na leen tek ci tali bi rek waaw digënté bu neew bu nekk rek kenn taxaw yor fétalam su té bari na ni fétal lool nak yalla buñ ko jëriño nak ñu yëkëti loxoy di ko mëpp rek ci tali bi motar yi taxawé côté yele ko def excès de vitesse ñu la nous la lay copar ya nga dawon bëkk dembak fi nga excès ci ñom ñepp ak manam sa war bo laaj xaaliss mo moytu lol mom lu werr la té magal gi rek la no am lu noppal solo ci mag amut lu ko podaye ci nu nit amut ci lañuy jaar di am tuyaaba ak tuyob kon lu mel nono ku ko xam war ko fonk bu baax te xamé ci ngay defaru tay waye ci ngay defaru ëlëk bu ko défé ñu jéma def ay tarif ci biir Touba té lu yalla la fi né bu fekkone ñoo def ay tarif ndax Touba commune la man nañu def ay taxi yo xamné day nek biir Touba nek ci commune du nek ay taxi yo xamné taxi Touba la peintre bu le neex man nañ ko ko def man nañu wutit ay licence yo xamné ci buñ ko jëlé ci Djourbel ci gouvernance ba ñi dawal auto yi am transport en commun auto yi am assurance Touba war heure bi warona fek mom taxi yo xamné day melni taxi nek Madinatu Al Munawwara ak Makka nala ko wax ak di sol xaftan yo rafet waaw lu yalla la lu jaadu la dakkar bama demna ci hélico bi ci kër go sun mbokki baye faadi liggéel sëriñ bi ngir ñey way dal yi bu déga ba nopi ah da nga fa gis ko xamna leen ah way ñu de war ñu ñoon di taxi yu melni nak ye ci Madinatu Al Munawwara wala ye ci Makka wala ye ci Abu Dhabi wala té lu yalla la sëriñ bi amna lopp lolu dafa no yalla lu kawer lol talibim yi mom do nga ko xam kurun mom amoko talibim yi mom do nga ko am nit mom do nga lañu am kenn dara bur suñu bëtt fi kanamam kon nak nan sant yalla ci lolu té ñaan yalla jëme ko kanam yi fi xew nak yalla ko fi yalla yamale ci barki borom Touba gamu gi yalla na seddu guyu wala gamu yi yalla na seddu guyu yalla bu xadam mbollem fukki reso yi ak ñent te dekk bu ne da na am ku fa gamo ji am ku fa joge gamo si yalla bu xadam lu yalla man la fi ne borom bi man nako buñ deme ba bisabte bi delsi da na fekk gamu gi rombu bu toge ne alhamdulillahi rabbil alamin te lu yalla man la yalla ko yalla def bu ko defé li ci wartefu sefor ci rek di sayr seen mbir la nga xamne dañ munu ñoo ñak kontu auto ci ludul xam xam ñu kontu auto yi ci xam xam ñi nga xamne munu ñoo wacc sefor yi talibi xeyna dañoo yittiwo la sefor yi bawo ci ñom di jëm ci ñom ndax kenn mëna tuko neub fimne kenn mënatu ko kon wax deug yalla ñu gëna rafetal defini wi ndax da nga gis auto bu daw di ñew auto bawul kayitu su keur daw ba ak ci taxaw nga deg nit na eh hay mo le nga gis ñu bako de limu gëna nakari dama am gacc sax nañ ko doon waxe dir nga gis rek mu départ lutax lolu om de tane dañ koy jox ciir om de tari diñu wagar jëm ci mom sa buñu waxa tak der rek ñeppay reut legi nak bu déwé bako xam ñu né eh deug yalla loolu mom ñoko wara gëna bañal seen bop mané ba fi ma tok sama digënté ak tak der gi may dajal ku dut yalla xëjo ci ba bayé nañ la mané waaw no def mané dé lool sama liggéey la duma la may sax kanam nga di ci dugg te lol da wara am xam nga ni Malick Diouf wax lu rafet la ci ñom te daana am defin yu daan def ci magali de le sanjay Touba di len kassal permi fa permi mana so dañ la ko ñu mëna wa nañu wote diko wax lele sama di len bongos di wax lool kon nak ba deme ba magal ñew ba jeex ba fi mu tok ken teewul permem te du mom do nga nekkon Touba te man mi dem na Touba waye ken teewul sama permi waxuma te waye ken arrêtu mo sax dima ko laaj ndax yorna ko wala yoruma ko kon doole nañ taxaway bi bu baakha baakha baakha baax liñ leen doon wax ñi ëpp ci ñoom dégg nañu ko waye li baye modou ci la wax ci sare man ma borom sare yo xane sama buntu kër suba gu ne dañuy nekk fofu di waxtaan ay ñëwën ñoom cheikh diop ñoom alors dañuy luyé auto daw kay yeb ci sare yi dem Touba ba magal gi xay fane dañoo luyat auto yeb ci sare yi ak fasi fasi ne ci kanam en tout cas dañuy ci dal ba marché tiaray wala bori tiaray nonu sam sam ñu wacce ku nekk indi at sa sare lolou rafet la lolou baxna borom moto yi nak ño def lu jigi dayo mom kérok bamay ñibi ci lima jot ci ay moto ci digënté Touba ak Thiawène s yi ñi def akeli ñi daw dama li ñi do tax ñu bayi len ñuy exifi waye abo asafa bo dama joggé mbacké jëm ci ngabu xawma dañu exi tourner droite yexi pièce bi xawma dañu continuer prolonger jëm Diourbel waye dama né li warna la bu yegé pièce bi ñu len bayi ñi duggu ci lol bakagn no mo magal gi ko ci ne dopp talibi mu mere la ko ci ne mala gëna bax mu mere la bu ñuy jog di dundali sunna su melni nga xamne adina bepp bëgg nañ ko yalla baxé nuko way na ni xol ni ndab yi nañ xol nañ koy jëlé ci ma ñu duñ def ci ndab yu tilim de juroy minute barakallahu kon mbokk yi linu cërelon ci walu waxtu man naane danaka dafa yemb ndax juroy minute ci dess waye fi bañ déssé ñaari minute rek kum soobit man nga jaar ci 88 628 0618 nu and la vitesse 3 morsure 5 ñaanal way dawlu yi ca magal ga ñi gañu ñi ñaanen yeen déluat seeni sago té ñaan gamu gi ñu jublu yalla bu xadam ko ñepp def té yi nga xamné ay fagadiku la yo xamné mag ñeku fi bayi won dar rasiru ci manam dar ra jafewu ci bismillahir rahmanir rahim bismillah mujira mursa ay way aka yomb assalamu ala nuhin fil alamina inna kasalika najzil muhsinin way li jafewut bay magat bané inan salnaw fi Touba inan salnaw fi Kaolack inan salnaw fi Louga way li kay jafewut ak bismillahir rahmanir rahim ju sax ju set nga japp ba sel riji di ju ne nikiti ne jak sa karam bu ne yaay nga ne yollu bu ne tacc nga ne tek li kay la seigne fallu xon yoyu buñ ko faté buñ koy faté moy sunu karangé dé mom la do fi mag ñi baxel dé amunu nit lu ko gën nañ ci japp tay sante yalla rek tay ñaan gamo gi bu ñëwé inshallah fu way am yéné gamo jifa yalla lepp na tax ba nga dem fa ag ci jamm bo gamo ndab la nga yobu ñu duyel lako ba mu jomp boy delu ci nga ñew yeno bay sak sakki kuy gamo ci fi nonu fu way di gamo jonu te gamo fi da daj adina gamo dafa daj fimne dafa daj kap ñepp fekk ci nañ sun mag ñu bax ñi fiñ tek rasulullah ba mu ne feñ mbollem li ñu wër legi anana top sun mag ñu bax ñi ci dundal yonent bi diko bak diko kagn mel ñepp wuy ci nañ wote bi niko sun bokki lay ni doon waxe lu bax noni la mel day guddé al rek waye du fanan mukk moy ciao ak mag la kon nak mu doon seen émission la vitesse 3 morsure 5 moytul ni lay amé rek seen reçu de tel alar bu jot bu soobé yalla bu juroom ñaar waxtu joté rek japp juroom ñent waxtu dem bi ak dik bi rek lañ ci waxtaan nak dolenté ka soñenté way du xastanté du ngañenté sante bu baax président directeur général sëñ ci Ambakam Serigne Ali kañ bu baax soxna Fatou coordinateur yeen ñep ñu ngi leen di nuyu ñu won ci cadeau bi Alhadji Abdoulaye Ndiaye ci walu machine bi ya oustaz mam cheikh sun coordinateur yeen ñep ñu ngi leen di nuyu tabarakallah aussi di sen animation yi amna solo way seigne khadim sogit machallah sa deglu na leen gaay dal amuñu mu rob yalla yalla foye leen

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julit yi ma ngi len di nuyu rawati na bokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te wër yo xamné dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wuñu ko ñëmé wax ci sen garab la yo xamné dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delsu watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga neew doole bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amuloo résultat bo xeyé dilosi wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna leer nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seyd Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safaraw ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñom ko liggéey ci garab ko ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seyd Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gëné dérèt ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñu démé toilette day gëné dérèt am ño xamné duñ def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wo tok hémorite bobu delu swatal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wota ci 77 943 06 88

tektal la place bi insha allah rabbi nga fek fi garab yep amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tanki di am wex wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bare bare dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci goor dana yaq ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebes ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34. Amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwel rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargué hépatite seen wétuk ndey jor ci suuf day jam wala seen beut tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatu ñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargué hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yégg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq man ko yaq ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mire yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garab rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci omi jëm ci ndeguli
di metti sidid yoy moy coincé ci ginnaw ba dérèt bi du mëna circuler normal bu ko défé moy lu metti amna ño xamné bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung té duñu mëna dox am ño xamné aguñu fofu waye dañuy dox touti sonn togaat bam dal ñi doora jogaat liko waral moy sidid bi moy coincé ba dérèt bi du mëna circuler sidid yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko mëna faram facc waye képp ko xamna am nga nerf sciatique te bëkk ko faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tekta la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamne ño nek ci ndigli bu fekke dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamne dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jega yanto man nako indi litam du mëna teye ay dem toiletteam ndax sidid yi nga xamne ño yor lolu dañoo jaar ci dig ginaaw gi bu ko fekke ne yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamne ju metté metti la bari na koy jambat ndig da fekk ne hernie discale am mom mo nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñaan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekke ne hernie bi da nek ci mbakh gi ci wetu jumbakh bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamne kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamne dafa génn place am dem ci place bo xamne nek warul nek place am ndax bir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak misamay fatu ñu fepp nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala hiatale wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xesen muy xesew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for wala cafe gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñiko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak kep ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi
bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 insha allah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñu lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñu xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñu yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 650 34 34 mure diwan dakar la ñewal rewes ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndegu yi ci articulation yi ci ndegu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku ferray bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis insha allah rabbi meuna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit biñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay masha allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax nature gro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goiter lañ am goat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha allah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu ëpp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yéek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am
matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñing ko liggéey ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mode de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bolot ma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bako savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebas ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemique am hémorragique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw daleena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yep dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañu am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tache douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énurésie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ontorien yoy yep dañ koy savara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañu am problème mu veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis
mom la olaf di wax sopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolen 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebass ci pakou ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim.

حيث أسير.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbok auditeur yi ak mbok auditrice yi gannaaw biñu sante yalla suñu borom julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam tay nak dañu amat xol bu sedd ak mbekté mbekté bi wessul kilifa go xamanteni ni fimu bok rek wax deug yalla su togon ci buruxam tabarakallah ma sha Allah yalla dana ko teral ndax fimu bok lool rek ab ciir la waye nak waxtan moy ubi buntu waxtan nañ amna luko nakari ci media bi wessul ñi nga xamni dañuy genn di wote woni damay ñaan wala damay fajj mu dem ba neena batub asrar donul lu yomb ndax yalla moni won yutil hikmata man yasha wa man yutil hikma faqad utiya khayran kaseeran gannaaw yalla da bañ ba seppi ni moko jox kuko soop kon na mbir mom buñ ko bëgge jël wër ko ci mpenj ku jogni damay nangam lool da ko metti tax mu am ben bat bo xamni daf ko wax muy law sakata ahlul haqq law zanna ahlul batil annahu alhaq ñi amé deug yor lu wër sa borom jaglel leen ko suñu togé ni ah ku dem ci radio wala ku wax ci télé melni ñëpp néna bu boba ñay genn di wax ta yoruñu lu wër nit ñi dañu japp né ñi ñoo yor lu wër dañu jël ñëpp masalé leen ta bu su ñëpp yamon am ñu gëdd seenu cër motax ñu dagaan ko ko mu may ñu ñuko ci sant nak bu baax ndax waxtu wi ñi wax ak yeen lér na ma ni ñi tok diko xaar tabarakallah ma sha Allah waye nak gannaaw may nañu ci jotam ñu def ak mom émission ngir yaatal ak waxtaan ak labiré liñ ci jublu rek moy képp ku jëflante ak mom ñun ñi def ak mom émission bi dañ ci jëlé ab yool bo xamni faju aaji ja nga cey am ndax wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi duma guddal yalla dana dimbali ab jaamam taxaw ci lepp luy dimbalal jaamam fek jambi mi ngi taxaw di dimbali mokum jaamam ci lam ko tané ci lam ko ëppelé ta yalla rek tax lolo tax ñu gën ci sawar top ci dagan koko muy cheikh abou bakkar niass cheikh bi nuyu nala bu baax tay am mbékté na ci jakarlo ak yow ma bay nga nuyu auditeur yi
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Seigne Moussa ñi lay fay di nuyu mbolem auditeur ak auditrice yi fep fuñu mënta nek mo xam ci biir rew mi ak ci bitim rew ñu ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: Cheikh Abou Bakkar Niass kan moy Cheikh Abou Bakkar
1: wa adana mom xam nga wax ci sa bop mom mu yombul waye Cheikh Abou Bakkar mi ngi dëkk ci Kaolack ci Madina Bay ma jàngé fi ci rew mi alquran jàng fi yi nga xamanteni mom la fi mag ñi daan jàng bam ci paré génn dem bitim rew jàng fa bam fa ay diplôme del ci wat fi ci rew mi ci gatal ci suñ ko tanké lolu dal moy suñu jaar jaar
0: deug la cheikh bi nak al asrar bat bi dem na ba fiñ tolni melna ni amatul valeur ndax ku jog dox ci ku jog ni damay nangam li neubu du lepp lañuy wax ci penc du lepp lañuy won ci penc te yalla dafa bañ ba seppi mam asrar lan lañ ci mën ak lan la mëna def ak lan la mëna dindi ak ko xamni ni dem nga ci kuko xamul mu jox la ban danger la mëna jural
1: waaw xam nga asrar borom xam xam yi dañuy wax na ñu ne ki nga xamne xamul ko jël asrar bo xamanteni dafa damu jël ko jox ko nit ko mu jëfëndiko ko galankor yam ci mëna jëlé kenn xamul num tollu te legi dafa bari ku naan mëna jël secret bo xamanteni xamul sax secret bi lan lañ ko tëggé ndax secret yi dañ koy tëgg ci basmala yi dañ koy tëggé ci fatiha yi ñu tëggé ko ci nangam bari na tay kuy fajj soko tégalé secret ne ko ci li ci lan lañ ko tëgg mënu la wax ci lan lañ ko tëgg koku nak suñu dafay fajj dafay yok fébar waye du fajj kenn légi nak lolu mo bari na ku ñuy tuddu dal fi ne dafay fajj yalla sédd na bala mo fajj kenn dafa wara ñëkke ci bopam ba paré ndax mo gëna fébar ñëpp
0: lutax
1: wa ndax xam nga aduna lu ci ne mom sokoy wax dafay fay nga maîtriser ko xam ko waye lo xamul maîtriser woko ne da ngay fajj nit ki dang ko bëgg lor waye bëggo ko fajj
0: jeul jeuf mbokk yi koku moy cheikh abou bakkar niass de ngeen fimu ubbe tay ci labiré bu gatt bobu ak teunk bu gatt bobu señ bi dama ñew kullukum ra'in la yanti bokhon wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati man wayjur wone sam nga te ëlëk dan la laaj te gis nañ jamono ji kasso yaangi fess xalé yaangi te ñi ñi ngi faq ñi ñi ngi gaday digeen ñangi nek ci nakasu dum nonu ta wayjur yi am ci responsabilité parent bu ci bëgg teunk sax njabot ci njub teunk leen fo xamanteni ni leer na yow danañ aw fa nga xamni yalla dana la gëreem ci yor ba nga leen yor ndax mënes na la def lu mbir mo xamni yow da nga teunk say dom pour ñu budé ndialo duñu ndialo budé satchu duñu satchu budé tux duñu tux budé naan duñu naan ndax amna luñu leen mëna liggéey wala def ko ba tek leen ci barab bo
1: waaw Alhaj Moussa lañ nga secret bu am solo parce que légui dafa bari wajur yo xamanteni bari na ci ño xamanteni dañu dégager sen responsabilité ci sen njabot ta njabot kenn du dégager sa responsabilité ngir kané dafa nek ci luma nexut motax damay dégager sama responsabilité parce que tay bo dégager sa responsabilité lepp lo xamanteni daf koy def ci lu sofano ak diine yalla daf la koy hisab yow ci sa bop parce que kep ku ci nek yalla dana la laaj nan nga yare won sa njabot su fekke ne yar ba jarna yon yol ba nga xamanteni mom xale bi daf ko ci am yow ya ko ci epolé su fekke ne safan wala tim lang cey am mo opo la cey xale bi ram motax nit ku nek war nga fexé dal ba base bi nga xamanteni mo ñëk moy yar bu ñëk bi nga yar ko sa njabot ba nga xamanteni dana xam fu muy tek tankam tay tam ginaaw bu mu xamé fu muy tek tankam ba par amna ci lo xamanteni dañ ko ci dimbalé ndax mag ni bu ñëk suñu amane njabot wala seeni soxna dana am secret yo xamanteni dañ koy bind jox leen ko mo xam yu ñi naan la mo xam yu ñi jëfëndiko ci nangam képp ko xamanteni jëfëndiko nako dana muccu ci njaalo dana muccu ci sa tux cigarette dana muccu ci nan sangal dana muccu ci anam yu bare bare ci jëm ci yoy lool nak moy ku ngey xalé bi ba nga xamanteni lepp lo xamanteni bëgg na ci duggu dal lolou mo koy orienter ba nga xamanteni ci yoonu siratal mustaqim ci lay teggu
0: deug la conseil bi tay ji kep ko xamni bañ nga sa dom sacc wala mu nan wala mi ngi koy jëfëndiko nga bëgg mu genn ci tay bu la sétsé mën nga leen ci dimbali
1: du sax lu jafé yeen jafé secret bi buñ ko joxé mu jëfëndiko ko ci katunu yalla su fekké ne ko xamanteni la li ci ëpp li ci gën nak moy ko xamanteni bala mo départ di nek ci lolou nga jox ko mu jëfëndiko ko su fekké ne dem na ba passé dimension bu mënon fekk ma nga ca dang ko koy jox ti mu jëfëndiko ko ci katunu yalla lool dañ koy dëjëlé ak mom ba nga xamanteni xelam sax do ci nek ci katunu yalla lool mom yaakaarna ñi nga xamanteni xamnañ yi fi mag ñi bay won xamnañ ko secret bobu baax baax
2: mom serigne abou bakari niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de tali bi joggé croissement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: seigne bu fekke da nga am jabot gu jigen te jamono ji xale yu gor yi te ba melni man xamni mom soxnay rek takkuñu bawul han nga bañ gor nob len fo ak ñom xeyna ñu wonne ci lor wala ñen yi han am ak ñom tout tank ba pare bañ ko nga bañ sax jabot bu jigen lol dal len ndax meun nga leena defal lo xamni gor danañ to gor fek yalla dogalul al khairi ci ñom
1: wa xam nga amna secret bo xamne mag ñi dañ ko daan defal sen jabot yu jigen yi secret bi kep ko xamanteni jëfëndiko nako kep ko xamanteni takul la bu ñëw ba bëgg and ag ci yow dootu doon goor secret yo mom yaakaarna kep ko xamanteni jox nañ ko mu jëfëndiko ko kenn dootu ko mëna say say waxuma la nak di ag ci mom kep ku ñëw ba tim ko dootu doon ci goor te yaakaarna ku doonut goor monta man ci jigen dara bako yaaxal dara
0: mais loolu xana ñi tukki wara bayi seen soxna ginnaw bañ ku leen teddé wala ku leen def yenn yi xana ñoñu war nañ ko mëna fagu
1: waaw loolu amna ñukoy sax fagu ño xamanteni dañuy bañ ku and ak seen jabar amna ci sax bu gëna graw bobu ñi nga xamanteni dañuy am jabar ta bañ ku and ak seen jabar amna ci secret bo xamanteni buñ leen ko ligéyalé ñu jëfëndiko ko parce que loolu ci sunna la bokk kep ko xamanteni am nga jabar nga bañ keneen ko and ak mom di njaalo ndax waxuma la jëmi njaalo ji rek waye febar ba ci nit ki mëna jëlé rek gannaaw bu andaat ak mom lolou kenn xamul num tollu motax duñ ko liggéeyal ku dut ko xamanteni dafa nek ci boom suñ ko liggéeyal nit ki bam jëfëndiko ko kep ko and ak mom mom sakara bi day niwi rek di niwi rek fek ñewatu ci jëkkat ji balu ko ak wala jëkkat ji am lu mu ko jox mu jëfëndiko ko du dañ motax danger bi nga xamanteni daf ci nek moy dem ci jabar jo xamanteni jabaru jambour wala ci dem ci jigen jo xamanteni takoko
2: mom serigne abou bakari niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de tali bi joge croissement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: seigne bi bu fekke jigen ju am borom keur la ba pare nak beug sax ci sey bi ndax gis na fa jam gis na fa xewal gis na fa tawfiq wala gor go xamni wax deug yalla soxnam si kat dig nako yalla dogal na beugante nañ ta amna ño xamne xeyna buñu sañon sey ba du am nga bëgg ñu bëgg ñoom seen sey bobu deugër ndax mën nañ leen ci defal lo xamni kenn du ci mëna yaq dara
1: waaw loolu am ñu mu koy wax ño xamanteni dañ fay ñew dima wax lu melni nopp wala leen sey dafa am lu ko wara jitu moy daj ba nga daj ngeen daj seen bop ba nga xamanteni kenn du ci mëna dugg wala ngeen ñakko ba nga xamni kenn dootu ci mëna dugg di ci yaq parce que sey dafa am luko jitu il fallait que nga jël nob go xamanteni nob yu am doole la wala nga jël ñak bo xamanteni dang koy ñak seen digante yeen ñaar ba nga xamanteni ken dootu ci meuna yak mo xam dajale mo xam du ci wax ju sew pour yak ko lool mo ci wara jitu su fekke na lool jitu ci nak su way joge fa lu ci bëgg def la daf ci daf tay tam baba dajale sax dalen du yom waxuma la dajale sax way wax ju sew jo xamanteni daf len di takale sax day yom way li nga xamanteni dal mo ci ñeek moy ñak ba nga xamanteni kenn du ci mëna dugg
0: te lool ku ñew mën nga ko ci dimbali
1: wa lool mom sik ne ko ci kep ko xamne ñew na bañ waxtaan ci inshallah rabbi bañ ligéeyal ko mu jëfëndiko ko ci katunu yalla amul mindeef mu len mëna takale ci katunu yalla lool mom
0: mais cheikh bi loolu war nga ci dimbali gaay ndax so démé tribunal sey yi tass bari na sey yi yëngu bari na ah maam ñu ñi fay di ñibi seen kër bari na mais ba ci ko xamne ni bu soxnam dafa fay mu bëgg mu delti ndax lolu amna lu ko mëna delosi
1: wa lolu yoonu wacc lañ koy wax wacc nak dafa bari ay façon ku dem nga bëgg mu ñëw ak ko xamanteni sa jabar dafa dem nga bëgg mu ñëw yoy yeb dafa am secret bopam waye amna ci secret bo xamanteni su fekke na dafa dem nga bëgg mu delusi ci katunu yalla buñ ko ligéyelé parce que lepp kenn duko wax ci radio mu défé ko nañ ko waxé ci katunu yalla inshallah rabbi bala mat abdir ndaw ci dañu ñibisi képp ku ko goolu sax mëna ñëw ñu ligéyel ko ko bam xol lu dal xelam su paré mu soga fay
0: est ce ay ci 78 moy numéro téléphone bi jël len ko yeen ñi nga xamni seen sey da yëngu wala yeen ñi nga xamni yalla dogal ni yeen ci jamm sey baangi neex kër gaangi am jamm te bëggo kër gi yëngu tel ci jog nimay wax rek fagaru ci bi nga lak légul
2: ay numéro de téléphone am neek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 99 adresse am nak mo ngi nekk ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: cheikh bi nak damay jall ci li nga xamanteni tay dafa aju ci mbirum ñu bari da len di dal ñu jek jek yaakar lu nekk len dal lenen wala ñuy dam bay am arrière pensée di am ay stress ay xel yu ki lo am du tok te da ngay am lu ni gañ ñu nan diw dafa am alal wala diw day liggey day am xaaliss waye day yaq fekk na diw ci bopam mom tayuko mom day gaspiller ben xaaliss bu som bu 10 su paré togaat xelam yedduko mais teewul bu yoraté defaat ko lolou lu koy waral ndax am na lu koy dindi
1: wa lolou nak ñetti mbir da ngoy waral ben bi def la lay nek ben bi ciat lay nek ben bi rap lay nek bu ci nek nak dafa am secret bu koy fajj yoy nak su fekke ne dafa dal nit ki woñu waxñu ko faaw dañ ci def li ci xaar ba pare xol ko parce que tim aduna gis nga am na ci lo xamanteni il fallait que nga xol ko ba xam nit ki lan moko dal nga soga meuna jaar ci ban yoon nga koy dimbalé ba genn ci jafé jafé bop waye su fekke nit ki dala woné lan man nangam ji la am dama yaqku yaqku ala rek nga ne ko nangam la koku xam xam bi mi wax maîtrisé wul ko waye képp ko xamné ñew na ci ñun ba wax ñu lool dañ ci def li ci xaar xol ko bu baax suñ ko xolé lepp lo xamanteni war na ci inshallah rabbi ci katunu yalla dañ ko jox secret bo xamanteni mom mo koy dindi su fekke ne walum def la dañ ko def lu ko dañ ko jox lo xamanteni bala mo juroom ñaari fan dina dañ inshallah rabbi gën ci yaag juroom ñaari fan su fekke ne tiablatim mom mi ngi aju ci nit ki ak ci ban maqama la yor ak ban daraja la yor ku ci nek rek ak daraja ba nga yor
0: señ bi kon ciat dafa am ay yu wuté
1: wa ciat dafa wuté xam nga tay ki nga xamanteni borom daraja la koku su koy ciat di dugg dafa am ciat num koy duggé ki nga xamanteni du borom daraja su koy ciat di dugg kem tollu wayam rek non la koy duggé pour nak ñom ñep nga dimbalé ku ci nek ci soxlam tay so jëlé ki nga xamanteni amu daraja nga jël secret bi nga ko wara liggéeyal ci ciat jox ko ki nga xamanteni dafa am daraja duko jariñ dara deug waye tay so jëlé ki nga xamanteni dafa am daraja nga jël secretam jox ko ki nga xamanteni amul daraja man nako jariñ dara
0: kon li arab nan li kulli maqalin
1: maqal
0: deug la
1: wa parce que aduna lu ci nek rek dafa am tolway
0: deug la
1: ku ci nek nak xam yonent bi dafa wax sallallahu alayhi wasallam wa anzilun naza manazilhum
0: deug la
1: nit ku nek rek dañ koy wacce wacce wayam
0: deug la
1: lol moy tektale ne nit ku ci nek dafa am secret bo xamanteni dafa juk pour yaw ki nga xamanteni dafa am daraja dafa am secret bopam ki nga xamanteni amu daraja dafa am secret bopam
0: deug la kon dal loxo bu bënn ak yaqku yaqku le ci walu am budul tok lolou ku ci yité wo bu ñëwé mën nañ ko té
1: waaw lolou mom ku ci ñëw ci katunu yalla inshallah rabbi dañ la defal listikhar xol ko suñ ko xolé ba xam lan moko waral dinañ la jox lo xamanteni soko jëfëndiko inshallah rabbi ci katunu yalla diga takaliko ngom kep ko xamanteni nak aajom notafa ju sox ci suñ loxo yalla buñu tegeenté bari wala ñuy jëflanté mu ci sonal bopam
0: deug lo kon kay yalla na sa borom dogal aajo yi warfa jaar rek kon bokk mu ngi nonu
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 adresse am nak mo ngi nekk ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: señ bi listikhar ak khalwa daf ma yobuat ci ma laaj ci sa biir wax da nga wax wax bu am solo ki am ciat da am daraja bis bu set war nay meuna laal dara ki nga xamni xeyna amul daraja wala nangam sans de pas kenn ku ci nek ak nim lay duggé ak niñ koy dindé am ño xamni bis bu set ci sa biir wax ne nga war nañuy laal lu len di musal ci ciat kon da ma yobuat ci ñi nga xamni yalla dafa dogal ñu am tour yoré ndombal tank lu ngand wala yalla dogal ñuy yëngu ci lo xamni ñi len tek bat bari na war nañu mëna am nak ku len tiyel course suma ko bëggé léral ku nekk ci seen ginnaw di taxaw ci seen bagage muy tiyel len course
1: wa lolu
0: ba ci duggu xalwa
1: lolu dama lay wax waxi olof ji biñuy wax ne ku am kudd dolak
0: ku am wëru way
1: ku am wëru way do neex bu max gis nga amna ci nit ño xamanteni bu fekke ne ay borom mu dara jalañ jamono ju nekk dañu wara jëfëndiko lo xamne day dindi liggéey lo xamanteni da fay toctal lo xamanteni da fay dindi chat lo xamne day dindi galankor jamono ju nek dañ ko wadi jefandiko ndax da nga ma jox la ci ben exemple ñay liggey ak yow ku nek di def ñe nek ci keur ga su de ay jabar la ku ci nek di def ñe bëgg ñew ci yow di ut ci luñ am ku ci nek di def ñe la xam ku ci nek di def seforia ku nek di def minnaani ku nek di def lool yëpp ñu jël ko seuf ko kenn nit
0: señ bi wax nga lu yéme
1: lol yeb bu fekke ne dañ ko jël seuf ko kenn nit ko xamanteni préparé wul bopom wala da fay jëfëndiko ben ki ci ben at rek ne man jëfëndiko na galaj gi doyna ta mom jamono jëm ko gëjë jëfëndiko bo ba légui ñay def ci mom su fekke ne amu dara lo xamne moy dindi yu mujju yoy non daf koy mujju andi li yeneen di jafé jafé bi ci gëna graw sax moy bu fekke ne ko xamanteni la dafa jita lo xamanteni da fay recruter ay nit ku ci nekk day dem ci serigne nako dama bëgg ñu jël mo kan moko yor mu ne ko kan mo yor dossier yi mu ne ko diiw ñu jël say tour ñi di khadim di duggal ñi di sul ci ay armel ñi di jël di tangal loolu yëpp ñu bëgg ko seuf nit su fekkene nit ki préparé wuñ ko wala amul ku nekk ci ginaawam ko xamanteni lego leg dina tok bam yag mu def li saxar ci ay mbiram wala mu xol ay mbiram gis ne ki kat def nañ ko nangam mu jëm ko dindi mo xam ci yoonu cruise lay nekk parce que gis nga aduna tim ak lu mu taxew cruise mo gëna efficace bindi ñuy wax
0: señ bi dafa daan deg ci sa jotaay yiñ daan tok te du radio ngay faral di wax naan course dafa melni téléphone ko soxla bo composé numéro téléphone am so djumul ben chiffre ding ko jot
1: ci lu wër
0: kon tay ji nit ki bu nekké fu mu meuna don tay nga bëgg def ci mom ay mbir tay yoré course ay code la yo xamni ni lañ ko bëggal mën nga ko defal ta tok ci sa ruq
1: xam nga nit ñi ño dem ba nga xamanteni ko joxut am mbind daf naan señ bi joxul ma dara waye course ñun buñu joxé ni safara sax suñu joxé ni safara lañ koy liggéeyal nga xamanteni ci lay gis bopam deug deug ci course ga lañ koy liggéey waye faaw ñu jox ko safara bo xamanteni comme nit ñi légui loolu lañ gëm dang ko jox safara waye nak lañ koy liggéeyal ba nga xamanteni ci lay am satisfaction loolu ci course lañ koy liggéey te itam képp ko xamanteni dañ ko liggéeyal mom dana xol fam toll avant muy jëfëlanté ak ñun ak fim toll bimu jëfëlanté ak ñun ndax ben lañ wala duñ ben té loolu mo ci ap solo
0: señ bi tay bëgna lool ndax li nga léral amna solo waye fanwéri minute bëri wul motax mo bëgg tënk rek kon tay ji suma déggé ci sa biir wax nit ki bo jëfëlanté ak yow bo won la ginnaw téwul yow yaang koy suivre diko top diko xolal ay mbiram té mom sax du ko yegg léléng jombul ni dang koy wo niko gënël nangam wala défal nangam
1: wa lol mom ni ñuy jëflanté xam nañ ko bu baax baax ndax légo lég ñu ligéeyal nit mu tok ab diir ñu woko ne ko lañ la ligéeyalon fan nga ca lan nga ci gis mënu ñu nangam la ci gis su amé luñ coy yok ñu yok ko ja waye duñ bayyi nit ki rek mu jox ñu alalam rek ñu jox ko lañ koy jox rek bayyi ku mu dem parce que lolu da fay tektalé né soko défé da fay tektalé né nit ki da naka xaaliss rek ngay wucc mom waye su féké né da la jox alal li nga xamanteni mo la wara gëna ñor dëgg mo yaakar gi mu am ba ñew ci yow baye ay nit ñew ci yow yëkëti même bu dé dërëm ak ñaar dërëmam jox la koku war nga gor gorlu ba nga xamanteni yaakar gi mu am ci yow mu baña tass
0: dëgg
1: ndax ki gën ci nit ñi mo gën ci ci fa yalla loolu la yoonu ci al muhammad sallallahu alayhi wasallam wax motax côté bobu mom dañ ci gor gorlu bu baaxa baax ma sha Allah
0: côté bobu dañ ci gor gorlu bu baax ma fatali numéro téléphone bi mbokk yi ndax limuy léral fan wéri minute rek lañ am tay ci émission bi motax may baram di teunk ndax liñ wara leral bari na waye jombul ni lu xajut fi rek sa suko jot gi mayewate danañ ko daganaat ñu leral ko fo
2: mom serigne abubakar niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxiraat bo fi accès bo wote ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: Cheikh bi kon borom dombal tanki magistrat yi commissaire yi ba ci ñi nga xamni tay leer na yow ñom nit du xey suba wangon ta soxlawul ci ñom keuyit wala ñom ñu wara décanter ben situation kon ñoñu soxla nañ ku leen tiyel seen ginnaw mais ñomit dafa bëri sëriñ so xamni dañ leena door ba gëmatuñu sëriñ yenn sëriñ ci tay manam ñi nga xamni gëmatuñu sëriñ ñoñu ban yaqin nga leen mëna won bo xamni leer na yow naqar bi nga am ci ñi naan mëna mëna mo tax nga jog pour gëna genn pour leral
1: waaw xam nga aduna mom su fekke ne da nga wax ne ñeppayam rek man na am la la wara jëriñ dang ko romb ndax aduna ku ne xam na ne fimne dafa yaqku ku ci nekk yaangi wut lo am ta fi ngi koy tag rek moy ci mbalitam aduna mi nga xamanteni du jariñ dara te nit ku nek warna baye xel bis bi nga xamanteni yawmul la yam fa malun wala banun ila ma atallah bi qalbi salim gis nga bis bob ku koy sorale rek war nga baye xel lu bare bare ta nga xamne alal tim jor ko motax kep ko xamanteni dañ ci jeflante ak mom dañ ci jital yalla ba pare sok ci tek leneen luñ ci tek leggo leg nit dana ñew ne ma ndax li ngay def ni dang koy garante manela même suma ko sañé wax sax duma ko wax ndax yalla dafa am maxama bopam jambi am maxama bopam inte nit ku nek rek dang koy wacce wacce wayam yalla dafa am fuñ ko wara wacce jambi am fuñ ko wara wacce
0: deug la
1: waye kep ko xamanteni jeflante na ñoo mom ci côté bop li tax nit ñi di ñak gam moy lañ lay jox te man amu jafé jafé ci côté bop kep ko xamanteni gis na ne nax nañ ko bam sonu ba nga xamanteni ñak joxe alal joj motax mayna ko mu ñew ñu jeflante suñ ko liggéeyale liñ koy liggéeyal ba paré mom dana mëna xam ndax ki alal moko yëkëti wala alal yëkëti wul ko té loolu ciëp solo
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: Cheikh bi nak damay jëkënte ak waxtu wi ñëw ci li nga xamanteni dafa aju ci liggéey sank bross nañ ko jundju nañ ko xéetu liggéey yu bon yi jamono ji yaquna ku nekk ya nga xol na am sama morom bu ma raw ki ma bokal place di liggéey bu ma ëppalé tay ji ki ngeen nekkal di liggéey ndok mom sa morom def ci yaramam lo xamni fek ya nga den ak mom do ko tim mukk mo lay tim tayu xamoko sey mbir di gëna deugar ngay dem ci ay sëriñ mëno gis dara ndax mën nañ la défal lo xamni yow fa nga nek sa morom dula tim
1: waaw xam nga gis nga laj nga question bu amo am solo gis nga dafa doon mbir mo xamanteni buñ ko xasse def nit toujours day yaqulé wala toujours su waron di avancé day deltu ginaaw toujours bu duggé ci dara war ci am résultat du ci am résultat yaqku yaqulé jimi am ci walu alal da fay bari fep fo xamanteni duguna ci war ci am xaliss bi day saw lolou nak likoy waral moy nit ki barab bo nek war nga fexé paré ci sa bop ba nga xamanteni kenn dootu dula mëna yaqal dara amna ci sax secret yo xamné soko xasse def nit su fekkone waji daf la wara tim dootu la tim mukk ci aduna lolou mom yakarna ñi nga xamanteni dal na len ñom xam nañ ko bu baax baax te itam amna ci yo xamanteni sax waxuma la liggey waye galankor yu bare bare la mëna andi ci nit xam nga Alhaji Moussa tay nga fekk ñaari nit ñuy dox nga ñew jaar ci seen digënté lim mëna galankor ci nit ken xamu num tollu
0: ñaar ñi ñu and di dox nga ñew jaar
1: nga ñew jaar ci seen digënté kèn xamut nim toll amna ci ño xamanteni so jaaré ci seen digënté ñom ñaar mbolém galankor guñ am da fay wëlbati ku ci yow té loolu ñu bari xamuñ ko su fekké ni nit ki nak ko xamanteni la dafa bayyi yaramam nga xamné du jëfëndiko walum taxsin du jëfëndiko dara lu koy mussal lepp lum ki rek day melni courant yu ndaw yoy bëpp wéñ rek bu ko jégé rek
0: da koy
1: capté amna ci nit ño xamanteni nak sa buñ jaaré ci biir nit non la galankor yi du def ci seen biir motax lool tim nit ñi nañ ko bayyi xel bu baax la bir guma len di defal rek
0: kon señ bi liggéey effet yi mi def ci nit dafa bari ni mi yakale nit dafa bari kazalika lele tamit ci diko yakale nit ak yenen xet yo xamni xeyna da nan ay rab ak yoy way lolou lenen la mais nit ko xamni dañ ko liggéey deug deug mu ñew ba nga xol ko ba xamni liggéey la ndax ding ko ko meuna dindi liggéey
1: wa gis nga dindi liggéey mom dama wax toujours né 7 jours secret bi buñ ko ko joxé mu jëfëndiko ko amna lu mi and ak nuñ koy défé suñ ko ko joxé mu jëfëndiko ko sangu ci nanti lepp lo xamanteni dafa nek ci kaw sangat gi moko dindi lepp lo xamanteni lu nek ci bir la lolou nan gi moko dindi suko jefandiko te gisu ci resultat lepp lu ma joxone na ñoma delo ko
0: saba ayam
1: suko amé
0: juroom ñaari fan
1: ñu jox ko ko mu jefandiko ko te gisu ci ben resultat suma joxone xaliss na ñoo ñu delo ko xaliss bi te boba nak fep fum tourne na xone ki ab tiaxan kan la
0: mbokk yi jël leen numéro téléphone bi ndax waxtu wi mi ngi xëccu di jëm ci mat ci li nga xamni mom lañu cërélé won ci walu émission bi technicien bi mi ngi makoy signaler
2: mom Serigne Aboubakary Niass nak mo ngi nekk ci tableau kunun de télé bi joggé croisement ñaga jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: koku moy cheikh aboubakar niass seigne bi nak damay ñew ci ñi nga xamni dañu doon ouvrier terre soudeur menuisier métallique aluminium sefor walu wi nga nek ba ci artiste bi way wala mbeur mi nga bëgg siiw ci ba ñepp dégg la ci xétu uppi guki koku nga taxañal mako rek ak sample la ci nak ba nga xamni sa morom dotu la ci meuna danel
1: wa lolu yakarna leralon nañ ko ci émission yu ñëkki dafa am xétu bayra bu ci nek ak la ko taxajuk ak ko taxajuk ki nga xamanteni da fay liggey ci barab yoy ngay wax amna ci secret bayra yo xamanteni suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko ci katunu yalla inshallah rabbi ñepp dañ ko deg bayra nak dafa am ay façon bayra ki nga xamanteni dafa nek tailleur dafa am bayra bopam ki jaay dafa am bayra bopam ki nga xamne lay liggey ci artiste dafa am bayra bopam même ci artiste wala mbeur dafa dañu am sen bayra bop parce que amna ci bayra yu am doole yo xamanteni dafay wax ne duma ko liggey ludul politicien borom tour dal ko xamne dafay politique
0: wala ko daraja joju la laaj
1: wa parce que daraja joju la laaj xam nga ki nga xamanteni borom daraja la bayram nga jël ko jox ko bayra jox ko ko xamanteni dafay jaay marchand bi la koku au lieu que mo andil ko njariñ du ko andil njariñ moy leral lama don wax ci commencement bi au lieu que mo andil ko njariñ mais ay galankor la koy mujj andil moy lima la don wax ci bayra bi nga xamanteni ci mbalum chat bi nga xamanteni nit ko am daraja la ak ko amu daraja mom la lay leral ci ki nga xamanteni nak bayra la dafa am bayra bo xamanteni pour ñi nga xamanteni ay ndomba ay borom ndomba tank lañ ak ñi nga xamanteni duñ borom ndomba tank ku ca nek nak bo ñewé dañ la jox bayra bi boko jëfëndiko ci katunu yalla sa xol dina ci sedd inshallah
0: seug bi dama nan dama dégg ci sa biiri wax ngay faral di léral ni ndab dañ koy raxas bam set dor ci yak ndawal lu neex wala togg gu neex yow bayra bi do teub teub rek joxe ko nonu faaw nit ki ding ko top xol ko saytu ko jaarale ko ci yoon donte sax dafa ñew bëgg bayra do ko teub teub jox bayra ding ko manam xol ay mbiram wax won ko yoon bi mu wara aw
1: wa moy lolou mom moy li ma lay wax ci commencement bi ak mbollem liggey bu mo monta defal nit faaw dana ko chambar ba xol ko ba pare parce que nit ki tim manoko ñaanal wala nga dindi ko ci jafé jafé bu nek lolu da nga xam jafé jafé bi lan moko andi ak lan moko waral bu ko defé nak soko defalé lolu ba pare da nga xam lan moko dal carrément nga mëna xam ci ban yoon ngay jaar pour gënné ko ci jafé jafé yoy même ci bayra su fekké né nit dafa ñëw né la bayra la soxla da ngay xol ndax ki bayra bi mu soxla bayra simple ndax dina ko arranger wala du ko arranger su fekke ne gis nga ne bayra simple bi du ko arranger lu du dafa and ak musluway dang ko wone ko ay le yewen duma la defal bayra simple bayra complete lañ la meuna defal bo xamanteni day and ak musluway ba nga xamanteni su nit ñi du tuddu sa tour il fallait nga am lo xamanteni ci mo lay musal waye su nit ñi du tuddu sa tour sa amo lu la ar xana benen jafé jafé lay jural waye do ci jëlé satisfaction ci lool
0: deug la kon xana moy nit ko xamni des fois luñ koy gëna ciow diko gëna ciow ay mbiram di melni luy gëna yok
1: waaw loolu mo koy andi lego lek sax nga gis ko xamanteni da fay yor bayra lu xew ci koñ rek ñu ne moma ta yalla sédina ne du ca dara lu koy waral nak moy bari bo xamanteni amul musluway jafé jafé yoy rek lay jural nit
0: deug la señ bi dekk bi bari na ciow ñi don liggéey ak nit jek jek affaire dik sa loxo wala nga jek jek détourner ben entreprise xaliss bi wala tayji mbir dal galankor jaar yay ci yow nga bëgg wax ji fay wala ciowal fami bo xamni tayji mirage ma amna ku ci teud ñu bëgg jot ci alal di nangam nangam ciow li jog na kaw dem na tribunal wala ko xamni leer na ko ni mom dossier mi ngi ci mbirum yoon fo xamanteni leer na ko ni sa suñu yëngalé dossier bi du ko jik mu bëgg wax ji fay ndax waxti bi liñu ci technicien bi won mi ngi may won ni waxtu bi matna
1: waaw fay wax mom yaakarna ñi nga xamni ligéeyal nañ leen ko ñom xam nañ ko bu baax baax képp ko xamanteni da nga nek ci li nga wax nonu mo xam ci jafé jafé alal jo xamanteni dang ko sékkon ak nit mu sux wa ima nga lek alalu jambour mu le dila top tamugo logo fayé wa ima yenen jafé jafé yo xamanteni dal fay wax la amna ci secret bo xamné buñ la ko ligéyalé nga jëfëndiko ko nagn la ko waxe parce que lepp kenn duko leral ci rojo waye buñ la ko joxe ne la defé ko ni nga def ko non suñu mbir ma di fay ciolé di fay lool mom garantie giñ ci jox nit ki moy so ñewé dañ lay xana nangam lañ koy liggéey nangam ji nga ci joxe so démé ba gis résultat nga fay la ca dess so gis résultat bu fay la ca dess
0: señ bi amna koy déglu émission bi waxtu wi tembé technicien bi dina ma bal lool mais dafa bind message wa gaay yi may leen ñu bañu paré émission ngeen woko mi ngi tagoto ndax waxtu bi matna seuk seuk seuk seuk seuk señ bi waji neena mom new katan dako dal mais dem na fone garab yim koy jox danaka dokoy jural lenen mom question bobu moko ñor neena ndax mën na ñew nga dimbali ko ci fajj bo xamni day takaliko mom
1: wa xam nga problème bobu legui likoy gën di andi moy ni ci ëpp sunguf lañ koy liggéey diko jox nit ta amna ci xéetu nit ño xamanteni waru ñoo utiliser sunguf ci yu mel nonu ta gis nga alcorane dara melu ni mom yalla subhanahu wa ta'ala du waxantu muko ci aduna mom mo ne sama tere bi bayiwu dara ma faratuna fi kitab min shay lepp mi ngi ci bir alquran mi ngi aajo ci nit ki ndax xam nga ko wala xamoko ñun bo ñewé duñ la jox sunguf alquran lañ lay jox safara nga jëfëndiko ko soko jëfëndiko ci katunu yalla inshallah rabbi nga top traitement bi bam jeex légo lé nak dana gis ño xamné dañu yakam ci commencé ko top commencé jé gis ndariñ tuti bayiko waye warta demé non nit ki la wara top traitement bi bam jeex suko topé bam jeex mom la ca dess yakarna mom mo koy atel bopam waye duñ tok nan diwli ndax lool mo ci ap solo
0: señu dama nan deg nga ñu doon faral di labiré tay mom limay gënné secret radio xamna di mu ko jéggel ndax wax yo xamni waxtanu biir la won nga ñu daan wax ni nit ñi dañu dem ba melni ku gëmatul yalla ndax dañ nan alcorane dafa yeex dafa def ni kon suñu démé ba alcorane gëna yeex ci ñun est ce jottu ñu xolaat suñu bop wala ñu xol ci ki ñi dem
1: wa xam nga loolu likoy gëndi andi nak moy amna ci nit ño xamanteni seeni mbir ci bopam mom lañ wara xol waye du alcorane ji mo yeex parce que tay mi ngi melni ko xamanteni yaramum serigne dafa nin nga jël dara jëlal diwlin nga sotti ko ci sa yaram bi bam toy xep nga jël ndox serigne bëgg ko ci sotti sa yaram bi du yegg dafa am yo xamanteni du alcorane ji mo yeex yoon wañu wara jaar mom lañ teggi tay sofi bëggoon na dem kawlak gi bëgg ko jaaré ci yoonu tamba bi da nga yeexa yegg kawlak
0: deug
1: lu ci nek rek dafa am yoon so baye yoon wa nak li ngay ñëk wax moy ne yoon bi dafa yeex fekk yow ya baye yoon wa waye képp ko xamanteni xamna yoon wiñu wara jaar jaarale ci nit ki ci katunu yalla dana yegg ak comme ni ngi ko bëgge inshallah ci katunu yalla
0: señ bi waxtu yu matna ba tek ay simili sax waye xeyna danañ mako jéggal tay gaay duñ ma duma lan lañuy tagguto dig mbokk yi benen jotaay rek bo xam lima bëgg laaj deug danañ ko leral muy la biire mbokk yi
1: wa alhamdullilah ñi ngi santar yalla benen yoon di jullu ci yoonu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaan yalla lepp lo xamanteni waxtan nañ ko fi yalla na ci yalla def ñariñ mu ñeel xéedu yépp képp ko xamanteni sa ajo nan la faju ci suñ loxo yalla nañu yalla wonale waye kep ko xamanteni yalla na ta faj ajo ci suñ loxo yalla buñu yalla wonale wala ñu jëflante ndax bëggu ñoo jël alolu jambur muku ta ajom na ta faju ci suñ loxo ta lolu ñaan nañ ko yalla te ñi ñew ci ñun xam nañ ko bu baax baax ci suñ discours la bokk ñi ngi ñaan yalla yalla yalla defal ñu tawfiq ak taysir barki yon ci yalla muhammad wa salaamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalaam wa rahmatullah wa barakatuh mbokk yi mu ngi nonu cheikh aboubakar niass parena émission yeen ñi doon jël numéro bi mën ngeen ko wo
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99. Adresse am nak mo ngi nek ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: kon ñu ngi taggu fofu taggo bu du taxaliko di len dig ab dajé inshallah ñun ak mom ci yeneeni tombu jere ngeen jëf ci deglu bi.